0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Exciting Sunday.

89.1 XFM Davao Katropa Digital. Good morning. Hello mga katropa. Have a blessed Sunday. Yes mga katropa, it's Sunday na yun. Mga katropa, mayong buntag. Maayo jud ang buntag. Kaya ni matatanga guwapa. Ni matatanga. Inspired. Why sakit nagibati mga katropa? Dili sakit ang likod. Og malipayon. Sana all. Good morning. Sa itong mga katropa di Hanoi nga nakamonitor sa tuang programa this morning. Kamusta nga itong kabuntagon? Nangapi na ba ka diha katropa? Nangapi na diha katropa para makahigop na tag-init ka ayo sama sa iyang gugma. Mga katropa, welcome sa itong programa Exciting Sunday. Ako niyong makauban sa kahanginan ang Sassy ug Sweet. Why lain mga katropa, DJ Sexy Sassy. Mga anindutang sunata, mga favorite songs sa itong mga titos, sa itong mga daddies, atong ipatukar karong mga katropa. Ilabi na ganun sa itong mga katropa dihanga. O busy ka ayon sa ilahang pag-prepare para sa ilahang pamahaw. Ano ba na itong mga katropa? Yes, namahaw na. Ala, eat well diha mga katropa kaon og tarong. Tunla usapag yun. Wulahan o biyaan kusgan. Alright mga katropa, pwede kayo mong matawag no. Siyempre nag-good tayo. Di mawala nga ito ang pahula this morning. Mga katropa, live kita sa ito ang Facebook page. Ang XFM Davao Katropa Digital. I-commentihan nyo mga favorite songs. And syempre yung mga shoutout mga katropa. And syempre, ato ibuhagay nga ito ang pahula this morning. Mga katropa, once again, ang ato ang gina-prioritize ang mutawag yun sa ato ang hotline. Mawa may makadaog sa ito ang hotline. Mangita tagpipila sa ito ang comment section mga katropa. Kung tama po lagi. Pero dili, what tayo mabuhay. Anyways mga katropa, good morning. Isang napakamalamig hoy na umaga sa inyo. Bangon na. Iinat na ang dapat iinat. Mga katropa, 8:15 in the morning. Stay put and stand by mga katropa. Sa itong pagbalik, ito na ibuhagay ang ato ang pahula. Dili lang mga katropa sa 89.1 XFM Davao. Katropa Digital.

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: XFM.
0: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
6: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Pharmacy, Ses Generics, Amesco, Health Med Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADRR

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
5: XFM.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
9: M2C Graphics Davao.
10: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
11: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
12: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mac Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
13: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: shoulder.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8.30 ay 9 sa Kabuntagon. 8.39 in the morning. Mga katropa, kamagiya po nagpaminaw sa itong programang Exciting Sunday. Paoban niyo mga katropa. DJ Sexy Sassy. Good morning sa mga katropa na doon yung mabay pa yung mata. Mabagay pag-inat nila mga katropa. Bangon-bangon na. It's time to wake up. Meron mamahaw. Para muarangkada na sab karong buntaga mga katropa. No? Good morning sa ito ang mga viewers. Sa ito ang Facebook Live. Hello, good morning. Good morning also sa ito mga katropa. Libin na good sa ito ang mga titos out there. Sa itong mga lulo. Pinabinigin sa ito ang mga suking digpaminaw all over Davao City. Good morning. Dapat mga katropa, happy ang atong morning. Watagisapot mga katropa. Okay, syempre, Sunday. Family bonding. Kaoban ang mga mahal sa kinabuhi mga katropa, no? Kaoban ang mga loved ones. Ang oban, it's time to general cleaning. Ang oban, manglaba. Ang oban, sabi, nag-shopping-shopping. Ano na mga katropa? Basta Sunday, usually, ang atong mga katropa, mga tugid sa simbahan, kaoban nila ang mga pamilya. And then after mga katropa, maadudayon sa mga lugar na pwede sila makapiknik. Depende sa ilahang trip mga katropa, no? Pero usually good mga katropa pag Sunday, family time. Good morning sa itong mga viewers. Shout out. Oh, maayong pagpaminaw. Watching from Purok Tres, Camansi. New Sambug, New Corella, Davao del Norte. Harold Salang, good morning. And happy Sunday morning, DJ Sexy Sassy. Kahamis ba sa face?
2: Pinawa!
1: Pinawad ka, Sir Hamis, akong face di, ha? Murag luspa, dragani ka ayo. Anyways, thank you so much, Manoy Alobs. Hello po, good morning, DJ Sexy Sassy. Hello, Lynn. Mayong buntag dihan. Pa-shoutout ko sa Ecoland. Patrollers, nakugihan mo duty. Good morning. Hi, Gideon. Gideon Tambis, good morning sa ito ang mga kugihan kayo mo duty. Alama, buhay kayo dyan. And good morning, Agaton Gonzalez. And Warren. Warren Tanoko Abakita. And good morning, Idol. Good morning mga katropa, pagtimpla na mong kapi niya. Mayong pagpaminaw kang Alvin Alonso o Gabriel Gayuso. Ika ni Randy Artiaga Santisas. Dagang salamat DJ Sexy Sassy and God bless you always.
2: Sino?
1: Grabe naman to mga ano ko eh. Medyo madulas. Happy birthday to Manong Dan Daganoy, gikan ni Randy Santisas. Happy birthday! Happy birthday!
3: Happy birthday!
1: Happy birthday di ha, Manong Dan Dagandoy from Randy Santisas. Good morning! Hoy, naminaw daw si Harold Salang. Uy, thank you, Harold. Mayong aga, DJ Sexy Sassy. Hi, Christian White. Wyatt V. Gulay. Rapaliedo pa lang. Healthy na. Good morning, Lialin Cristino Borja. Good morning, Sityo Tinutuan. Maayong paglanog-lanog diha karon. Kamusta nga ito ang kabuntagon? Okay ba ang panahon? Okay ba nga ito ang sugod sa buntag? Ano magiging mga katropa basta magmata gani ka nga murag feeling ni mo gaan ka imong paminaw. Feeling ni mo nakatulog jug ka o insaktong oras. Wala nabitin imong pagtulog. diba? Lamig kayo na sa paminaw. Good morning, ma'am. A blessed Sunday, everyone. From Leia Manalaysay. Hi, ma'am Leia. Good morning. Happy Sunday. Alright, mga katropa, ato na pong ibuhagay. Ang ato ay next stand nga pahula. Actually, mga katropa, ikatatlong beses na ito, no? 3 times na to siya na hindi pa talaga nasagot. So, ito po ay tumataging ting na...
0: Pinawa!
1: 150 pesos na po. Baka swerte ba sa mga 150 karong adlaw? Pero ang pangutana, makatubag ba? Mga katropa nga itong pahula nga na-extend. Kung mas daghan imong gihatag, mas daghan sab ang mabilin nimo. Unsa kini? Again, mga katropa, kung mas daghan imong gihatag, mas daghan usab ang mabilin nimo. Unsa kini?

Insecure ang suki kaayo sa ato ang programa. Good morning, DJ. Pa-shout out naman po dito sa Zamboanga. Uy! Mayong buntag diyan sa may Zamboanga. From Margie. Hi, Ma Margie. Good morning. Kamusta diyan ato ang kabuntagon? Kamusta diyan ato ang panahon? Ano mga katropa, so far, malamig yung morning natin. Pero parang mainit na siya maya-maya. Mura lang siya og mood sa usa ka babae, mga katropa, no? Kanang bago-bago ang mood. Karon malipayon. Unya, tiyod-tiyod mga katropa, wa na po siya sa iyang mood. Gisapot na po siya. Alright, mga tropa, 8:46 in the morning. Alas 8:46 na sa kabuntagon. Ang oras, hatod ka na to sa Premium D3. Mga tropa, ang soft gel capsule nga na makahatag og instant energy. Tungod adun ang kinitaas nga medium chain, triglycerides na kung musulod sa lawas, moderate sa atay og magimong instant nga kusog. Premium D3, mga katropa, ang vitamin D3, nga adunay VCO og moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika. Mga katropa, stay put in standby sa itong pagbalik at tumbagod inyong mga tawag para sa ato ang pahula this morning. Dini na mga katropa sa 89.1 XFM Davao, katropa digital.

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong
3: kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
13: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
16: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
17: Kaklarek sana!
2: Exciting!
18: Let's use our energy the right way.
0: Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
11: Ang tinuod ng gwapa, walay pake sa height o weight niya.
17: Kaklarek sana!
18: Exciting!
19: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.

0: That was the great song mga katropa. Taxil by Imelda Papi.
1: Uy, pagtaksilan.
0: Oras sa Pilipinas, alas 9:07 na sa Kabundago. Mga katropa, ang oras sa tud kanato sa Santan Plus Co-Famous. Ini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagkawala sa memorya. Tapos go na ang cognitive function sa utok nga mo hinungdan sa pagkawala sa memorya. Marigulit ang pagpitik sa kasing-kasing ug mopakalma sa nervous system. Tungod kay ang Santan Plus Co-Famex, walay caffeine. Santan Plus Co-Famex, kape na, tambal pa. Alright, mga katropa. Okay, sakit naman. Naginawa mo.
2: Pinawa!
0: Alam mo, makarelapse dito mga ingon araw mga kantahan, mga katropa, no? Magkahuna-huna, Diyos ka, mga kautangan. Good morning, DJ! Happy Sunday! Hi, AJ! Maglangit, good morning! Good morning, AJ. Kamusta nga ito ang buhay-buhay diha? Kamusta nga ito ang pagpana... Kamusta itong panagat diha nga side? Good morning, Petro Nilo. Saray, good morning. Because sa Sunday, passing by praying to the Lord. Sabi pa ni Sir Petro Nilo. Saray. And of course, good morning sa itong mga viewers sa ito ang Facebook Live this morning. Again, good morning kay Ma'am Lynn. Ano siya? Ma'am, unsa ganito ay? Unsa ito nawa man, oy? Unsa ganito yung question, Ma'am? Wa daw siya kaabot, arguray. Oh, sarap pakinggan mga music mo po. Hi, Bati Talugay. Good morning. Guwapo jud paminawon mga katropa. Hilabi na gyud koing ikaw na kay duyanan diha mga katropa. Tapos masimot nimo ang kapresko sa hangin. Diba, tapos mag ato dayong huna-hunaon itong mga kaagi before. Na di na pwedeng mabalik pa. Kay Huma naman. Anyways, balik natin ang ating pahula this morning. Kung mas daghan imong gihatag, mas daghan usab ang mabilin nimo. Unsa kini? Again mga katropa, kung mas daghan imong gihatag, mas daghan usab ang nabili nimo. Unsa kini? Mga katropa, ang atong price 150 pesos GCash na siya. Wa pa joy makadaog karon mga katropa. Ma-extend pa gid siya tomorrow. Mahimo na siyang 200 pesos. Mga katropa, tawag ka mo sa itong number 0969-333-0537. 0969-333-0537. Sa mga nakadaog na, pasusa sa mga kadaog na. Dito ta sa mga wala pa. Oo, sa mga wa pa nakadaog. Tagana itong chance ang mga wala pa, mga katropa. Kung humanagani ka, tama na. Sobra ka na. Anyways mga katropa, unsa kini nga kung mas daghan imong gihatag, mas daghan usab ang mabilin nimo. Hello, good morning Kuya Elton. Shout out diha na site. Ayan na sa itong mga katropa din, no? Dinhi sa tuang TikTok live, good morning. Good morning, Totoy Nipales and kay Randy Biahero Official. Wow, ka nice sa music. What? How about yung nagsasalita? I-insert yun mga katropa, no? Lucky Ligarde. Hi, DJ. Good morning. Hi po. Good morning. Kamusta ang kabuntagon sa itong mga katropa diha? Kamusta ang morning sa giingnan o good morning? Kamusta ang pagmata sa giingnan o good night? Kamusta pa na itong mga katropa nga whiny update? Kamusta ang mga may mga karelasyon? Stay strong pa ba mga katropa? Or isa ka rin sa mga tinaksil? Tinaksilan.
1: Kaligaya.
0: Ano man gina mga katropang naman gaingon na ano, eh? Maglablab na lang di, ay.
1: Di ka ba?
0: Maglablab na lang di, ay. Huwag mga kuay. Ingon ano. Pero mga katropa, mas nindot mang good po ang usak relasyon. Nung daghan mong mga kaaki. Daghan mong mga pagsulay. Pero di na po na, grabe na po mga katropa nga kasakit ng mga pagsulay. Oy, kanya makaya-kaya ng mga katropa. Actually, wala magi problema nga. Dili na to malampasan mga katropa. Nakadepende lang gina sa tuwa kung madugayo na to. Kung atuwa na siyang ipastock ng problem. Actually, masolve na siya mga katropa kung ikaw decidido jud ka nga masolve na siya ng problem. Ana na siya. Kung nakay problema mga katropa, ayaw kagool. Lamas ra na sa tuwang kinabuhi. Isra na siya sa mga magpaligon. Hilabi na gyud sa inyong relasyon. Ana na siya. Alright, 9:13 in the morning. Alas 9:13 na sa buntagoy. Once again mga katropa, mas daghan imong gihatag, mas daghan usab ang mabili nimo. Unsa kini? Tawag naman katropa sa itong number 0969-333-0537. Again mga katropa, 0969-333-0537. Yung price natin tumataging ting na 150 pesos. Gcash. So, kung wa pa dyan mga katropa, ma-extend naman ito tomorrow, mahimo na ni siyang 200. Pero so far, parang malay natin, may hahabol pa, diba? Until 11 o'clock tayo eh. Ay, pag-isipan nyo na dyan. Sayang naman, pang-load na ito. O delik, or hindi kaya pang-merienda na ito. Busog ka na nito. Hello DJ, vitamins ka ba? Hala? Bakit? Bakit?
2: Pinawa!
0: Bakit? Sagot ka agad.
2: Pinawa!
0: Hi DJ, good morning. Shoutout naman po dito sa may poblasyon. Poblasyon na Midsayap. Good morning po. Hindi man ito mabasa yung pangalan niyo, eh. Nahihirapan akong magkalisod-lisod, eh. Ano magiging ang mga katropa? Ano nga baliktad-baliktad? Ano magiging ang mga pangalan? Rumble-rumble magiging ang mga pangalan, mga katropa. Unsa man, ano mga naon, mangyod? Ano sila mga katropa para daw lisod nga makita ilang pangalan? Anong lisod-lisuron man? Except lang siguro kung naiginatago. Kamuha. Sakpan gyapon. Anyways mga katropa, 9:15 in the morning. Stay with mga katropa sa itong pagbalik at tuwang tupagun ninyo mga taway. Atong i-play ninyo mga favorite songs din nila mga katropa sa 89.1 XFM Davao. Katropa Digital.

0: sa Pilipinas, alas 9:41 na sa Kabuntagoin. 9:41 in the morning.
1: Tutol sa hiniling mo.
0: Ang oras magkatropa, hatod ka na to santo na vitamin C. At doon ay spirulina nga puno sa vitamin A o 10 times kamas daghan ng vitamina kaysa carrot. Dagong tabang aron mo nindo at buklaro ang imong pananaw. Santo na vitamin C, the alkaline vitamin C. Alright, welcome back sa itong programang Exciting Sunday. Exciting na exciting ang Sunday. Sino ba namang hindi mai-excite? Siyempre, family time, bebe time. Shout-out sa mga katrapan. Nagpaminaw sa tuwang programa karoin sa mga nagharay-haray sila mga duyanay sa mga busy kaayon nga nagukay-ukay diha sa mga niluto sa mga katropa po nato nga busy kaayon kuri-kuri sila mga sakyanay Diyos mo naman mga katropa pag weekend or especially Sunday kung wala sila nanimba mga katropa ng general cleaning ng laban ang ubang nato mga tito, mga uncle, mga daddies nag-aayo-ayo sila mga sakyanay. Pinalugit-lugit ang dapat lugiton. Okay, ko na lang ng mga katropa ang ilahang lingaw-lingaw. Pa-shoutout po DJ from Maasin, Southern Leyte. Hello! Hi Chris, good morning. Kamusta po di kamusta di ha? Sa may Maasin, Southern Leyte. Kamusta ang panahon? Kamusta nga itong pagbangon? Ba't ay ginabati diha ng mga sakit katropa? Especially na gin sa tuang dughan. Gipangga ba tag insakto? Or gibinuangan gitagtaman? Okay ra DJ. Mayo hinuon kay okay ra. Okay pa sa all right. Good morning. Wow, sarap pakinggan ang mga music mo. Hey, thank you Ma'am Gloria Malala Apelo sa pag-share sa itong live. Good morning, listening from Bayugan City. Hello po. Happy Sunday po ma'am, pwede po mag-request ng music, crying time, atin na pong na-play, si Balete Talugay, og sa dughan problem DJ, ay smile lang na ang problema sa dughan, normal lang yun nga makasuhay kita mga katropag ka ng kanang magkulba-kulba. Kulbaan ka kay basig ibinuangan na kaniya. Kaya grabe na imong efforts. Hindi sa eksisasi akong answer kay pasensya. Iyang pa-answer sa tuang pahula daw kay pasensya.
1: Mm-hmm.
0: Ikan sure. Magan mga katropag at tuang pahula this morning. Kung mas daghan imong gihatag, mas daghan sab ang nabilin or mabilin nimo. Unsa kini? Again mga katropa, kung mas daghan imong gihatag, mas daghan usab ang mabili nimo. Unsa man kini? Tawag naman mga katropa sa atong number 0969-333-0537. Para tubago ng atong pahula this morning, ito po ay tumataging ting na 150 pesos pa GCash. Very good, may nitawag da yun. From 578, hello, good morning. Good morning.
2: Good morning.
0: Alright, kinsa ni og taga-asa.

0: 믿어봐.
1: Kung mas daghan imong gihatag, mas daghan usab ang mabili nimo. Unsa kini? Palayo gamay sa monitor.
2: Mani, ma'am.
1: Ha?
2: Mani.
0: Pino, ma'am.
1: Bakit mo nasabing mani ito?
2: Maghatag ka sa iya, ma'am. Then, teka, ma'am, mabilin sa imo, ha?
1: Mani.
0: Pino ma!
1: Sorry! Sorry ma'am, that's wrong. Hindi po siya mani.
2: Okay, okay.
1: Oh, shoutout ka na lang ba? Sige na kay shoutout ni or na kay...
2: Shoutout sa Gabriel Compound, ma'am.
1: Mm-mm. Ano lang?
2: Yes, ma'am.
1: Okay, bawi na lang ka next time or tomorrow, ma'am, ha?
2: Okay, bawi
1: na
2: you.
1: Lang. Okay, thank you. All right.
0: Pino!
1: Yan, tubag katropa, mani daw. Kung mas daghan imong gihatag, mas daghan usab ang mabili nimo. Ang tubag ni ma'am, mani. So far katropa, dili siya mani. Dili siya mani. Sa iyo. Again mga katropa, kung mas daghan imong gihatag, mas daghan usab ang mabili nimo. Unsa kini? Meron pa tayong time mga katropa, no? 0969-333-0537. Again, 0969-333-0537. Clue DJ, ha? Huh? Nanalo ka naman. Paano yan? Anyways, mga katropa, kinisyal. Usually, taganta mo clue, ha? Usually ni siya, mga katropa. Ay, depende ni siya sa taong. Right? I like money DJ.
0: Pino!
1: Paborito niyo mong money Rex. Unsay colors ang money imong ganahan Rex? Namagod na siya ay murag pink. Pink-pink. O naapod siya ay red na red. Diba?
3: Easy.
1: Asa dito yung ganahan, Rex? Yung medyo mapula or yung medyo pink-pink? Anong gusto mo sa mani? Yung may sugar or yung may asin? Nilaga or prito? Anyways, mga katropa, kung mas daghan imong gihatag, mas daghan usab ang mabili nimo. Ay, hindi dyan pwede, mga katropa, kung mahurot ni siya. Kung saon na lang. Mani nga Violet DJ, katong muraga na bayod.
0: Pinawa!
1: Sabi naman na imo ang mani Rex. Nahata pagkaluto ba?
0: Pinawa!
1: Alright, we have another one. 395. Hello, good morning! Kinsa ni og taga-asa?
4: Sheila from Davao.
1: Sheila from Davao. Okay, ako usbon Sheila ha, ang ako ang pahula. Kung mas daghan imong gihatag, mas daghan usab ang mabili nimo. Unsa kini?
4: Kwarta.
0: Pinawa!
1: Ganun lang ngayon makagkwarta.
4: Kahit ever makatag sa ato, dapat aganda sa pagkakas.
1: Oh. Ah. Dapat hindi kita ma-zero-zero, ma'am, no?
4: Yes.
1: Pero sad to say, that's wrong. Sayang. Ano ba? Aptik ba? Sorry ma'am, that's wrong po. Mali po, hindi siya kwarta.

0: Opo. Oh! Shout out ka na lang po or na kay i-greet diha na imo ang mga loved ones.
1: Shout out ta. Ang ka-workmate.
0: Ah, okay.
1: Oh, na, thank you.
0: Okay. Katropa, klaro ba? Ang imo ito bag ka-Clarix? Ay na, ay na.
2: Pinawa!
0: Gipalong na niya.
2: Pinawa!
0: Oh, nakalimot ko mga katropa nga imuigan man din mo ga-Clarix, ana. Oh, next time mga katropa, mutawag mo ha. Imuigan mo ga-Clarix, ana. Ato nang i-briefing at daan na ito mga katropa, no? Anyways, Bali. DJ Sexy Sassy, akong answer, pasensya. Another tubag ni Ma'am Lina, gugma or love? Talaga? Wala siya ka, Clarix DJ, kay Gipalong. Gipalong niya kay, mali man niya ang tubag. Anyways mga katropa, kung mas dagan imong gihatag, mas dagan usab ang mabili ni moon sa kingiya. Once again, prioritize na to ang mutawag mga katropa ha, para mutubag sa to ang pahula this morning. Aras, 9:52 in the morning. Mga katropa, ang oras atod ganato Zanton Vitamin C. Mga katropa, adunay spirulina nga puno sa vitamin A. Of 10 times mas dagan og vitamina kaysa carrot. Dakong tabang aron mo nindot og moklaro imong pananaw. Zanton Vitamin C, Dalkaline Vitamin C. Mga katropa, stay put in standby. Sa itong magbalik mga katropa, atong ibuhagay na sab or atong tubago ninyo mga tawag inyo ang mga song request and panawagan dini lang sa 89.1 XFM Davao Katropa Digital.

0: was a great song mga katropa. Nagmamahal kahit bawal by Narex Bernay. Ano man katropa? Another time nga ma-fall or ma-in-love ta sa katao mga katropa nga di na jud pwede. Di na pwede hinggog maoy na kay nanay tag-iya. Ano pa sila mga katropa kung di madala? Kundi di madala. Pwede ra dong ilogon. Pero tayo mahimaw mga katropa kung ilogon kita po ang laot, no? O nang antus-antuso na lang git mga katropa. Nagmamahal kahit bawal. Magmapamor. Alright, welcome back sa itong programang Exciting Sunday. Happy Sunday, everyone. Yan sa mga katropa na tulihan nga nakauli nagikan sa simbahan. Nakauli nagikan sa ilang mga date. Alam mga katropa, relax lang diha. Labi na good ka init ka ayo. Ang ato ang panahon. Unta ingon ani pud ka init iyang gugma diha sa imuha. Good morning, Marilyn. Ang sudan na mo karon kay gulay. Ay, ang sarap ng gulay. Ang apelyido mo dapat gulay yan. Akala ko, I know. Friend pala sila, I think. DJ, good morning. DJ, nagbabakasakali. By Narex. Ito na siyang pangitaon karon na katropang AJ. Shoutout diha, no? Sa inyo, kamusta nga itong panagat diha, katropang AJ? Kamusta nga itong panahon?
1: Tulungan mo.
0: Shoutout sa itong mga drivers. Ayan sa itong mga kugihan kayo ng mga drivers. Lumalaban every day. Ayan, shoutout sa mga katropa na ito diha, no? Nga, maraming pagpaningkamot. Buntag mo ito magabii. Kayo, John. Good morning sa itong mga katropa. Hilabi na good na naa sa ilang mga panimalay. Sa mga katropa na ito diha nga busy kayo sa ilang mga labhunon. Alibis na itong ina-shout at itong mga katropa ng laba para ganahan sila nga mo. Kuso-kuso sila mga nilabhan. Shoutout sub sa itong mga katropa nga nag-relax-relax lang no. Ana silang mga silang mga sala. Naghuna-huna on sa napisudano na to aniun niya.
1: Iwasan ka.
0: Hello, good morning sa itong mga katropa nga naghulat on sa ato ang pahula. O, sa mga naghulat niya mga katropa ng atong pahula. Karon! Kung mas daghan imong gihata, mas daghan usab ang mabilin nimo. Unsa kini? Mga katropa, kung mas daghan imong gihatag, mas daghan usab ang mabilin nimo. Unsa kini? Once again, na prioritize nato ang mutawag mga katropa sa ato ang linya. Tawag-tawag mga katropa para tubago ng atong pahula this morning. Ito pa'y tumataging ting na 150 pesos. Pajikash. Again, mga katropa, kung mas daghan imong gihatag, mas daghan usab ang mabilin nimo. Unsa kiniya?
1: Gawin na malimot ka.
0: Hi DJ, good morning. Pa-shoutout lang from Negros Oriental. From Bro Ryan.
1: Sa'yo, nagmamahal ka.
0: 10:15 in the morning. Mga katropa, ang oras atod ka na to sa turbo. Gamita kini 30 minutes usa maglabing-labing kay misis. Siguradong mas mulami ug muligoy na ang inyong relasyon. Turbo mga katropa, dietar supplement for men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika sa inyong lugar. Once again mga katropa, nga to ang Y2H product. Mapalit kini all over Davao City, labi na gyud sa Rojan Pharmacy, Suyo Pharmacy, AGM Turil, Brea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Butika Liana, and Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, J.U.N. Jan Pharmacy Sandawa, J.U.N. Jan Panakay, GT City Pharmacy also, and UHS Pharmacy, and Herlene Pharmacy sa Golden Drug San Pedro, and available din mga katropa nga to ang mga produkto sa Y2H. Ayan sa Mental Relocation, FRT Pharmacy Samal, Makmak Pharmacy, Princess DS Buhangian, Kisa Pharmacy, and AKC Pharmacy Samal, and also sa G-Line Pharmacy, sa S-Generics mga katropan. Daghan pa mga katropa, no? Digyo na to siya maisa-isa. Daghan kayo. Basta kayo kung naay doon nga butika sa inyong mga lugar, mga katropa, pangutan, ah. And take note, dapat naay tatak, yes to health. Ang ato ang produkto nga mapalpaliton, mga katropa, ha? Yes to health product, mga katropa, nakatatak na siya di, ha? Siyempre, sa itong mga katropa, nga pirmi na lang mabitin sa ilang panag-loving-loving. Mga katropa, ay napaglangan-langan, turbuhina. Once again, mas daghan imong gihatag, mas daghan usab ang mabili nimo. Unsa man kini. Mga katropa, stay put in standby. We're right back mga katropa, din hilang sa 89.1 XFM Davao, Katropa Digital.

That was a great song, mga katropa. Mr. Dream Boy by Cheryl Cruz. Mr. Dream Boy! Ikaw na ba si Mr. Right? Or hang to damgo na lang kita, ani? Hang to damgo na lang yun kay Mr. Dream Boy. Alright, 10:40. Alas 10:40 sa kabuntagoy. Mga katropa, ang oras hatod ka nato sa Turbo. Gamita kini 30 minutes usa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami ug muligoy na ang inyuhang relasyon. Turbo, mga katropa, dietary supplement for men. Mapalit sa siya. Shampi, mga katropa. At sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Welcome back, mga katropa, sa atong programa yung Exciting Sunday. Exciting na exciting. Paniud to na, Sam. Diba, ang bilis ng oras, mga katropa. Parang siya lang, ang bilis niyang nakaka-move on. Tapos ikaw, nako. On the process ka pala. Pero okay na naman, katropa, dili man gud sa tanang higayon na makamove on dayon ta sa usa ka tawo nga gi-love gid nato siya. Na enjoy time, mga katropa, nga maglisod gyud ta pag move on. Hilabi na gyud og gi-love, gipanga og gihatag gyud nimo tanay para lang gyud ma-feel niya nga unsa nimo siya ka-love. Ikaw gugma na pod. Good morning, DJ Sexy Sassy. Shout out watching from Cubao, QC. Hi, good morning, Jojo Malinda. Shout out sa mga taga Cubao, QC. Kansas City. Maujud. Unsay maujud, Nel? Maujud, diba? Kanang gihatag na nimo tanan. Tanang aksyon, posisyon, pero gibiyaan lang gihapon. At least, diba, gibuhat niyo imuhang part, imuhang best, para lang good. Diba, mapamatudan niyo imuhang love para sa iyaha. O mga katropa, namang gawin isa sa laing sitwasyon nga, hindi po nato, pwede ipugos na nga to ang self. Ilabi na gud kung dili na tani nga love. Kung dili na, edi wala na. Hindi alam hanggang gawin. Pero sometimes mga katropa na po yung mga first on. Na dili po sila gusto na i-let go. Kana siya nga tao. Tungod kay love juga kayo niya. Pero mga katropa, kung tinud-anay nga love ni mo sa katao, yatag ni mo iyang kalipay, kung asa siya malipay. Kung wala na yung love, mga katropa, diha na magod magsugod ang usaka toxic na relasyon. Yan na binigod kung wala na joy spark diha or wala na joy kay, wala na siya feeling sa imuha. Wala na siya ganahan sa imuha. Dili na ito ipugos sa itong kaugalingon. Mag-isip-isip ka na basig. This is the right time na kailangan ko na rin mag-move on. Ganun. Para hindi tayo masasaktan. Kasi the more na pinipilit natin yung sarili natin, mga katropa, na mahalin tayo ng taong mahal natin. If ever, hindi naman ho talaga nila tayo kayang mahalin. Okay, huwag na natin ipilit. Para hindi na tayo masaktan, ano? Ganun na lang po talaga. Sabi pa nga nila, love yourself, mga katropa. Mahalin muna natin yung mga sarili natin before tayo magmahal ng ibang tao. Kasi if ever hindi mo love yung self mo, paano ka magmamahal ng ibang tao hindi mo nga love yung sarili mo? Nausa ka! Diba? Love yourself, mga katropa. Much better na mas love ni mo yung self kaysa iyaha. Kung maginaon sa mga katropa, bisag biyaan man kariyaw magkabulag mong duhan, okay lang, kasi I love myself. Palanggan ako akong self. Nakabantay mo, mga katropa, ang usa ka tao nga grabe ka in love sa iyang partner. Kanang iyang paminaw nga, di siya mabuhi kung di niya magkauban iyang partner, iyang uyab. Napansin mo, mga katropa, nga mura siya ka na ganing based sa itong observation ha, siguro naka-observe mo ani experience, nakita ninyo. Kanang mura, wala na siya tagad sa iyang kagalingon. Sometimes di na siya maligo.
sometimes di na siya magpagwapa, magpagwapo. Di na siya mag-ilis, di na siya mag-perfume. Tungod kay nabisi na siya. Nabisi na siya sa iyang life. Of course, kung may work siya. Nabisi na siya. O sige lang sila. Gisturihan na yung cellphone. Tapos magkita manggihapon sila later. Diba? Sa mga ganyan. Although, di rin na to sila mapunggan kung ingon anak yun sila maghigugma. Pero sometimes, mga katropa, ibutang po na to sa tama nga lugar, sa tama nga oras. Not all the time nga magsige na lang mo diha o kuan. I love you, Hanay. Hindi naman tayo masyadong better. Pero which is, although na-try po na to na siya before, mga katropa. Yes, na-try yun na ni Sassy. Anong feeling nga murag di mabuo ang adlaw kung dili mo magsige, sorry Hanay, di yung duha. Isan pa man makita, ramuuni ang tiod-tiod. Ano yun ang mga katropa sa gugma kayo? Mawat pa good ang time mga katropa na hilabi na good kung very balaan no, nandiyo niyo ang usag-usag. Di na makita niyo ang mga batasan, ang mga kinaiya. Or kung kanang murag, namang good time nga murag kanang.

0: Kay para pod ini kita niya sa imo hala guwapo lang gihapon akong hinigugma.
1: Pinawa.
0: Kada gan nung mo kay ligo oy. Di ba? Anyways, based ra na sa tuang kuan mga katropa experience, observation. I'm sure nabod mo yung mga na-experience yung mga ingon-ana or na mga na-observe po ninyo sa inyong palibot, inyong past before. Sa karamang ginato na ma-realize mga katropa kung maabot yun ang panahon nga na ganing nag-i-anag yun na to. Hindi na to na siya maingon kung wala to na sulayan, no? Basta is magod mga katropa kung ikaw mismo na-experience mo na ingon-ana ang sitwasyon. Kira binagyod ko ng buwang juga kas igahan, no? Baliw na baliw ka talaga sa kaniya. Pero siya hindi pala. Yan yung tinatawag na maling akala. Gugma na po. Anyways, mga katropa, bakit ang layo natin narating, no? Napunta na tayo. Napunta na tayo doon. Baliktas sa tuwang pahula. Mga katropa, kung mas daghan imong gihatag, mas daghan usab ang mabili nimo unsa man kini. Napatay mga pila ka oras mga katropa, no? Pila ka minuto. Awag na sa tong number 0969-333-0537. Once again, 0969-333-0537. Tawag mga katropa, kay prioritize na to ang tawag. Mr. Dreamboy. Ito'y tumataginting na 150 pesos pa GCash. It's up to you kung i-load ni mo. Kung imo ang ipang marienda, it's up to you. Basta this is 150 pesos GCash mga katropa. Dabaga na! Ang ato ang pahula. Kung mas daghan imong gihatag, mas daghan usab ang mabili ni mo. Unsa kini. 10:49 in the morning. Mga katropa, stay put and stand by. More song requests and atong tabagon inyong mga tawag sa itong pagbalik. Hindi lang sa 89.1. XFM Davao. Katropa Digital.

0: gusto kita. Pagkat ang kilos mo'y sadyang
1: oras sa Pilipinas, alas 10:58 na sa kabuntagan. Magkatropang oras sa tod ka na to, Zanton Plus Gold. Adunay mangustina, powerful antioxidant. Ang antioxidant compound at akong tabay, aron ni pagawas ang mga free radicals o toxins sa lawas. Zanton Plus Gold, mapalit sa Shopee o sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Alright, welcome back again sa itong programa Exciting Sunday. Happy Sunday, everyone! Shout out sa itong mga katropa mga pochi pag-abot gikan sa simbahay. Sa itong mga katropa nga na nasa ilahang panimalay. Kaba nila mahal sa kinabuhi. Hello po, good morning! Happy Sunday! Away mga katropa, relax panalagsa kay banat na punta ugma, no? Daro na sa taugma mga katropa. Laban sa kinabuhi. Bisan pa man wa tagi paglaban, laban gid ta katropa. Musukol gid ta, musyapol gid ta. Musyapol tas kinabuhi mga katropa, labi na gyud sa mga pagsulay. Good morning sa mga mabudyo paglili sa tuwang live for today's video. Ayan, shout out George Key. Hello, good morning. And Mr. Singkit, good morning. And also Rex Ordiniza. Ayan sa tuwang mga very, very, very supportive na mga followers. Pa-shoutout ko sa taga Misamis Occidental. Hello. Leonia Show. Ang hirap naman. Ang nahihirapan akong basahin. Ang lilit-lit. Alright mga katropa, manata igong oras na we need to say bye-bye na at this point. But don't you worry. Kaya magkikita at magkarinigan pa rin ho bukas. Same station and the same program. No. Hindi pala same program. Kasi Monday na pala bukas. Lunis na ugma di ay katropa. Abin akong Sunday giyapon. Ugma mga katropa, atangi ang atong programa ng Rooted PJ. Alas just a medyo hangtod, alas 12 sa kautuhan. Mga katropa, ang atong pahula this morning. Kung mas daghan imo gihatag, mas daghan usab ang mabili nimo. Unsa man kini ang tubag mga katropa kay gugma or love. And which is mga katropa na ay nakakuha sa atuang mga katropa no sa atuang comment section. Why lain kundi si Madam Lynn Bohost. Ayan, congratulations
2: and celebrations when I tell everyone.
1: Congrats sa Ma'am Lynn. I-PM lang ko Ma'am Lynn ha sa imuhang GCash number. Katong i-send later on Ma'am G. Nag-effort yun si Yagtaman. Anyways, magkatropa na tayong oras. Hanggang sunod higayon. Singalan sa tong station manager by Jasper Magonsha. Huwag sa kaubanan na to dito sa XFM Davao. Huwag sa tuang technical control by Arky Boy. Mga katropa, kini si Sexy Sassy nga nag-iingon. Ang ping kanunay, halong kanunay. Kaya kinabuhin mga katropa, puno giyod sa pagsulay. Bye! Bye! I love you all.

0: Relax FM, Davao. Kamatuoran ang sandigan.
1: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
2: XFM stations and Solid FM nationwide. And of course, napapakinggan din tayo sa Metro at Mega Manila sa DWWW774. At syempre, Doc, tayo po ay napapanood din ng live sa atin pong Facebook page. Ha? I-search nyo po, i-follow, i-share ang atin pong FB page, Yes to Health Inc. Ayan, para update kayo lagi sa atin pong mga program, mga pa-promo natin, mga bagong product na ilalunch ni Yes to Health. Nandiyan po yan lahat nakapost sa atin pong FB page. Ha? At kung nakatutok na kayo ngayon sa atin pong live streaming, nako, meron pong regalong handog sa inyo ang Yes to Health. Ha? Sa mga gusto pong makisali sa atin pong Healthy Katropa giveaways, ay sundin lang yung atin pong mechanics. Ayan. I-share nyo po ang ating live streaming. I-comment ang iyong mga good experiences patungkol sa atin pong mga produkto, kung anumang mga products ang nasubukan nyo. Pwede nyo i-post dyan or i-comment nyo ang inyong pong mga good experiences. At mamaya, pipili po tayo ng maswerteng mareregaluhan natin ng atin pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Ha? Huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health sa mga comments po ninyo para maging valid, ayan, yung inyong pong entry, mga ka-wellness. Okay? Welcome na welcome po ang inyong mga katanungan. Pwede kayong mag-check sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasaya na yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan longer po kayo nakikinig sa mga oras po na ito. Ha? At sa mga gusto namang makasubok ng atin pong mga dekalidad na mga produkto, puntahan po yan sa atin pong mga authorized dealers nationwide, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, St. Joseph Drug Store, at ganoon na rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong pong lugar. Mabibili din ating pong Santone Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket, at soon ay mabibili na rin ang ating pong mga produkto sa Pure Gold Supermarket. Ha? At pwede rin kayo maka-avail ng ating pong mga produkto sa ating pong online shopping store sa Shopee. Search na lang Yes to Health 2011.
3: At syempre, pwede rin po makabili ng ating pong mga produkto sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa mga lugar ho, sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa mga bibisita po para maka-discount, especially sa mga senior citizen, ibigay lang ang inyong mga identification para kayo po ay mabigyan ng ating discount. At ganoon din, sa mga pupunta po sa Yes to Health Clinic, pwede na rin kayo magpakonsulta. Mm-hmm. Kasi meron tayong mga naturopathic consultant na pwedeng makausap at pwede kayong bigyan ng mga pwedeng modalities na angkop po sa inyong pangangailangan, gaya po ng cleansing and detoxification program. Meron tayong nutritional therapy, meron din tayong yung tinatawag nating herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang Korean therapy. Meron tayong bio zapper, isang treatment na pwedeng gamitin, especially kung lagi tayo nagkakaroon ng mga common infection, ubo, sipon, pag humihina ang immune system natin, ano? And yung ating terahertz therapy. So sa Yes to Health, itanong nyo lang po yan at kausapin ang ating mga consultant at pwede na rin kayong bumili doon ng discounted price ng ating po mga produkto.
2: Iyon. Kaya sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, ay bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
4: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng ating tawagin sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagin sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMIS, sabi ng Janet. Pwedeng tawagin sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
5: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. The secret of health.
4: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay sa atin ng Santone Plus Gold. Ang katawang po natin sa pagpapatibay at pagpapalusog ng atin pong pangangatawan. Alam niyo ba, mga ka-wellness, na ang isang adult ay maaaring mabuhay ng ilang linggo nang walang pagkain? Pero hindi tayo pwede mabuhay ng matagal nang walang tubig. Kahit ang pagkawala ng 1 o 2% ng tubig sa ating katawan ay maaaring makaapekto sa ating pong konsentrasyon, sa mood natin, sa physical performance at iba't iba pang bagay sa ating pong pangangatawan. Tunay nga na ang tubig ang isa sa pundasyon ng mabuting kalusugan. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isa sa mahalagang bahagi ng tamang pangangalaga ng atin pong pangangatawan, mga ka-wellness. Pag-uusapan natin itong tinatawag po na hydrotherapy at pamamaraan sa healthy hydration. Take note, kahit ang tubig, Doc Ron, Doc Algy, ay need ng ating katawan at healthy para sa katawan natin, kinakailangan po nito ng regulation. Kasi pag ito ay kulang, hindi maganda. Pag ito ay sobra naman, ay hindi rin po maganda sa kalusugan natin. Kaya Doc Ron, bakit nga ba dapat nating bigyan ng pansin itong tamang hydration?
6: Well, kung titingnan natin, mga Doc, ano, sa mga ka-wellness natin, 60% ng ating katawan makes up to 60% yung tubig. And sa ibang parte ng katawan, let's say sa brain at saka sa heart natin, it makes up to 70 to 75%. So ibig sabihin, without water, these organs sa ating katawan is nahihirapan na mag-function. As you have said already na pwede tayong makasurvive for a few days na mas mahabang araw without eating food. But kapag ka ang isang tao is na dehydrate o walang tinatawag natin na liquid or water consumption, is talagang hihina and would cause fatality sa isang tao. And also, upon looking on, ang ating katawan kasi is composed of cell and turns into organs sa ating katawan, and nagiging system siya. So every cell in our body is nagdidepende ang kanyang function doon sa tubig na ini-intake natin. Also, kung titingnan din natin, especially doon sa plasma cell natin, doon sa ating dugo, it makes up to 70% or 90% water to function properly. At tandaan natin, itong plasma cell natin, ito yung nagta-transport ng mga nutrients, oxygen, and also nagdi-dispose ng mga dumi sa ating katawan. And it is very crucial na maintindihan ng mga ka-wellness natin kung gaano ka-importante ang tamang hydration sa ating katawan.
2: Speaking of tamang hydration, Doc Algy, ang tanong na karamihan, maraming debate about this, ano? Kung gaano ba karaming tubig ang dapat nating ipasok sa ating katawan daily, araw-araw?
3: Oo nga, debate nga yan. Kasi yung iba, sinasabi nila 3 litro, yung iba, 2 litro. Actually, walang universally agreed quantity of water na i-consume everyday. Yan ang totoo, ano? Pero ang common cited reference ay nanggaling po sa US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, na alam mo, recommendation nila is ang adequate intake daw o AI ng level ng total daily water sa mga kalalakihan dapat ay 7.7 liters per day. Ako maniniwala dito kasi ito ay galing sa mga scientists ng ng National Academies of Sciences sa Amerika, no? And sa mga ano yan, 15.5 cups yan. Sa mga kababaihan naman, 2.7 liters.
2: Mas konti.
3: Kung mapapansin nyo, bakit laging nakakaangat ang requirement sa mga kalalakihan? Eh kasi, ang lalaki ay likas talagang nakadesign ang katawan natin sa hard work.
6: Yes.
3: O, kaya kung ikaw ay lalaki, tapos ikaw ay hindi gumagawa ng hard work, si Mrs. ang hard work.
6: Baliktad.
3: Pag-isip-isip na. Ayan. Pero baka naman may masaktan, ano? May mga instances naman talaga na si Mrs. yung may opportunity.
6: Yes.
3: Okay, magtatampo sa akin. Pero by anatomy, talagang
2: by nature,
3: by nature yung lalaki.
6: By mas, talaga ang lalaki.
3: Mas makapal ang buto ng lalaki. Di ba? Okay. At ang importante po dito, ang sabi nila, kasama na dito lahat ng fluid na ini-intake natin. Hindi lang yung iniinom nating tubig. Kasama na yun. Alam, nagtitake ka ng tsaa, umiinom ka ng katas ng prutas. Kasama na yun sa measurement. Okay. And another thing is, mga 20% sabi nila nanggagaling sa pagkain at 80% ng tubig o hydration ay nanggagaling sa mga iniinom po natin.
2: Yan.
3: Oo.
2: Ang problema, Doc, yung iba, 80% kape. 80% ng fluid intake nila, kape. 20% na lang yung tubig. Ano? Pero dapat mabalansi po yung mga
3: awareness. Soft drinks.
2: Oo, yun lang nga. Yung iba, halos hindi na umiinom ng plain water. Ang mas gusto nila daw, yung tubig na may buhay. Buhay yung kulay.
6: Buhay yung kulay.
2: Buhay yung kulay.
6: Yung iba nga, ano, yung energy drink tapos nakahilata lang.
2: Nako.
3: Hindi nagagamit ano, yung potential na energy. No?
2: Sounds interesting talaga itong water therapy or itong hydration, mga ka-wellness. Ano? Pero anong specific functions po ba nito, Doc Ron? Bakit dapat talagang bantayan natin at masusunod natin o nasusunod natin yung water requirement sa ating pong pangangatawan?
6: First function ng ano ng tinatawag natin ng tubig sa ating katawan is circulation and transport. Ano ang sinisirculate? Number one is ang dugo. Ang dugo is nagkikerry ng oxygen doon sa ating lungs papunta and also nutrients and also hormones and enzymes doon sa ating katawan, especially sa digestion. Without enough water, ang ating pong dugo ay nagiging malapot. So kapag ka lumapot yung dugo, mas mahihirapan na magpump ang ating puso. And also, mas kakaunti din ang mga sustansya and oxygen na pupunta sa ating mga cells. Kaya mapapansin natin doon sa mga ano, halimbawa, nag-hiking tapos hindi nakainom ng tubig. Di ba kapag hindi na nakainom ng adequate na tubig, hinihingal na mabilis ng hapuin kasi wala ng transport ng oxygen at saka ng ano ng also mga nutrients and electrolytes doon sa parte ng katawan. Not just circulation and also transportation, water also regulates our body temperature. Kaya makikita natin mga doc ano, mga ka-wellness, kapag ka ang isang tao is mainit ang katawan, anong ginagawa? Nagpapawis tayo. O pumupunta yung ano, yung fluid sa ating katawan doon sa skin natin, nilalabas doon sa mga pores natin in order to regulate yung temperature. Kaya papansin natin pag maglalagnat, 'di ba? Ang isa na ginagawa is pinupunasan ng ano, ng bimpo in order to regulate yung temperature. That is why water is needed in order for our body to function properly and also temperature modulation ng ating katawan. And also, pinaka-importante dito is yung tinatawag natin na cellular function. Every cell ng ating katawan nagre-rely sa tubig to function properly, maintain its shape and structure, facilitate ng chemical reactions, and also nagtatransport ng waste palabas sa ating katawan. And that is the reason why if you are not drinking adequate water or adequate fluid katulad na sinabi ni Doc Abji kanina na yung 15 glasses a day doon sa lalaki, mas lower doon sa babae, is naaapektuhan ang cellular function natin. That's why we feel sluggish. Yung iba pagka kulang sa tubig, irritable ang ano, irritable yung ano, yung mood, kasi hindi nagfa-function properly ang brain. And even mild dehydration, nag-i-impair na yon sa mga cell function natin sa ating katawan. And isa sa mga makikita natin, especially doon sa mga diabetic, kapag dehydrated kayo, mas lalong tumataas ang blood sugar
2: level.
6: And also insulin production mas bababa. Kaya a water consumption is really needed and proper hydration is really needed by our body.
3: Oh, at isa pa, mahalaga to, yung brain function. Alam mo ba, ng utak natin, 73 to 75% water.
6: Yeah.
3: Ang kanyang content at nakarely dito yung function ng ating total cognitive function. Na kung saan mas matalas ang isipan at matagal masira yung memorya kapag may proper hydration tayo. Kaya di ba ang unang sumasakit pag kulang ka sa tubig, ulo.
6: Ulo.
2: Tama daw.
3: At pag minsan iinom ka ng gamot, may isang basong tubig tapos yung ating painkiller, maya-maya lang wala na yung sakit ng ulo. Sa tingin ko doon, kung mga 5 minutes lang yan, yung tubig ang unang naka-benefit. Kasi mabilis ang tubig.
6: Yeah.
3: And also, sabi sa mga pag-aaral na even 1-2% ng dehydration ay pwedeng maging dahilan ng una, fatigue o yung sobrang patang-pataka and also confusion na parang ano yung mga taong minsan di mo makausap, medyo tuluro. Diba?
6: Kulang ang concentration.
3: Saka yung kanina sinabi ko, yung pananakit ng ulo. Ano? Another thing is mahalaga ang hydration sa ating panunaw. O kaya maraming tao ang nagkakaproblema ng kanilang panunaw kasi hindi sila umiinom ng tubig. Kung umiinom man ng tubig, mali yung timing. Kung kailan kumakain, saka naman yung tubig saan damakmak yung iniinom, di ba? So naapektuhan yung panunaw. And also even yung saliva production. Kaya mapapansin mo pag hindi ka umiinom ng tubig. And one of the sign na kulang sa tubig, tuyo yung lalamunan mo. Tuyo yung bibig mo. Kasi yung saliva, tubig yun eh. Eh, yung saliva is also digestive ang function niya. Hindi lang yung disinfection ng ating bibig. Nagtutunaw siya basically, carbohydrates. Ano? Yan. Pag kulang tayo sa tubig, yan, tutuyo ang laway natin. And last but not the least, is yung detoxification. O kaya nga pag kulang tayo sa ano, sa tubig, kadalasan humihina yung kidneys natin. Kasi ang isa sa pinakakailangan ng kidney for detox, kasi detox organ yan eh, kailangan yun ng tubig. So with the little amount of water na ating tinitipid sa katawan natin, kaya nga nagtatako eh, tubig eh, kadalasan sa bahay mura lang naman yan.
6: Tinatamad pang uminom.
3: Saka lang tayo umiinom pag nauhaw na tayo. Yung ating habit. Ano? So, mahalaga yan mga ka-wellness sa detoxification para ma-cleanse yung katawan natin. Kasi pagpapawis, cleansing din yan.
2: Tama daw.
3: Oo, di ba? Yung pag-ii, cleansing din yan.
2: Even yung, ano, even yung pagkasalita. The more we talk, mas maraming fluid ang nakoconsume natin, yan. Nagagamit.
3: Oo, okay. Kaya yung ang trabaho ay, katulad natin, broadcaster. O yung mga nasa field ng sales, daldal ng daldal, di ba? Madalis niya ma-dehydrate.
2: Kaya dapat makitubig kayo.
3: Ayan ang isa sa sikreto para tumagal tayo sa trabaho. And of course, yung lubrication ng ating mga joints. Kasi alam naman natin na ang joints natin, may lubricant na kailangan yan. So pag tayo ay dehydrated, isa pala yung joints natin sa naapektuhan. Kaya alam nyo na, gaano kahalaga ang tubig na dapat nating i-maintain every day kasi basic na need ng ating buhay yan aside from nutrition.
2: Eh kapag mainit ang panahon, Doc, 'di ba napapansin natin mga ka-wellness, mas yung ano ng water sa katawan natin ay mas mataas yung demand ng water. Pag mainit ang panahon kasi of course nagpapawis tayo, perspiration, ano, and then mas marami talaga ang kinukonsume ng ating katawan to balance the heat o yung temperature ng katawan po natin, ano. Tungkol naman, Doc, sa dehydration ito, para sa mga ka-wellness natin na exposed sa direct sunlight or direct heat Ayan. Marami kasi, like mga construction workers, yung mga farmers. Kapulisan natin, mga farmers, yung exposed lagi sila sa direct heat at napakatinding init talaga. Itong 2026, ay matindi rin yung naranasan natin na init.
3: Oo. Mga ka-wellness. Actually, sa, ano, sa Spain ba yun, balita natin, because of the heat wave, ang daming namatay.
6: Yes.
3: Eh, kumbaga, eh, nakakaano yun, nakakalungkot yun. So, yun ang problema talaga pag matinding init.
2: Kahit ngayon, ah, well, nanonood ako ng cycling, ano, yung biggest cycling races. Eh, binaba nila yung haba ng karera dahil sa heat wave doon sa France. Ganun katindi ang ano, mga athlete na yun, ha? Mga elite na yun sila na yung katawan nila kayang mag-adapt. Pero, concern pa rin sila.
6: Yeah.
2: Dahil so, nga doon sa
3: sabi nga nila doon eh, yung mga ano, mga Pilipino, nagagawa pa nila magbiro na eh kami dito sa Pilipinas 40, 45, 50 degrees Celsius nagkakape pa kami. Alam mo sabi ng mga taga roon kasi sa Europe pala like in France, ang mga bahay nila doon designed to trap heat kasi di ba malamig doon.
2: Tama daw.
3: O tapos ang humidity.
6: Iba hindi katulad sa atin.
3: Ang init doon para daw nasa oven. O kaya wag na nating sabihin 'yon mga Pilipino.
6: Kaya meron sa yung tinatawag na ano sa forecast merong sinasabi na 25 feels like 50 or 40 ganun. So 25 yung temperature pero yung humidity mas lalong nagpapainit ng
2: pangyayari. So gano'ng ka delikado para sa kanila Doc Ron yung tinatawag na dehydration?
6: Yes. Kung titingnan natin, we need to understand ano ba yung dehydration. Dehydration means you are disposing more fluid than you intake. Yun yung tinatawag na dehydration. Ngayon, kapag ang isang tao ay na-dehydrate, may mga organ, may mga parte sa katawan na nagkakaroon ng tinatawag natin na nandidisrupt yung functions nila. Isa na naman dyan yung, ano, yung ating insulin at ating glucagon production. Papansin natin yung mga hypoglycemia. Kalibitan yan, nagbababa kapag dehydrated ang isang tao. Yeah, isang common reasons ng dehydration, excessive na pag-dispose ng tubig, also yung init and exercise, diarrhea, also that causes dehydration, fever, kaya kailangan ng more water intake. And also there is a new study na ito palang mayroong mga substances na nagko-cause ng dehydration sa ating katawan. Let's say for example, caffeine. Ang caffeine kasi ay
3: stimulant
6: and also toxic siya sa katawan. So ang natural na reaction ng katawan is to throw it out. Sa pamamagitan ng ihi. Also, alcohol. Alcohol drinking, beer. So, those are mga nag-cocos ng tinatawag natin na dehydration.
2: Anything that is toxic, I think, Doc Ron, ano, na especially nagkukusya ng concentration sa katawan natin, nagnanakaw ng water reserve sa ating katawan.
6: Yes.
2: Because even yung salt, di ba? Pagka napakain ka ng maalat na pagkain, ano usually ang nararamdaman natin?
6: Uhaw,
2: di ba? Gusto mo uminom ng tubig. Kasi yun yung response sa katawan mo to dilute that concentration of sodium sa katawan natin para hindi siya maging very harmful sa ating pangangatawan.
6: Yes. And also, isa sa primary signs ng dehydration is ito pong tinatawag natin na pagkauhaw. But then yung thirst, yun ay nagsasabi that you are already mild dehydrated. So that means if thirst is speaking that you are already mild dehydrated, you need to drink water before you have the sensation of thirst.
3: Yes.
6: Kasi para hindi tayo matinatawag na ma-dehydrate.
3: Huwag na tayo maghintay ng uhaw. Sabi nga nila, kailangan lang talagang i-schedule mo kung kailang
2: kahit.
3: Actually, sa Japan, pinakang model daw pagdating sa hydrotherapy and hydration, mga Japanese.
2: Bakit kaya daw?
3: Kasi nga, meron silang habit na talaga. Meron na silang minanapan habit na pagising nila sa umaga, inom sila ng tubig. Anything they do before they do it, they will drink water. Oo, yun ang habit ng mga Hapon. Before they go to bed, they will drink water. Kasi actually, sabi nga nila, ang mga heart attack daw at iba, usually nangyayari sa madaling araw because of syempre during that time hindi ka umiinom ng tubig.
6: Lalapot ang dugo.
3: Yung mga Hapon, they have that kind of habit. Kaya sila yung nagpauso ng water therapy. Yung mga iniinom, di ba? Yun. So sa ano naman yung isang sign ng dehydration, kapag nakaramdam ka na nito, for example, nagkaroon ka ng ano, ng dry mouth, yung sinasabi ko kanina, tapos yung ihi mo parang tsaa. Ay, hindi na kailangan paalalahanan ka na ikaw ay uminom ng tubig. Actually, may isang CR ako napuntahan. Hindi ko maalala sa ibang bansa ito. Nakalagay doon yung kulay ng ihi. Tapos pag umihi ka, titingnan mo yung ano, kung yung kulay. Ang kulay ng ihi mo ay doon, may suggestion doon kung ilang basong tubig ang iinom mo. Oh, may ganun sa Japan yan. Para sa Japan, no, pumunta tayo sa Japan noon with Yes to Health Family. Sabi ko, believe naman ako dito kasi napaka-aware nila sa mga ganung ano. Kapag ang ano mo dark yellow urine, tapos ikaw eh madalas ka nakakaramdam ng parang pagod ka na hindi ka naman talaga nagtatrabaho, pagod ka pa rin, it's a sign of dehydration. Tapos lagi nagka-hypertensive. Laging high blood. Kahit nagtitake ka ng maintenance, na-high blood ka pa rin kadalasan.
6: Kasi eh baka kulang ka sa tubig.
3: Oo, yun po yung mga signs na pwede nating bantayan dahil kung hindi natin ito makukorek, eh mag-iwan ito ng mas malaking pinsala later on sa ating kalusugan.
2: Ayan. Kaya mga ka-wellness, ngayon alam na natin kung ano yung true value ha ng overall sa overall health natin ng hydration. Eh mahalaga na hindi natin to ma-set aside. At see to it na ito ay kumbaga ma-fill in natin yung gap ng madalas nakakulangan nito sa ating pong pangangatawan. Mamaya pag-uusapan naman natin ang mga pamamaraan kung paano po tayo mag-hydrate or ma-rehydrate. Ayan, kasi yung iba ay mali din yung paraan ng pag-rehydrate nila. Meron ako na pakinggan, Dok. Pwede ba nga, no? Uminom ako ng 1 litro ng tubig ngayon, ubusin ko na agad.
6: Isahan lang.
2: Para mamaya, hindi na ako iinom. Meron ganun eh.
3: Tapos nagre-reklamo, ihi ng ihi.
2: Oo.
3: Kasi ang katawan natin, intelihente. Ibig sabihin, pag alam niyang sobra, ipa-flush out niya talaga yun.
2: Kaya mahalaga na alam din natin kung paano yung tamang paraan ng pag-rehydrate, mga ka-wellness. Kaya mamaya po, ating pag-uusapan yan dito sa ating pong programa. Kaya tutok lang po dahil magbabalik ang programang
7: The Secret of Health.
8: Gold Live Testimony.
9: Ako si Valentina Poligrates, Barangay Maoyon, itong bayan ng Puerto Princesa. Tatlong buwan inom ko ng Santong Kupi na bantayan ko nga. Yung ito sa kaliwa, may bukol yun nga. Parang mais, pag magsuklay ako, madala na. Kaya nagsakit ka na maga. Nang naiko-inom ako ng Santong Kupi Mix, matyagang 3 buwan, na bigla lang na ano, hindi ko na malaya. Ngayon pala natunaw na, katulad sa akin, mga senior, tawagan ko ang inyong pansin, ang atong panglawas, kailangan talaga nga mag-inom tayo ng kopi. Huwag lang tayo tubili ba nga. Hindi magaling. Sa akin, nasubukan ko na.
8: Santong Plus Gold, mambibili sa mga butika. The secret of health.
2: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programa. Kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahihang magtanong. I-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Balikan po natin yung pinag-uusapan natin patungkol sa hydration at itong water therapy. Paano po ba natin masisiguro, Doc Ron, na nagiging sapat ang tubig or water intake natin para makaiwas sa panganib ng dehydration at yung masamang epekto nito sa atin pong kalusugan?
6: Well, we need to understand what is hydration. Hydration is not just merely drinking water.
2: Yes.
6: Kaya sinasabi mo kanina, Doc, na isahan lang, 1 litro, lagok ng lagok, 1 litro, inom na lang, tapos maya-maya, 3-4 beses na uminom na ito, iihi. So, parang pumasok dito, lumabas lang.
3: Tapos feeling niya, oho na oho pa rin siya.
6: Oh. Kasi mali yung tinatawag natin ang hydration. Hydration means retaining. So, isa sa napakaganda na nagre-retain ng water sa ating cellular level is yung tinatawag natin na magnesium. At isa sa napakagandang source ng magnesium is yung tinatawag natin na sea salt. That is why sa ano, mayroong nagtuturo na every time na mag-inom ng tubig, is maglagay ng 1 butil na asin sa ilalim ng dila para ma-absorb ng ating selula. So isa sa napakaganda na practice yan. And also, as nature by itself, nagtuturo sa atin na ang tamang hydration is not one instant, kung hindi slowly, small amount, but slowly. Makikita ninyo ang ulan, o kung, let's say for example, nagdidilig yung sa mga mahilig magtanim, o naghahalaman.
2: Mga plantito-plantita
6: dyan. Mga plantito-plantita. Pag magdidilig kayo, hindi nyo na ibubuhos yung isang baldi agad.
10: Lunod yun.
2: Lunod, tama.
6: At saka kayo, kahit na kaanong dami yung ibuhos mo, isang drum yan, kapag kaya ibinuhos mo biglaan, pagtingin mo sa ilalim, tuyo pa din yung, yung ano, yung lupa.
2: Sa halip sana para mabuhay yung halaman.
6: Patay. Patay. So same thing sa ating katawan. In order for our body to absorb water, it needs to be intake is small amounts.
10: Kaya nga, Doc Ron, may isa ako narinig na isang magaling na doktor. Sabi niya, if you want to be hydrated, kunin mo yung tubig, ilagay mo sa bibig mo, pag umuagad, lunukin. So, i-stay mo lang sa bibig mo for a few seconds kasi dito pa lang nag-absorb na tayo.
6: Sa ilalim ng dila.
10: Sa ilalim ng dila natin. So, saka ang pag-inom, hindi talaga yung mabilisan. Oo. Kaya, anong nangyari? Mabilis uminom, maraming ininom, ihi ng ihi. Kasi nasya-shock yung kidney mo eh.
6: Yes.
10: So, ipa-flush out lang. Saka kung walang mineral, tama yung sinabi mo kanina na salt. Kasi, ang isa sa way para ma-absorb ang tubig, it needs to have minerals.
6: Minerals, yes.
10: Eh kung iniinom natin tubig, wala na siyang minerals. Natural mineral, medyo hindi siya nagiging favorable sa ating absorption.
6: So that is why, ano yung tinatawag natin na kapag maganda yung water natin, source natin, is merong mineral talaga water. At isa, kasi kalimitan sa atin ngayon is bumibili tayo ng mga purified water.
2: Distilled.
6: Distilled water. Mas maganda talaga na mag-ano kayo ng sea salt. Yung sea salt kasi meron siyang magnesium talaga. Mas mabilis siya ma-absorb.
2: Kasi yung purified water, Doc Ron, is ano talaga eh. Ang tawagan nila dyan, dead water.
6: Dead water.
10: Kasi, malinis, pero ang may laki, may kulang.
2: Yung mga minerals. Kaya acidic siya. Highly acidic.
6: Ganon katalino ang Diyos na ang water talagang merong minerals kasi hindi siya ma-absorb ng katawan kapag wala yung tinatawag na certain minerals, lalo-lalo na yung magnesium. Also, liban doon sa tamang pag-inom, slowly na magkakaunting amount, paglagay ng salt sa ilalim ng dila, also yung tinatawag natin pag-consume ng mga pagkain that are rich in water. Let's say, for example, yung ano, yung watermelon. Tinatawag watermelon kasi puno ng water. Also yung ano, pipino. Mga gulay, mostly ang mga gulay at mga fruits are rich in water. Citrus also is napakaganda na yung tinatawag natin na water sources. Oh,
10: kaya makikita mo yung mga matutubig na ano na prutas. Summer tumutubo.
6: Yes. Tama doko. Kaya po, napakatalino talaga ng Diyos na during summer time, yung mga season ng pagkain is yun yung watery ng mga pagkain.
10: Pag di ba pag summer lumalabas yung pakwan, yung melon, yung singkamas.
6: Singkamas, sintores. Tapos yung ano kapag ano naman pag rainy season, ang lumalabas naman yung mga rich in protein ng mga ano, rich in protein ng mga fruit. So ganun katalino ang Diyos. And also yung tinatawag yung ano, yung buko. So pag inom ng buko is one of a great ano great sources ng hydration. Especially ang buko mismo is yung tinatawag natin marami siyang ano, marami siyang minerals. At mapapansin ninyo mga doc, na yung mga niyog na nakatubo sa tabi ng dagat, mas matamis yung tubig niya kaysa doon sa hindi malapit sa dagat. Simply because maraming minerals. Maraming minerals yung tinatawag natin yung water. And also, it provides electrolyte balance katulad ng sodium, potassium, magnesium na tumutulong na ma-maintain yung ating fluid balance. Support also nerve and muscle function. And also, eto, tandaan, too much plain water without electrolytes, especially during heavy sweating, can dilute these minerals. Kaya hindi din sinasabi na kapag uhaw na uhaw ka, inom ng madaming tubig, tapos yung tubig na iniinom, maraming wala pa lang ano, walang minerals, mas lalong na dehydrate yung katawan.
10: Oh, inihi mo na yung electrolytes.
6: Inihiin lang electrolytes.
10: Yeah. Uh-oh. And one thing to be sure na hindi tayo madidehydrate, ano, is ilimit natin yung mga dehydrating substances. Alam naman natin yung caffeine maybe can help in some cases to stimulate, but the problem is yung caffeine kasi katama na sinabi mo na talagang iihi ng katawan niya. If we take a lot of caffeine na foods or drinks, ihi ka ng ihi. Yun yung isang problema nun. And sa pag-ihi, kaya nga tawag dun, diuretic siya. Oo, kaya nagkakaproblema tayo sa balanse ng tubig ng katawan. Tapos yung matinding sugar content, isa pa rin yun. Nag-i-increase siya ng fluid loss. Kaya nga, di ba, DOH mismo nagsasabi na kapag summer, ngayon, hindi na summer pero mainit pa rin minsan. Mm. Iba na yung temperatura sa Pilipinas. Pag tag-init, pag tag-ulan, mainit pa rin.
6: Pag tag-ulan, minsan sobrang mainit.
10: Oo, ganun na tayo. So, kinakailangan din timing yung pag-inom ng tubig, mm-hmm. mga ka-wellness. Kinakailangan na, diba, gumising tayo, inom tayo ng isang basong tubig. Mm-hmm. Before and during the exercise, inom tayo ng tubig. Mm-hmm. And wag tayong uminom ng biglaan. Tama yung sinasabi mo na isang litro kaagad yung inubos. Hindi maganda yon. At wag tayong uminom ng tubig sa panahon na tayo ay kumakain. Tapos hindi mo uminom ng marami. Hindi lang yung hydration ang affected, pati yung digestion.
2: Oo. Yung kasi yung ano ng iba, Dok, yung reason nila. Hindi ako nabubusog, Dok, pagka hindi ako iinom ng tubig pagkatapos kumain.
10: Pangsara daw yun, pangsara.
6: Oh. Eh, paano dos bandas lang pag kumain, eh? Banda dito, banda doon, tapos lunok agad. Tapos dahil dos bandas lang, walang laway, hindi nabulunan, kailangan pantulap.
10: Tapos pag nag-burp na sila, busog yun na. Busog na. Hindi nila alam, pag nag-burp ka na, ibig sabihin, punong-puno na yung dyan mo, nilabas mo na yung hangin na nalang nakuha mo sa mabilis sa pagkain. Yeah. Okay, and mahahydrate din tayo sa pamamagitan ng other hydrotherapy. For example, nagpunta ka sa dagat, nagpabad ka, kahit 1 hour lang. Mm-hmm. Your body can absorb minerals and also hydrate. Mm-hmm. Kaya ang skin natin kasi, hindi lang yan nagpipigil ng, hindi lang ng barrier, mm-hmm. but it also selective. Mm-hmm. Kaya di pa pag nag-bath ka, especially lukewarm bath, kailangan malinis yung tubig kasi mm-hmm. the body can hydrate. Ano? Mm-hmm. Take note lang na hindi pwede tayo yung tinatawag na overhydration. Mm-hmm. Ang tawag doon sa ganong problema kapag ikaw sobra yung inom ng tubig, especially kung may problema na sa kidney, magkakaroon ka ng tinatawag na hyponatremia. Mm-hmm. So, ibig sabihin na yung sodium is highly diluted sa tubig, kaya nagkakaproblema tayo. Mm-hmm. Oo, yung electrolyte balance natin. Yung inom ka na marami, ihi ka ng marami, nadadala yung electrolytes mm-hmm. pag sobra yung paggamit ng tubig. So, kumbaga, nalulunod din tayo sa sarili nating iniinom. Mm-hmm. Totoo yun. Kaya ngayon pamamanas, alam mo, pamamanas kayo, tanungin nyo yung doktor kung ilan po ang required or allowed ng tubig. Mm-hmm. Kasi pwedeng magkaroon ng tubig yung baga mo, mm-hmm. magkaroon ng tubig yung magkaroon ka ng manas, mm-hmm. pag hindi na-control yung tubig based dun sa kaya ng katawan natin. Yeah.
2: Mm-hmm. So, water, take note mga ka-wellness, is need ng ating katawan, especially kung ito ay ating mako-consume ng eksakto at tama yung pamamaraan natin, ay napakalaki ang benefits na may bibigyan ito sa katawan po natin. Ano? Pero pag-usapan natin, Dok, yung isang klase ng tinatawag na hydrotherapy. Ano? Mm-hmm. Itong water fasting, kung tawagin. Dok Ron, paano ba ito gumagana sa atin pong kalusugan?
6: Well, water fasting, ang kalimitan na tinuturo na water na paggawa ng water fasting is 24 to 72 hours. Mm-hmm. So, 1 to 3 days. Nung ako nag-water fasting 3 days, ang isa sa napakagandang benefits na itong water fasting is switching of tinatawag natin metabolic. Mm-hmm. So, let's say for example, kapag ikaw ay mataas yung insulin production dahil mataas ang blood sugar, kaya counting kain lang, imbak agad ng fat sa katawan. Mm-hmm. Tapos ang hirap mag-reduce. Mm-hmm. Kapag nag-water fasting ang tao, ang nangyayari is nagkakaroon na, tinatawag natin, nagpipivot. Mm-hmm. So instead na manggagaling doon sa sugar or glucose yung energy production ng katawan na gagamitin, is manggagaling doon sa mga fats. Mm-hmm. Ang tawag doon is ketosis. Mm-hmm. Pag nagki-ketosis ang ating katawan, so of course, nagbo-burn ang ating fat. And also, hindi lang yan, ito ay nagpapaganda ng ating brain function. Mm-hmm. Kasi kapag ka nagkakaroon ng ketosis, ang ating brain ay nabibinipisyo kasi ang ating brain is composed of cholesterol. Mm-hmm. So that fats is nafe-feed doon sa ating brain. Kaya mapapansin ninyo, kapag empty yung stomach ninyo, mas sharp yung pag-iisip, mas sharp yung memory, tapos mas madali yung tinatawag natin process and also storage of information. Mm-hmm. Kapag ka hindi puno ang tiyan, lalong-lalo na kapag ka tinatawag na nagkakaroon ng water fasting. This provides remarkably stable and efficient fuel source. Mm-hmm. Kaya papansin ninyo, yung mga sanay na sa water fasting, mm-hmm. kahit hindi sila kumakain, hindi nanghihina ang katawan. Oh. Pero tandaan natin, ha, kapag ka mag-water fasting kayo, kailangan ninyong i-prepare yung, mm-hmm. Yung isip at saka yung katawan ninyo. Hindi na, narinig ko ito ngayon, bukas gawin ko agad. Mm-hmm. No? Kapag kagagawin po ninyo yan, sigurado manginginig po kayo. Kailangan i-prepare ninyo ang inyong katawan. That is the reason why when you do water fasting, you need to consult the expert kung paano gagawin nyo. Hindi agad-agad. And also, alamin din ninyo kung paano i-handle yung mga ano yung mga reaction ng katawan kasi pag manginginig kayo,
2: healing crisis
6: kung healing crisis. Saka
10: wag natin gawin yung water fasting ng straight to 3 days.
6: Yes.
10: Gawin nyo muna for example 12 hours or 24 hours para magkaroon ng
6: preparation,
2: transition,
6: step by step. Hindi na diretso bukas kasi nagsabi sila sa
10: program.
6: Sa program ng Secrets of Health, mag-water fasting na agad ako. Especially doon sa mga babae. Kasi kalimitan kasi ng mga babae, they were always, hindi naman ang babae, pati ang mga laki, we are mindful, especially doon sa aning sa physical figure na gusto magbawas ng katawan, ng timbang. Ang isa kasi natandaan ng mga babae is yung hormonal function nila. Especially kapag magfa-fasting. Kasi meron tinatawag na shock ng katawan. Pag ma-shock yung katawan, hindi na-train. Baka mamaya yung mga healing crisis is hindi ninyo ma-handle kung paano.
10: Yung mga acidity, headache, dizziness, nangyayari yan. Kasi the more na we fast, the more na ang katawan mag-release ng toxin embedded in our cells. So we feel a temporary parang disease-like feeling.
6: Yes.
10: Kasi yung dugo natin nandoon na lahat ng toxin. Kaya ang tawag nila doon sa scientific term is Herxheimer reaction. Na later on tinatawag na healing crisis.
6: Healing crisis.
10: Oo. Yun yung nangyayari.
6: Kaya pag gusto niyo mag-water fasting, kailangan niyo munang magpa-consult and also kailangan hindi biglaan. So siguro you need to wait for 1 month, ba once a week mag-ano kayo na isang araw hindi kayo kakain until na maka-adapt yung katawan ninyo.
10: Pero ang bilib ako doon sa history, biblical history, 40 days and 40 nights
6: as Jesus.
10: Walang tubig at walang
6: pagkain.
10: Sabi ng ilang mga expert kasi nung unang panahon daw hindi pa sobrang matinding toxin ang katawan. Hindi katulad ngayon na 24 hours ka lang mag-fasting, talaga nagwawala na yung lason sa katawan mo. Kaya iba na yung pakiramdam.
6: And of course, merong mga tao na they try to imitate yung ginawa ni Jesus, yung talagang extreme na view sa religion na gustong gayahin si Jesus, hindi nila naintindihan na kung paano mag-function ng katawan. And that is already a miracle that Jesus survived and it was sustained. Meron tayong mababasa ng mga religious books na nasasabi na it is the angel who sustained Jesus Christ during the fasting.
10: Yeah, so may something na beyond extraordinary sa human body. Kaya wag gayahin yung ngayong panahon. Very 3 days lang pag wala kang tubig. You can die.
6: Yes. Kaya mag-ingat po tayo bago kayo mag-undergo sa fasting, especially water fasting. Also, it provides cellular autophagy. So yung autophagy, as we have discussed in our past episodes, na kung saan yung mga cells natin is kakainin niyo yung mga sickly cells and also mga dead cells. So kung kakainin niya, magre-regenerate yung bagong cells and also yung mga dead cells is mawawala sa ating katawan. Kaya nga kapag nagfa-fasting tayo, kung minsan yung sinasabi ni Dr. Algin yung parang yung tinatawag na parang we are feeling sick because simply because kinakain yung mga toxins, nagre-release yung toxins yung fats kasi nandoon naka-store yung mga toxins sa fats, natutunaw siya kasi nag-undergo ng autophagy. Ang nangyari, kakainin naman yun ng ating mga good cells sa ating katawan. Kaya nagbabago yung cellula sa ating katawan. Kaya mapapansin ninyo, doon sa pag mag-water fast kayo and also those who are doing yung tinatawag natin intermittent fasting, mas kumikinis yung balat. Tapos nawawala yung mga tagyawat, nangangawala yung mga sakit sa katawan kasi nawawala yung mga bad cells or dead cells sa katawan. And also, it helps immune reset. So, ibig sabihin, kapag ang isang tao nagpa-fasting, mas lalong gumaganda yung function ng kanyang immune system. At ang nangyayari, it promotes effective yung during sa autophagy, namamatay yung mga dead T cells and also nagpo-produce naman ng bago in order to function properly.
2: So, ganyan po kahalaga, mga ka-wellness. Ganyan na ang effect pagka tayo nag-water fasting. Kaya napakaganda po ito, ano? Kailangan lang ng supervision ng mga may mas alam patungkol dito. At wag basta-basta gagawin. Lalo na po pagka hindi prepared ang atin pong pangangatawan. Dahil sabi nga, sa halip na makatulong sa katawan mo, sa halip na ikaayos ng katawan, baka mas mapasama pa. So kailangan merong proper procedure itong pagka-fasting na ito. Lalo na kung hindi mo pa ito na-try ever since before. Ha? So maraming salamat mga dok sa napaka-informative na talakayan patungkol dito sa hydration at itong water therapy. Ha? Napaka-simple, libre, ano? At napakalaki naman ng benepisyo sa atin pong kalusugan. Ha? Mamaya po, sa pagkabalik natin, ay ating sasagutin naman ang mga katanungan ng atin pong mga ka-wellness. Kaya kung meron kayong mga inquiries dyan patungkol sa atin pong pinag-uusapan, text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sa atin pong mga viewers, Doc, sa mga gustong sumali, ha, sa atin pong Santone
10: Healthy Katropa giveaways
2: At mabahagian ng Santone Gold Coffee Mix Gift Packs, ay sundin nyo lang yung mechanics po natin, ha? I-share nyo ang atin pong live streaming, i-comment ninyo ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng atin pong mga produkto, at huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health para po maging valid ang inyong pong entries. At mamaya pipili po tayo ng maswerteng mareregaluhan po natin. Okay?

0: mabibilis sa mga butika.
1: Sandown Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag Sandown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sandown. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tinidyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Santo Gold Live Testimony.
5: Hello sir, magandang hapon po. At taga saan nga po kayo sir?
6: Taga Gordon.
5: Gordon. Si ano pong pangalan sir?
6: Fernando Marquez.
5: Noong hindi pa po kayo uminom ng Santon Plus Gold, ano po yung naramdaman mo sir?
6: Parang ang naramdaman po nung hindi pa makakalit dahil nangihina ako na nahihilog, ano?
5: Mm-hmm.
6: Pero nung sinubukan ko na yan, after one week akong uminom ng capsule na yan, nawala na yung naramdaman ko ngayon.
7: Nawala pa doon po kayo high blood niya.
5: Ah, nawala yung pa yung high blood po. Gaano po katagal kayo uminom?
6: Wala nung nagpa-tick
5: up ako. Okay po. Mga isang taon na po kaya or?
6: Oo, meron na siya.
5: May meron na. Ah, okay naman po. Tuloy-tuloy hanggang ngayon.
6: Tuloy-tuloy na. Ano na yun? Marami pa akong kapsul ko na eh. Kami dalawa, kumagalit kami ng gano'n.
4: Sun Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The secret of health.

0: may sakit.
1: Welcome back mga ka-wellness sa ating pong programa. Sa inyong mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
2: Ang The Secret of Health, handog po sa inyo ng Santone Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit.
1: Ang Santone Plus Gold ay may pinagsama-samang powerful ingredients katulad po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness ay standardized extract at highly absorbable sa ating pong pangangatawan. All natural kaya wala pong side effects. Napakaganda po ito sa pagpapatatag ng ating pong kalusugan at sa pagdadagdag ng sapat na nutrisyon sa ating pong pangangatawan. Sa mga gusto maka-avail po nito, puntahan ang mga authorized dealers nationwide, ang mga local pharmacies and drugstores na malapit sa inyong lugar at hanapin nyo ang ating pong mga produkto. Always check sa ating pong Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong iinumin para makasigurado na ang inyong pong gagamitin. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. Pwede rin maka-avail yan sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Kaya puntahan po ating mga wellness center, mga ka-wellness. Okay? Malusog yung pakikinig sa lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming, Doc. Batiin ko lang. Ang ating pong mga viewers dyan po sa Sambuanga, kay Doc Cecilio. Ayan, malusog na pakikinig at viewing sa inyo po dyan, ha? Sa Santiago. Ayan. At ganun din kay Sir Melvin Ilaw. Sa Davao yata to, I think, ano? So, happy viewing sa inyo po dyan.
2: Si Ma'am Tita Kalimag. At ganun din ang ating mga taga-pakinig sa DWWW774. Kumusta na po kayo? Eh, medyo makulimlim pa rin.
1: Makulang-ulang.
2: Pa rin ng panahon.
1: Ayan. Okay, sa Sir Romeo Aguda. Ayan, sa Kalamba, Laguna. Happy viewing po, ha? At sa mga taga-Palawan, kay Sir Ding Estrella. Eh, magandang tanghali po at malusog yung pakikinig sa inyo pong lahat, ha? Sa lahat ng mga viewers natin at listeners natin na nationwide, yan, malusog yung pakikinig. O yung mga kasamahan natin dyan sa, ano, sa court, Doc. Yung mga masisipag mag-pickleball. Ayan.
2: Happy listening.
1: Happy listening sa inyo dyan kila Ma'am Drift. Ayan. At sa inyo pong mga kasamahan dyan, ha? Happy listening sa inyo
2: pong maligayang lahat. Pagpayat sa inyong lahat.
1: Ayun, no? Nakikita ko ang improvement nila, ha? Talagang hangang-hanga din ako sa kanilang dedication.
2: Dati sila, nakikita ko naglalakad.

0: Pero ngayon, iba na yung trip nila. Pickleball na.
1: Pickleball. Kaka-enjoy nga naman baka ano, maglaro ng sports. Isa yan. Craze kasi yan ngayon eh. Parang ano, parang tawag doon, uso.
0: Oh, uso ngayon. No?
2: Well, ano naman, talagang very beneficial siya sa katawan natin.
0: Kasi ang gumagalaw dyan, utak mo, dumidiskarte ka. Tapos kamay, paa. More than cardio talaga yan.
1: Tama. Meron ding study doc na yung racket games ay nag-i-increase ng life expectancy up to 10 years.
0: Eh, di lang yan. Sabay nyo na ng Santon Plus Gold. Yes. Vitamin C at premium D3.
1: Para may energy mag-pickleball araw-araw.
0: At saka, kumbaga, habang kayo nagpapapawis, ang katawan natin, nai-enhance din yung kanyang metabolic function.
2: Tama.
0: Kaya marami tayong mga yung mga player natin pag sila naglalaro talagang iinom muna sila ng Santon Beach saka ng ating Santon Plus herbal capsule kasi nagbibigay ito yung mga pinag-uusapan natin kanina usually napa-flush out sa katawan yung mga minerals electrolyte while Santon Plus Gold
1: can replenish
0: it kasi karamihan ng sangkap natin is rich in electrolytes like potassium, magnesium and sodium. Kaya tandaan po natin if you want to be energetic aside from the diet every day kailangan din natin ng ayuda mula sa mga produktong subok na sa dami ng ating mga kababayan na nagsasabi lumakas sila sa Santon Plus Gold totoo po yun kasi from year 2011 nandiyan na ho yung ating produkto until now.
2: Yan ha, kaya sa mga gusto makasubok po yan puntahan na pinakamalapit na mga butika at mga parmasya dyan sa inyong lugar ha? At bumili ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
2: Live advice muna tayo mga ka-wellness. At Doc, mayroong tanong. Good PM po, Y2H Santiago. Po ba ito? Ako po si Rogelio Ariola ng Dibuluan na Isabela. Ask ko lang po anong araw ang clinic hours po natin. Thank you po. So, ang clinic hours po dyan, usually 8 a.m. to 8 a.m. to 5 or 6 p.m. So, pwede po niyong puntahan, bisitahan ang ating pong Gestural Clinic dyan po sa Santiago City. Ang location natin, matagpuan po tayo sa Alfonso Street, Centro East, Santiago City, Isabela.
0: From Sunday hanggang Friday.
1: Friday hanggang alas 4 lang si Doc Ned.
0: Ngayon, bukas sila. Para sa, pwede kayo mag-walk-in, pwede rin kayong mag-set ng appointment para kayo ay expected nilang pupunta po doon.
2: Kasi Doc, patungkol sa atin pong coffee, yung Mansa Shade daw ba ay pwede sa isang mug or bigger cup ng water?
0: Depende. Yung iba, kalahati, isang mug. Yung ayaw nila ng malasa. Pero yung saktong-sakto talaga, ang measurement kasi na ginagamit yun, yung cup talaga. Yung mug kasi malaki yun eh. Pero kung itry ninyo rin, depende sa preference ng inyong panlasa. Ako, pag nagtitimpla niyan, mug talagang gamit, ayoko nang bitin eh. Kahit hindi masyadong matamis. Basta yung benepisyo ng ingredients nandun eh. Okay lang po sa akin yun. Yung iba naman, gusto nila mas konting tubig. Kaya nga iba-ibang yung na tao eh.
1: Taste bad.
0: Kaya depende po sa inyo. I-experiment ninyo yung gusto, yung papabor yung dila nyo sa
2: Okay, ito Doc. Doc, pagka umiinom po ako ng kape, mabigat po ang tiyan ko. Bakit po kaya? Fe po ito ng toril.
0: Anong kape ang iniinom mo?
2: Ayan nga, hindi mo na specify.
0: Oo. Kasi pag ganun, maaaring ikaw ay acidic. May mga ganong tao eh. Maraming may ganyan kapag nagko-coffee sila kinakabagan sila. May mga ganon. So ibig sabihin hindi mo kasundo ang kape. So better to have some alternative. Hanap ka ng kapalit na makakasundo ng tiyan. Kaya nga sabi ko kanina iba-iba rin ang preference ng tiyan. Merong kahit yung Santon Gold coffee mix natin ayaw nila. Gusto nila tsaa. Binigyan natin ng tea, yung Santon Gold herbal tea. May mga ganun kasi, kahit pa-healthy yung in-offer mo, kaya lang talaga hindi nila nakasanayan. Mas gusto nila tsaa. Yung mga lahing Chinese, may mga ganun eh. Kaya may IT tayo. Nag-evolve yung ating product line kasi nga based doon sa nakikita natin na need na ating mga client. Oh.
2: Yung iba naman, ng, ano nila, ang kasundo ng panlasa nila at ng katawan nila, yung Santong Plus Coffee Mix natin.
0: Oh.
2: So, pwede kang mamili ano, ng mga preference ninyo ng coffee. Tayo, meron tayong tatlong coffee so far na pwede yung pagpipilian. Ano? Yung premium D3 coffee natin, Santong Gold Coffee Mix, at yung Santong Plus Coffee Mix natin. Pero yung iba daw, ang ginagawa nila, ano eh? Kinukombay nila. Pinaghahalo. Oh, pinaghahalo nila. And I tried it many times. At masarap, masarap. Naman ang ano, kinalabasan.
0: Mm-hmm. Ang madalas ko pinaghahalo sa coffee natin, yung Santong Plus Coffee Mix at saka yung Santong Gold.
2: Yun, oh.
0: Oh, tingkalahati lang. Mm-hmm. Minsan, pag ano, sa isang timpla, hati na kami ni Mrs. Mm-hmm. O, tig isang sachet.
2: Oh.
0: Masarap siya, especially in the morning, kasi nga, may mga tao kapag uminom sila ng coffee, especially empty stomach, maya-maya lang, hapdi na ng tiyan.
2: Mm-hmm.
0: Yung sa coffee natin, maganda siya talagang isabay sa breakfast.
2: Yes.
0: Or for example, medyo may upset stomach kayo. You can take it even between meals na mainit. Mayroon ako natuklasan pa yung mga mahilig sa iced coffee. Napakasarap dong ating Santong Gold Coffee Mix for iced coffee. Although hindi ko masyadong pinopromote yung iced coffee. Pero ano naman yung minsan-minsan.
1: Mahilig sa malamig.
0: Oh, instead na, alam mo naman, iba, kahit anong pigil natin, hindi pa papigil.
2: Tama.
0: Oo. Oh. So, pwede po yun.
2: Yung kape nga daw niya, Doc, yung ano, yung usually na common coffee.
0: Mga 3-in-1.
2: Oo, yan.
0: O, pag hindi mo na siya kasundo, simple lang ang gagawin nyo. Hanap kayo ng kasundo. So, we are presenting our healthy coffee here in Yes to Health. I-try po ninyo, ma'am.
2: Oo, subukan nyo. Especially yung Santong Gold Coffee Mix natin. Kasi marami na, Doc, ang nakasubok niyan and they have one thing in common sa mga experiences nila. Ang lagi nilang sinasabi ay okay sa tiyan. Walang reaction or negative reaction sila nararamdaman. Kasi 'di ba, usually pag kumain tayo ng mga common coffees, especially wala naman yung tiyan natin, merong reaction talaga ng asim. Mabigat na, mabigat sa tiyan, ano?
1: Palpitation.
2: So, yung iba, kaya ayaw nilang mag-coffee na walang laman ng tiyan dahil sa ganun. Pero nung sumubok sila ng Santong Gold Coffee natin, ay naiba yung pananaw nila. Okay pala to.
1: At kahit before kayo matulog, hindi nakakadilat ng mata, wakers yung ano.
0: Meron akong kilalang tao na ano, baliktad siya. Pag sa Santong Gold Coffee Mix gabi, ang katwiran niya, sarap daw ng tulog.
1: Well, of course, ang dami kasing, ang dami kasing mga minerals and also yung ano, yung spirulina, nagpapaboost ng serotonin production ng ng brain natin.
2: So yan, sa mga ka-wellness natin na gustong sumubok ng ating po mga healthy coffee, subukan niyo po yung mga ano natin, choices of coffees natin, ha. Hanapin yan sa mga butika, mga parmasya diyan sa inyo pong mga lugar. Okay? Ako, mga Doc, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol po kayong mensahe sa ating mga tagapakinig.
0: Ako, tapos na agad tayo.
1: Tapos na agad.
0: O, naka Doc Ron.
1: Wala tayong magagawa eh. Hanggang dyan na tayo. Well, maraming salamat po sa ating mga ka-wellness at sa mga patuloy na kikinig sa ating programa. At of course, akin pong ihahabilin sa inyo, huwag pong kalimutan, uminom ng ating Ultimate Trio, ang ating pong Santong Plus Gold, ang ating Santong Vitamin C, at ating Premium D3 para po palaging malusog ang katawan at makaiwas sa mga karamdaman.
0: Tandaan po natin, health is wealth. Kaya laging ingatan ng kalusugan sa tulong ng tamang pagkain, tamang nutrisyon. Huwag kalimutang isali ang Santong Plus Gold at ibang mga produkto ng Yes to Health. Dokadyo po ito mula sa Yes to Health. Maraming salamat. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
2: Thank you so much, Doc Algy and Doc Ronald, sa mga infos na inyo pong nabahagi sa ating pong mga ka-wellness. Ha? Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa na magkasama-sama po tayo at magkarinigan. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yun ko, Doc Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
4: The Secret of Health.
3: Narito na sa magtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakamit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Excellent.
5: Check. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
7: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
8: Mas gipadindot ni mga programa, alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa buntag, Marvin Ibano, nag-arunda, nag-abalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Naghahatod o patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan, alang sa hait na komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya o Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan. Marvin Ibano sa XFM Davao.
9: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pag kamay tulubagon, ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
8: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
10: Kaklarik sana!
11: Exciting!
12: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
11: Kaklarik, Ana!
13: Exciting!
11: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Katropa oras nato alas 12:04 na sa kauduhon.
2: Naga-broadcast Davao Region sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu. Kini ang Sentro sa mga nagunang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran.
3: Sentro.

0: Mayong udto Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas, kutob sa maabot ninito pagsibyan ning mga oras sa mga higala. Good afternoon kaninyong tanan mga katropa.
1: Sentro.
0: Welcome, welcome na sa mga higala nining laing hugna na sab sa ato ang pagpanaguban uban. Diri sa ato ang Sentro weekend mga higala. And of course, ning adlaw kita ng Domingo, pizza 26 na ning bulan sa Hulyo to 2026. Ug sa ngalan ni katropang Andy Causon, ako ang inyong makauban ning mga orasa. Mga katropang inyong katropa sa kanginan, katropang Marvin Ebano.
1: Sentro.
0: Uban-uban ta mga katropa sa pipila ka mga gutlo nining kaudtohon mga higala samtang kamo nagapaniudto din ha mga katropa. Hala sige, naka-tune in, standby lamang pag-tune in ninyo mga katropa. Diri sa XFM 89.1 Davao mga higala. Kaya ato ang idalit din ha kaninyo ang mga nagbagang mga balita sa ato ang palibot. Ilabi na mga kasikas panghitabo sa ato ang nasod Pilipinas.
1: Sentro.
0: Yan mga katropa, kinatong programa ha. Agipalihan kini sa mga produkto sa Yastro Health Incorporated. Sama na lamang sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C, Xanthon Plus Coffee Mix, Turbo Man Enhancer, Vision X Plus, Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Tea, atong Clear Skin Herbal Soap. Of course, atong makaisuunan nga medyo matagkaroon ko niya. Pusot-pusot ang kining buto sa sampot mga katropa. Ay, kumpiyansa di ana mga igalabas in epekto na sa pagpanuhot. Gumikan ini nga sitwasyon sa ato ang panahon nga mukalit na lamang. Pisan why ulan gibaha mga higala.
1: Sentro.
0: Uka na mga katropa ni Ani Gun in town, grabe nag-viral pinakalit na pod mga higala sa makasubling higayon. Ang Davao City kay ang kinilagi mga nag-atong kung unsay mga apan nga mahitabo sa Davao City, dira sila mubanat pabuhagay sa ilang mga political. Ang kinibitawang dunay mga political interest nga mga pagpangbatbat mga katropa. Kaya ang uban mahigalag, gisaway na po ng Davao City. Kay asa na daw ang flood control project nga bisan way ulan gibaha.
1: Sentro.
0: Na mga katropa, inaot, masabta na to na hanga ang tubig mga igalagikan dyan daw sa bukid nga bahin. Ni baba, ug maayo kay lagi ni apaw na ang tubig sa sapa. Hinungdan mga katropa na kasi natin gitang taon o pagbaha atong area diri sa may Bangkal, Talomo mga igala, bisan pa man diri sa may Tugbok area, diri sa may south area sa atong syudad sa Davao mga katropa. Pero hinon, taliwala pa man ni anak mga igala ha, padayon pa rin kamot karon sa atong Davao City LGU sa ilahang clearing o gakining cleaning operations mga katropa. Mga igala, ito nang subaybayan mga igala, unsay mga update, unsabay mga kasikas. Kaya ito nang subayon mga katropa sa ito ang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Unsay ilang nakita, unsay ang assessment mga katropa, unsabay hinungdan. Nganong ingana naman lang kalaom, actually ang uban ni atong higayon na niabot matulpag dughan ang kalaom sa tubig.
1: Sentro.
0: Ang uban mga katropa ha, bisan walay tubig silang balay, naglisod o ginhawa kay nga naman. Ang ilahang crush, ilahang hinigugma, lahi na may ni Shakwat. Ano mga katropa, relax lang mga higala. Kung ako ninyo, pag-inom ka mo o gato ang healthy nga kape, ang Xanthon Gold Coffee Mix mga katropa. Kinindot ni. Kaya labi na sa ito makaigsuunan din ha, nga nagproblema na. Kapoy daw kay nud-nud sa ilang panit mga katropa ni ining mga whitening soap. Gihigop na lang nilang whitening soap. Ay, soap lahi itong sabaw. Whitening soap mga katropa. Ay, naku mga igala. Dari na lang mo, inom na lang mo sa itong Xanthon Gold Coffee Mix. Kainaan ni mix mga katropa nga ingredients nga siguradong makapahamis sa inyong mga pamanit mga igala. Nakini glutathione o collagen mga katropa, ha? Asa pa man muna yan na mga igala, nakapangapinak, ha? Natambalan na ka mga katropa kay sanglit ang Xanthon Gold Coffee Mix gama kini sa mga healthy nga mga ingredients mga katropa. So gawas niya na mga igala, makaputi pag yun ni alang sa inyo mga igala. So katong mga medyo nawad ang nagpaglaom mga katropa, halapaning kamot lang. Muna gitawag, ayaw ka wadig paglaom. Kay matag oras, matag higayon, naagoy hope alang kanimo. Na mga katropa, laban lang mga higala. Yan sa tumakaigsuunan nga naminaw karon mga higala ha, kay atangin ninyo mga katropa. Kaya natay mga pangutana taon-taon mga higala. And of course, ato nang basahon ng inyuhang mga pagtimbaya. I-type ka na din ni mga katropa sa inyong Facebook, ang XFM Davao Katropa Digital. Kaya ato nang timbawasan, ato nang basahon mga katropa. Ito maglangay mga higala, alas 12:11 na yod sa kaudtohon mga katropa. Ato nang ambakan ang ato ang sentro sa balita.
1: Sentro sa balita.
0: Alang sa ato ang sentro sa balita, mga katropa. Actually, malamposon mga igalahang na puhag sa itong mga otoridad, hiniusang pagpaningkamot gini sa Philippine Drug Enforcement Agency, CUPIDEA 11, National Bureau of Investigation Southeastern Mindanao Regional Office, kung NBI SEMRO. Laki pa nga itong kapulisan, partikular dini sa may Pantukan, Davao de Oro. Actually, mga katropa, hatol sa ilang gilusad ng operasyon, sa gunson kini mga katropa, gisog na nila, akining bandang alas 5:50 sa hapon na dili pa lamang dugay mga higala. Ilang itumbok din ni partikular sa may barangay Bungabong Pantukan, Davao de Oro. Kung asa mga katropa na puhag ang gituuhang usa ka drug den sa lugar. Actually target sa maong operasyon kini bypass operation kinilaging si Alias Paing. Oy Alias Paing. Grabe ka ikyas ning si Alias Paing mga katropa. Ha? Kaya subala pa. Nakasimhot kini, grabe ha? Nakasimhot matud pa nga kining operatiba nang nagtransak sa ila hinungdan nga nakasibat. Nilagi si Alias Paing mga katropa nga gituuhang mao kini drug den maintainer. Samtang taliwala pa man sa pagsibat ni Alias Paing na aresto mga kaubanan ni ining sila si Alias Botchok. Oy Botchok! Nga mga katropa nga gituuhang mao ang drug den employee og ang gituhang drug den visitors nga sila si Alias Jared og Alias Pongpong mga katropa. Kung asa na recover ator sa atol sa pag akining kumpiska pagrikisa mga katropa ang nasa 85 gramos nga gituhang sabong nagkandidat sa gini og ₱500,000 mga katropa.
1: Sentro.
0: Nasa 578,000 pesos mga igala rason sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000 tong atubang nining tulo ka mga dinakpan na samtang sa pikas sa bahin Pantukan Gyapon mga katropa.
1: Sentro.
0: Agipahigayon kini sa Osaka Beach Resort. Partikular mga katropa dinhi ka na sa may area ka na dinhi sa may Barangay Tibagon. Boundary kining Tibagon mga katropa sa Pantukan ug Mabini Davao de Oro mga higala. Osaka Beach Resort ang gitumbok sa itong mga otoridad labi na sa pagpahigayon ug hot pursuit operation mga katropa. Og dito nagyod mga higala nadakpan kining si Alias Paing. Tanawa mga katropa ha, kabalo mo pila na recover sa itong mga otoridad gikan ni ining Alias Paing. Grabe yun ni mga katropa nga kining di basta-basta ha kay nagkantidad lamang og 1.8 million pesos nga gituuhang shabu.
1: Sentro.
0: Nakip sa naresto mga katropa yang giingong live-in partner o kapuyo nga si Alias Robilin. Oy Robilin! Ano, nag-atubang kinikaroon mga katropa sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165. Agadugang kasong atubangon kay nakuhaan sab kini og .45 nga kalibre sa pistola. Rason nga dugang kasong paglapas sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang giatubang sa nahisgutang mga suspetsado mga higala.
1: Sentro.
0: Alas 12:14 mga katropa ha, sa pikas bahin sa tong sentro sa balita.
1: Sentro sa balita.
0: Ayan mga katropa sa pikas bahin kay sanglit ugmang adlaw ang yun mga igala ang State of the Nation Address. Ikalima nga sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. mga higala. Kung tungod ni ini mga higala, taliwala pa man ini nga pagdeklara mismo sa area kung asa magpahigayon sa sona si PBBM. Giklaro sa Philippine National Police nga walay nationwide gun ban atol sa ikalimang sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Na mga igalahak nga wala matudpay direktiba nga gipagula ang Philippine National Police alang kana sa tibuok nasod nga gun ban sa naisgutan nga kalihukan mga katropa. Apan nagpadayon gyapon nga ginapatuman ang local ordinances, mga balaod, labi na kung illegal kang nagupot og armas, ay siyempre dakpon ka mga katropa. Kana mga igalaha, ang padayong pagyapong ginapatuman sa ato ang mga otoridad. Og isip matod pa kabahin sa security preparation sa sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang mga kapulisan Ado na kini striktong ipatuman labi na niining restriction sa pagdala-dala og mga armas ug uban pang mga delikadong mga hinagiban sa designated nga mga security areas ug uban pang mga lokasyon kung asa padayong gipatuman ang restriction niini mga katropa. Samtang ang naisgutan nga pagpaklaro sa PNP no kini sa lakang sa National Capital Region kun NCR Police Office mga katropa nga stricto gayod nila nagibawal mga katropa ora kini nga pagsuspende sa pagdala-dala og armas mga katropa ha sa gawas sa mga alang sa mga residente niini striktong gisuspende ang mga permit sa pagdala-dala og armas mga katropa. So specific lamang sa area dinhi sa National Capital Region mga higala og dili sa tibuok nasod.
1: Sentro.
0: Ang dugang nini mga katropa na sa 21,000 ka mga law enforcers ang ipang deploy ni anang higayon na og mang adlaw mga katropa alang sa security measures sa zona ni PBBM.
1: Sentro. Sentro sa balita.
0: Alas 12:17 mga katropa maing udto sa tumaka igsuunan. Ayan mga katropa maing udto perting ubay-ubay na gyud ang mga nagpadangat silang mga mensahe. Sir Rex Ordeniza, good afternoon mga katropa. Happy Sunday ayon. Si Sir Carlos Estrera. God's message for the inhabitants of earth today is be also ready for in such an hour as ye think not the Son of Man cometh. Matthew 24 verse 44. Ayan, perting taas-taas yun din tao ni mga katropa. Panindot ha? Nindot ni mga higala. Kung kamo makapadala o makapadangat o mga mensahe, labi na pang padasig, paghatag, paglao mga katropa, labi na sa itong makaigsuunan ng mga Kristohanon ha? Kaya nindot na at least maparemind sila na di magkumpiyansa. Ha? Kanilagi mga katropa, nagapaning kamot alang sa kaugmaon. Apan na nagkumpiyansa, gipasagdang panglawason niya, di maugmaan uroy mga katropa. Nang ayog yun pagkumpiyansa sa matagkarunugun niya, amumaha at imanay yung panglawas mga higala. Kay gipiyal usab ka na kanato mga katropa. Pinaagi ka na, isa sa mga pamaagi aron mamintin ang kaayo sa panglawas o ang kinibitaw ang kapiskay sa panglawas, dapat ang panghuna-huna mga katropa, ang mind settings nato mga higala, peaceful mga higala. Aron likay sa stress, likay sa mga wrinkles, ug uban pa mga katropa. So nindot na ha, dagang salamat sa mensahe Sir Carlos or Sir Carlos Estrera. Sir, good afternoon kanimo. Magsaban pa nato mga kaigsuunan. Na yan mga katropa si Sir Uncle Dars. Mayong udto watching live from Minatuan, Surigao del Sur. Paito pira Sir Uncle. Si Sir Joran Mats. Good afternoon. Sir Marvin, Marvin watching from Times Beach. Di basta-basta. Uy, mga kaigsuunan nato sa Times Beach ha. Labi na sa itong mga kaigsuunan dira, mga tricycle drivers, mga PUV drivers, PUJ drivers. Maayong pagpaminaw kaninyo mga katropa. Dugang sa ito ang Sentro sa Balita mga higala.
1: Sentro sa Balita.
0: Kini mga katropa kay talking about sa ito ang manigingon mga higala ang panahon karon. Ang mga battle karon sa ito ang nasod atong tibuok kalibutan. Nakabase na po na po'y battle sa digital mga higala or social media.
1: Sentro.
0: Huwag nunot ni mga katropa, nag-awhag or gimanduan na mismo ni Defense Secretary Gilberto Gibo Chudoro Jr. ang Armed Forces of the Philippines. Nga palapdan ang Direct Commission Program niini. Isip tubag mga katropa sa nagtubo o nagalambo mga katropa nga panginahanglan alang sa military specialists nga makahimo sa pag-operate, makadevelop niini mismong nagauswag mga katropa ang sophisticated defense system sa tuang nasod nga kaya mga higala nga makadepensa sa tuang nasod nung pangsiguridad mga katropa. Meron mga higala, ang butang isa ba sa ginalantaw karon aron di makalusot mga katropa kini mga fake news nga ginapanglabay, ginasabwag sa mga kasikbit nato nga mga nasod nga nasuya sa nasod Pilipinas.
1: Sentro.
0: Nama siguro mga katropa ha, isa sa giklaro mga katropa nga ang modern warfare na matud pa karon nag-require kini og bag-ong mga skills sa pagpalambo sa human capital sa AFP. Especially mga katropa kining cyber warfare, matong ingon nato ganina mga katropa nga digital na nga battle mga higala. O kung asa na kinanglan kini o dugang mga technologically advanced equipment ng butlang Pilipinas. Ha? Kinanglan og pondo na mga katropa, talking about magbaton o advanced equipment mga katropa. So mahitabo, order na po sa laing nasod. Madaghan man untag mga inventor sa atong nasod mga katropa nga pwede fundan o gahinan og pondo sa atong gobyerno aron maunay makahimo sa pag-develop o mas enhance mga katropa nga mga equipment aron magamit sa atong nasod nung pandepensa mga higala. Di mga katropa, sumala mismo ani Defense Department spokesperson Arsenio Andolong. Mga igala nga ang battlefield na matod pa karon na himo ng hinahinay ngadto sa digital mga higala. Sumana mga katropa ang commissioning programs ang nag-allow kini sa AFP sa pag-recruit usaba og civilian professionals gikan sa nagkadayang mga fields sama sa science, sa medisina, abala or law mga katropa. Direct ka na mga igala. Kung asa mag-provide mismo ang ahensya sa ilang mismong mga appropriate ranks nga mag-determine according mga katropa sa military rules mga higala. So kana mga katropa, kung sa may panglantaw ninyo sa depensa sa itong nasod, talking about cyber at kinibitawang online or digital mga katropa, kaya ba makasumpo ani ini mismong kinibitawang tawag ni mga hacker pod sa ubang mga nasod? Kaya to ang mahinumduman na ay mga ahensya sa tuang nasod Pilipinas ang gipang-hack ang ilang mga system. Hinungdan nga adunay ginagmayng pagkalangay pagka-delay sa mga serbisyo mga katropa. Mauna maigala at makita nga dili dapat magpaulahi ang Pilipinas, talking about standardization, modernization sa itong mga pamaagi kung itandi mga katropa sa ubang mga nasod.
1: Sentro.
0: Alas 12:23 na sa kautuhon mga katropa. Yan may gala, dugang pa sa tuang Sentro sa Balita.
1: Sentro sa Balita.
0: Talking about may galahan, nahimong kontrobersyal ang kinilaging hisgutan ng naglambigit sa mga estudyante. Kung ato ang mahinumduman mga katropa, usa ka grade 3 nga magtutungha mga katropa. Adri mismo sa usa ka tulunghaan sa Agdao District, Davao City. Ang nakabsan sa kinabuhi mga higala, human aligasyong tibunalan og libro.
1: Sentro.
0: Kana mga katropa ha, kay hinuon mga higala, padayon pa kiningi paimbestigahan sa Department of Education unsa ba katinuod ang nahisgutan nga aligasyon. O na mga katropa, ang kinilagi atong otoridad pag muingon mga higala nga nakaingon na itong mga nakakita yun ni mismo nga, maunay na itabo, sir, maunay mga na itabo, ma'am, apan! Mana pa, ayaw sa mo pagtuo dayon ana. Naapay investigasyon nga ipahigayon. Kana lang mga katropa. Tama man po mga higala, no? Kay basin unya, kung dili magikan sa otoridad ang impormasyon, kana bitaw mga marites mga katropa, usahay ang usa ka impormasyon madugangan, usahay makibhangan mga katropa. Ano mga igala, kinahanglan yun ha, mahimo nga verified ang mga impormasyon nga inyuhang madawat ilabina gikan mismo sa itong mga otoridad aron dili magkasumpake ang impormasyon. Instead mga higala nga gamay lang kaayo nga butang ang nahitabo, mas mudako kung magbasi lamang sa mga hungihong nga madunggan mga katropa. Mag-agad tamay gala sa kung unsa man ang resulta sa investigasyon. Apan samtang nagpadayon ang investigasyon mga igala, gimanduan na sa DepEd ang Department of Education Regional Office 11 nga atimanon ang mga estudyante uga mga magtutudlo, even mga katropa ang hintungdang pamilya ni inintawang nakabsan sa kinabuhi nga grade 3 student mga higala nga mahatagan og psychological intervention ug uban pang gikinahanglang assistance sa mga katropa. Ato nang atangan may galha mo nang awhag jud na sa mga ginikalang sa mga ginikanan nga monitora ang inyong mga kabataan. Basin unya, maunay hinungdan sa kamatayon sa ubang mga estudyante, simba ko lang mga katropa. Nakanabitaw nga na spoil ninyo maayo mga igala? Nga kanang dong, ayaw jud papilde. Kung gisumbag ka, buk-buk ka na ko!
1: Sentro.
0: Mga katropa, basin baya ing ana inyong ginatudlo mga higala ha? Remember na agoy tukma ng mga pamaagi aron mapugngan ang bullying mga katropa. busa sa mga ginikanan nga perti kabisi. Wala na'y pagmonitor usahay sila mga kabataan. Nga mauna din ni kusog na kay mang bully sa tulunghaan mga katropa basin unya. Magmahay mo pag-abot sa panahon mga higala nga bis mismo kamo di na nila pang respetoon mga higala.
1: Sentro.
0: O na mga katropa ha, amping-amping kanunay sa itong mga kaigsuunan. Sa mga ginikanan, bantay kanunay yung mga kabataan o gilabi na sa mga magtutudlo. Sumala sa itong kapulisan mga katropa nga dili lamang ang itong mga security forces ang adunay dakong responsibilidad sa pagbantay sa mga kabataan. Apan mismo ang mga tulunghaan kung asa na imutang mga estudyante. Dapat kininay maoy maghatag o dako nga mga pamaagi mga katropa aron masulbad, malikayan, kining bullying mga higala. Tukmang mga intervensyon, programa, aron malikay ni ini mga bullying incident ang mismong mga estudyante ni ini mga katropa.
1: Sentro.
0: Oras na ito may gala, alas 12:27 na yun sa kauduhon mga katropa. Ayan, sa uban pa na itong mga hisgutanan may gala, standby lamang kamo mga katropa. Ipadangat ka na may galang inyuha mismong mga komento reaksyon. Diri sa ito ang pagpanaguban-uban kaya ito ang Team Bawason mga katropa. And atangi ang ato ang isgutan sa itong pagbalik. Unsa ba mga katropa? Ang mga gipang lauman ninyo alang sa 5th zona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. mga katropa. Kaya ato apon ng siren unsa ba ang mga nahimo niyang saad kanhi sayang ikaupat nga suna kung itandi nato karon ato bang atong atangan mga katropa kung naa pa ba gihapon nagpabilin nga wala pa gihapon nasulban o gihapon niya natuman mga katropa. Oy ato nang atangan mga igala ha, ato nang siren ipadangat din sa to ang programa ang inyong gipang lauman nga mahimo ninyo madunggan sa State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. lang ugmang adlaw mga katropa. Uga, ato pong isgutan kini may galaha kaya good news kini kaya taliwala nini makalamidad mga trahedya nga nasinati sa to ang nasod labi na diri sa Mindanao area na ay usa ka non-government organization. Gitawag niga International Non-Government Organization mga katropa nga wala puy puas ang ilang mga pagpaningkamot aron mapadangat ang tukmang tabang ngadto sa mga naapektuhan sa kalamidad may gala ilabi na talking about sa mga basic necessities alang sa panglawas ni ato mga evacuees mga katropa. Ato kanang siren may gala ug atong trending unya mga katropa unsa kini. Ato nang siren sa itong pagbalik kuman lamang nining pipila ka mga pahinumdo. Oras na to katropa, alas 12:28.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Time check brought to you by...
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics. Or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: Send money abroad quickly and easily with Mluyear to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Mluyear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Mluyear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Mluyear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya. Nga mga organo o nagkulang ang mga bitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod ng kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: XFM.
3: Kaklarik sana!
10: Exciting!
11: Nak, merienda time na!
12: Wow! Akong paborito na merienda! Sadian, bake shop, lami, humok, ug humot!
11: Tinuod na ura, lamig yun ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun da, na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa na itong cake sa imo ang birthday ora sa Dian Bake Shop gyud nato na ginakuha.
12: Paborito gyud nako na ma mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
9: Dian Bake Shop, bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
5: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic, committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technology. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
3: Kaklarik sana!
2: Exciting!
13: Mura kog kalag sigig paramdam nimo. Mura pod kag patay. Dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha. Para initigulang nato, mag-uban gihapon ta.
14: Kaklarik sana!
2: Exciting!
1: Central.

Ay, katawan na mga katropa, tama na mga higala. Ayan mga katropa, oras na ito mga katropa, alas 12:35 na yun sa kaudtuhon mga higala. Sentro. Welcome back mga katropa, dito ito ang programang Sentro Weekend. Ayan mga higala, good afternoon mga pagpaniuto sa gihapon sa tumakaig suunan din ha. Hanga na kay good vibes gihapon mga katropa. Kaining adlaw nga Domingo mga higala, panahon na lang sa family bonding. And of course, ito mga kaigsuunan, galakip sa ilahang mga gihigayunan. Ang pagbisita sa mga simbahan, actually sa pagpaingon nato din, ikan kitag Davao de Oro mga katropa, halos sadap din sa itong kadalanan na atay maobserbahan nato ng mga naka-well attired yud kaayo ng mga kaigsuunan nga gikan pag yud na nimba mga katropa. So good thing ha, along or alang sa pag kini magong paghatag panahon sa pagtaghigayon mga katropa nga makauban nimo ang ato ang labaw nga makagagahom pinagi sa pagampo mga higala nindot na siya no pagpadugang pagpadasig sa matag usa mo na gingon nila mga katropa nga gikasuyaan sa ubang nasod nganong ang mga Pilipino grabe ka strong bisan sa mga problema ha, bisan sa mga pagsulay mga kalabidad mga trahedya katawan ra. Potong uban mga katropa nga sobra ag katawa nga bisan way kaol katawa gihapon. Kini mga katropa kay isa na mga igala sa kining nahimong factor ang dako nga pagsalig ngadto sa atong Ginoo mga katropa. Nga na ka importante mga igala aron dili mawad-an og paglaom, aron dili mahugmakan sa kalibutan mga katropa sa mga pagsulay nga inyong nasinatian. Dangup kanunay sa ato ang labaw nga makagagahom ug isalig kaniya ang tanan. Ilabi na nga mabat na nato ang peace of mind. Og ang kining malinawon mga katropa nga kinabuhi sa matag karon ug unya mga higala. So enjoy the moment with your family and your loved ones mga katropa. Sentro. Oy by the way ha, maayong pagpaniod to naglantaw na sab karon sa atong Facebook Live. Sila si Sir Gio Pitogo, good PM. Sir Marvin sige og ulan diri si Rib Kalinan Hulaka. Oy mga katropa sa atong makaisuunan dira sa may Kalinan area ha, amping-amping kanunay mga katropa. Talking about sigig ulan, diri noon sa sentrong bahin mga higala, mapanganuro na ito ang sitwasyon sa kalangitan mga higala. Apan na watakabalo diri sa may bukirong bahin mga katropa, dirabayag yung kasagaran ng igon sa mga pag-ulan mga higala. Muna amping-amping kanunay mga katropa kung gikinahanglan mag-evacuate, hala sige pangunay na kamog evacuate aron sa pagsiguro sa inyong kaluwasan mga higala. Yan mayong unto sa bakang, ayan si Ma'am Leia Manalaysay naglantaw na sab mga katropa. Si Sir Tristan Yat Gulay, mayong udto katropang Marvin, mayong udto sab diha sa imuha Sir Tristan. And of course si Sir Carlos Estrera watching live here in Uton, Iloilo Province. Ayan, Uton, Iloilo. Uy, sampuli daw mi diri Sir Carlos. Unsa bangi mga inilunggo nga mga istorya dira sira? Akan ang mga inilunggo nga hindi pinatikal, ma? Sir, sampuli daw mi, sir. Kanabi taong makalingaw, no? Kanang di masabdan sa uban. And then, dirapod ishare. Unsa ba'y meaning, ana, sa ulahing bahin, Sir Carlos? Ayan, pinakanindot. Exciting kayo, mga katropa. Ito maglangay, alas 12:39 na mga katropa. Ato nang ambakan, ato ang hisgutanan. Nining mga orasa, mga katropa. Sentro. Kini may gala talking about sa mga gilauman alang sa ikalimang SONA kung State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. mga katropa. Kini mga higala ha kay sulod sa pila na ka mga tuig sa iyang termino mga higala. Ikan 2022. Kato eleksyon man na mga katropa. So 2023, 2024, 2025, 2026. O kana mga igala ato anang lantawon ha. Ang mga katropa kay ugmang adlaw mga igala ang sona ni PBBM. Ang pangutana, unsa bay gilauman ninyo sa sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr.? But before that ato sang siren mga higala. Kay according mismo mga katropa sa impormasyon. Syempre, pag talking about nini mga pamahayag, di radyo pila ka porsyento pagkadako sa porsyento din ha mga igala. I-set aside sa na gamayra nang siguro mga pasalig mga katropa. Apan, dako sa porsyento diha ang mga kalampusan. Mga kalampusan mga igala nga nakabot sa tong Presidente Bongbong Marcos Jr. sulod sa kinibitang
isa ka tuig niya nga pagserbisyo mga katropa kung atong mahinumduman possibly nga isa din ha sa iyang ipasigarbo mga katropa ipasiugda iyang pagbisita sa Russia ang iyahang pakigahisgot ngadto kang Russian President Vladimir Putin mga katropa usa mga igala sa pagbisita niya sa Singapore. Usab pagbisita niya mga katropa sa Canada mga higala. Ambot lang i-appeal ba to og iamis mong iyagyag mga katropa nga katong nabastos in town dito si Palace Press Officer Claire Castro ini mga nagprotesta in town dito mga higala. Oy nako. Ano na murag dili na ma-appeal mga katropa kay negative man ha. So kaning positive mga katropa ang ipabuhagay jud ana ni Presidente Bongbong Marcos Jr. mga katropa. So karon usa ba ang mga nakaposible or kining lauman mga higala. So samtang giandam mga katropa ang or if ready na bang tanan kay as of niato nakalabay Friday mga katropa. Ana na matud pa sa kapinoy 90% nga kumpleto. Ang kini mismong speech, no? Ang giandam nga speech ato ang presidente o gadunay possible revisions karong adlaw mga higala. Ano mga katropa, unsa pa ang uban pa mga key developments nga atong angayan na lauman mga katropa kini. Isa mga katropa, ang flood mitigation. Kini nagpabilin gyapong kini nga major concern sa ato ang mismong komunidad mga katropa. Binanga nagpadayon paghihapon mga igala ang investigation sa to ang gobyerno batok na ato mga opisyal nga matud pa ng ngawkaw ug salapi sa katawhan. Hinungdan nga nahimong result ni resulta kini nga substandard. Why natukod nga mga proyekto kana mga katropa ha ug uban pa mga higala kana ato na mga katropa nga lauman mga higala. Niini mismong ugma mga katropa sa ikalima nga sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. no? Kay kung ato abayang mahinumduman sa iyang fourth sona mga katropa sa ikaupat niya nga sona kung asa iyang gipanawagan ngadto sa mga government officials nga na-involve or nalambigit sa korupsyon nining flood control projects iya kining gitawag og mahiya naman kayo. Panang uban mga katropa, wa may ulaw. Anay barog pa mangyapon mga katropa nga inosente kunuhay sila. Sentro. Ato nang atangan mga katropa kay si Presidente Bongbong Marcos maugyo ni open up sa pagpa-investigate ni ining anomalya sa flood control projects mga katropa. Lain pa. Kining economic gains. Kining mga nakabot sa atong ekonomiya sa nasod mga gala ilabi na kung atong mahinumduman na. Nga gideklara kita o naanamatod pa ang ato ang estado sa Pilipinas sa upper middle class status mga katropa. Sentro. O nindot ka na mga igala ha, mapasigarbo na nato sa tibuok kalibutan. Kung unsa ba ang nahimong economic ang nahimong economic performance o kalambuan mga katropa sa ato ang nasod ubos sa administrasyong Marcos o dira mga igala ato ang atangan ang mga highlights ni ana mga katropa ilabi na ang mga nahimong pagbisita ni PBBM ngadto sa mga kaalyado o partner nga mga nasod mga higala kini ato pa ning atangan ang pagdepensa sa Philippine interest mga katropa. Sentro. Isa na din na mga katropa kining soberanya katungod sa ato ang soberanya partikular din sa West Philippine Sea mga katropa ilabi na ni baguhay na napoy tensyon nga ni ulbo mga higala usaka Philippine Navy personnel ang samdan sa ulo. Nanapod mga katropa kay gisaway na po gimong unggoy ang mga Pilipino. Na po yung mga animated ng mga nanggawas gikan China mga katropa. Ato ng siren mga higala sa pag-deliver ni PBBM sa ikalimang sona. Labot ni ini mga katropa unsa bang mga lakang ang iyaha posible nga imando unsa bang mga adjustments arong dili na kita basta-basta mga katropa nga maabuso or matamak-tamakan sa kasikbita nga nasod nga nagakahinam-hinam or naghinam-hinam mga katropa sa ato ang resources sa kadato sa resources sa ato ang nasod Pilipinas. Inipon mga higala ha ang kiniusab suporta alang sa vulnerable sectors. Sentro.
Ilabi na kay kabahin karon mga katropa sa duna manguy mga labor sectors ang nanawagan mga igala nga naglaon.

employment o pagkatag sa contractualization, mga katropa. Sabay bot pasabot ni ng contractual. Why kasiguruduhan nga magpabiling ka niya ng trabaho, mga higala. Akin ibitaw nga itong mga kaigsuunan nga bisan pa man nagtrabaho sa gobyerno. Pangalan nga kininga gitawag job order kana. Contractual ka na, mga katropa. Guban pa na itong mga kaigsuunan nga pirmahan o dirilang taman. So, i-assess mo kung angayan ba mo magpadayon para i-renew ang inyong contract o dili. Isa na, mga katropa, sa factors kung anong dili stable, mga katropa, ang employment rate sa ito ang nasod Pilipinas o mga higala. Ugi, kini pod ang kabayan silang ginalantaw o gilauman nga madunggan ang kining pagtaas sa mga presyo sa mga palaliton nga daw dili makagukod ang sweldo sa katawang Pilipino ngadto sa pagtaas o kataas sa presyo sa mga palaliton, labi na kini mga basic necessities, mga katropa. Sentro. Nato nang lauman, mga igalahal, talking about labor sector, kay mao ni ang labing apektado, mga katropa, niini nga to ang pagtaas sa mga presyo sa mga palaliton. Kini lakip usab, mga higala, ang kining gitawag og minimum wage. Kini, mga katropa, dugay na kining giduso. Kung mahimo, daghay na nawagan nga kung mahimo ang kining minimum wage nga ginapatuman din sa Metro Manila. Isusama lampurnas lang na sa uban pang mga rehiyon. Kana, mga katropa, ato nang tanawon kung maapil ba na, mga higala. O dugang nining masulbad matod pa. Ilauman nila nga kining wala pa matod pa kasulbaran, kining iskandalo sa flood control. Mao na, mga katropa, itong tanawon kung naabay kay kung ato mahinuman kining independent ICI, mga katropa. Independent Commission for Infrastructure, mga igala. Okay, kung ato mahinuman, grabe nga mga dokumento gisuroy ni ini ang tibuok nasod nga adunay mga flood control project scandals, mga katropa. Atong tanawon kung hangtod asa kinitaman, kay daw wala na may plano siguro nga ipadayon eh. Kay ang minority black, mga katropa, sa Senado, mao na may lang naghinam-hinam nga ipadayon kana. So kung mini, mga katropa, kung dili mismo mangusog ang administrasyong Marcos nga ipadayon ka to, daw na walay or kining walay bili ang gibudget alang sa ICI ang mga gipanggahin nga pundo alang sa pagtigom og mga ebidensya. Ato nang siron, mga katropa, kung maapil ba na kay labi na nga si PBBM ang mao'y nag-open up nga iyahagyod nga pa-imbestigahan kini mga anomalya sa flood control o pasilutan ang mapamatud-ang nalambigit ni ini nga korupsyon. Sentro. Sa pikas bahin, mga katropa, guban pa, mga igala, sa ato makaigsuunan nga naminaw karon. Unsa ba ang inyong gilauman ang or madunggan alang, mga katropa, sa kining State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ugmang adlawa, mga higala. Kiniha, ito nang atangan, mga katropa, sa mga buot magpadangat sa ilang mismo mga komento, mga higala. Address ato ang kining hotline number, contact number, mga katropa, sa Smart 0969-3-0537, mga katropa. Akong usbon 0969-333-0537, mga higala. Na, mga katropa, sa itong mga hisgutanan nga kinahanglan ikaw ako ang ngayon nga masayo doon makiglambigit kay ingon man, mga katropa, nga ikaw usa ka Pilipino, ako usa ka Pilipino, o kitang tanan, mga katropa, doon ay katungod sa pagpasiatab sa ato ang mga mulo. Ingon nga mga kinigitawag, mga katropa, nga kanang kung sa ilaha pa mga nakalabay nga residente, kayo ang boss ko. Na, mga katropa, gituboy sila sa maong pangatungdanan alang sa pagserbisyo sa tibuok katawhang Pilipino. Sentro. Sa pikas bahin, mga katropa, alas 12:50 na, mga higala. Oy, by the way, sa itong makaigsuunan ha, nga nangita asa posible mapalit kini mga produkto sa Yes to Health Incorporated, sama na lamang. Uy, kini atong mga igsuon ha, kini atong mga kaigsuunan nga ganahan kayong tingtugnaw, mga katropa, kay lami na pod ikining sayo igiling-giling mo. Kanang lami na iturbo, mga katropa.
Oy, sa tumakay suon nga nangitang turbo din ha, hala mga katropa. Bisitaha kini nagkadaiyang mga parbasya ug butika diri mismo sa tong syudad sa Davao. Paminaw mga katropa kay mapalit kini nga mga

0: produkto dinhi sa Farmacia Eva Kalinan, Jaylan Pharmacy, Ses Generics Amesco, HealthMed Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADRR Pharmacy Kabantian, AKC Pharmacy Samal, Usurl Pharmacy, HB1 mga katropa mapalit sab kini. Lakip de sab dinhi sa may L3 Pharmacy Kalinan, 318 Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navarez, Mental Relocation, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Dish Kabantian mga katropa. Kana ha? Kung makaigsuunan nga nangita din ang Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C. Labi na kinatong Zanton Plus Gold mga katropa ha. Kaya dako kiling tabang mga galaalang sa tuang panglawas. No? Labi na sa tuang mga kaigsuunan din ha nga nagproblema na mga katropa. Labi na gipamati nila mga igala. Kaya dako po kiling tabang mga katropa. Batok Diabetes. Kaya arumalikayan ang diabetes mga katropa pinaagi sa pagtumar o Zanton Plus Gold kada ko kinikikatabang sa pagminos sa pagsaka sa sugar level sa tunglawas mga katropa. Pinakanang di mapugnan may gala ang pagkaon-kaon kay piyesta din hi, birthday dito, snack din hi, panihapo na sab dito. Ay mga katropa ayaw kumpiyansa ni Ana. So ako nimo kung di man ka na mapugnan mga katropa ayaw kalimot sa pag-ehersisyo. And of course tumar ni na to ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated sama na lamang sa Zanton Plus Gold mga higala. Kung sa itong mga kaigsuunan nga nangita og turbo mga katropa, kay 1 week ang effect ni ini mga higala. Basi nagtuo kag nga kuanti auti aura ni mga katropa ha. Sigurado nga di kagayod magmahay mo inom ni ini mga higala. Labi na tingtog na maunay paborito kayo sa inyong mga tabadido. Sa itong mga kaigsuun na mga turbo, gusto makaturbo mga katropa. Labi na nito nakulangan sa performance mga igala ay diri na mga katropa kay siguradong dili ka makulangan og dili usab maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men mga katropa mapalit kini sa Shopee og mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Sentro. Risat na mga katropa ato ang dalikyatan kay nindot ni mga katropa kay adunay usa ka non-government organization. Mga igala kining gitawag og AmeriCares. Kining AmeriCares mga katropa usa kini ka gitawag og American Cares. No, usa kini ka non-government organization nga ang purpose, ang goal mga katropa is to spread health. Help mga katropa, ilabi na talking about sa panglawas ngadto sa mga apektado sa kalamidad mga higala dinhi sa kining area sa Mindanao kung asa giigo sa sagunson nga linog, pagbaha mga katropa, landslide kung asa nilibo ka mga individual ug mga pamilya ang gipahikling gumikan niini mga katropa. Actually nasabayan nato ang isa sa ilang medical mission mga katropa nga supposedly dito unta kini gipahigayon sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental nga ato ang nasayran nga labing naapektuhan ay mong sentro mga katropa niini yun in taong grabe nga kalamidad mga higala. Apan gumikan lagi kay wala gitugot sa panahon no kay naay na sinati nga duha ka landslide mga katropa. Paingon actually dapat mi dito libot mi dinhi sa may Jensan kay lisod man ang agianan diri sa labi na ni ato mga naguba nga tulay na pag yung mga na landslide kung agi kita dinhi sa may Don Marcelino mga katropa ha. So dito nituyok mi mga galaapan gumikan sa wala damhang panghitabo na amatul pa hitabong landslides. Mao na dinhi na lang mi sa may area sa Glan Sarangani. Kung kamo makabisita sa lugar mga katropa, makaingon mo makalilisang sentro. Ang ila pong tulay dito mga katropa na hugma. Ang ilang mga karsada, tingala na lang ka, uy, lahi man nga pagkahimo ni sa hump man kay murag ni ukang. Amo na yung sitwasyon dito mga katropa, mga landslide pay imo. Partikular mga katropa diri sa may Small Margos, Glan mga higala. Adira mga katropa ato ang nakit-an yun. Parti dako ang bahin mga igala, dako yung bahin sa kilid sa karsada. Ang nahugno mga katropa hinoon nga nakaabtik ang lokal nga panggamhanan ilabi na sa tabang sa DPWH. Kaya gilay kini nagpahigayon o clearing operation hinungdan nga nakaagigyod in taon ta mga katropa. Sumala sa mga residente atong nahinabi, mga igala, padayon gyapon ang ilang mga nasinati nga kining aftershocks, mga katropa. So yung anak, kadili lalim ang ilang sitwasyon hinungdan, naglabing pasalamat ang ilang gipadayag dihang naabot ang Americares sa maong lugar. Atong nasaksihan, no? Ang kini mismo mga free consultations, libreng mga tambal, mga higala. Kana labig yun kita nga importante sa mga evacuation sites, mga katropa. Labi na kining limpyo nga tubig alang kanila. Kaya labi na napagyapoy mga nasinati nilang kusog nga pag-ulan. Napagyapoy mga pagbaha sa ilang mga lugar, mga katropa. Hinungdan nga di kakumpiyansahan ang ilang mga mainom nga tubig in town dito, mga higala. Kung ngalan sa itong mga kaisunan, daghan mga kaisunan nato dito nga wala nagipabalik sa ilang mga panimalay, nga gikonsidera na good in town nga danger zone, mga katropa. So yung nga may gala, padayon ng ilang paglaom nga doon naghihapoy magpadayon nga mag-abot sa ilang area nga mga hinabang o sa itong makaigsuunan ha nga buot makikolaborate, mga katropa, sa Americares. Mamahimo kayo kaayo ka mumukontak kanila aron ma-schedule, mga higala. Ilabi na aron sila makahatag usab o serbisyo nga libre nga medical consultations, medical check-ups, mga katropa, paghatag og libreng tambal alang ni atong mga nag-una nga mga kinibitawang basic nga mga balatian, mga higala, sa man lang sa kalintura, high blood, kining ing-anak pa, mga katropa, uguban pa, mga higala, available sa Americares, mga katropa. And of course, kining limpyo nga tubig. Kung atong makita din na, mga katropa, naana sila yung equipment nga ginagamit. Actually, minilyon ang kining kantidad, mga higala, kay mu-filter kini. Ug sumala pa, mga igala, sa Americares, kining equipment or machine mao matud pa kini ginagamit sa mga sundalo, no? Kay bisan asa sila mo adto, bisan pa mag kini bitong pita na, mga katropa, kaya kana limpyohon sa maong machine ug mainom na ang tubig gikan sa pita. Sentro. Asa mo mangita ni ana, mga katropa, palit mo. Kay bisan pa magmuadto mo sa mga bukirong bahin, mga katropa, di mo makinibalaka sa inyong imnunon pag naamo ni ini nga machine. So agi pagsiguro nga ang ginainom nga tubig sa mga evacuees limpyo, mga katropa, ngadto ilang nga gidala kining naisigutan nga equipment og ang kining bomba, no? Actually nanay bomba, mga katropa, kining bitang water pump, mga katropa, kining manumano, mga higala. So ang tubig din ha is mauna siya ang ginasuyop sa mga equipment aron sa laon og ihata ngadto, mga katropa, ang sinala nga tubig, limpyo na nga tubig ngadto sa mga evacuees, mga katropa. Syempre libre ang jerry cans, no, kini mga containers, mga katropa, alang sa itong mga kaigsuunan. Sa itong paminahon, mga igala, kay naay isa actually inspiring kaayo. Kay kini mga ni appeal ni ini, mga katropa, pipila lamang, maihap lamang in taon sa tudlo sa kamot ang kining gitawag og internal personnel sa Americares, mga katropa, og kadaghanan kanila mga volunteers, mga katropa. Atong siren bay ang kini mismo ng atong pakiginabi engineer, no, nangadto kang medical officer Eileen May Sanchez, mga katropa, unsabay nakapa-inspire sa iya kay nagaawhag magudang Americares ngadto sa mga medical professionals, mga katropa, nga pwede kaayo mo makig-alayon sa kining Americares alang sa pag o mahimo nga volunteer, mga higala, mo experience sa pagtabang ngadto sa mga nakinahanglan, ilabi na sa mga naigo sa trahedya. Atong paminawon, engineer, ang kini mismong pamahayag ni medical officer og volunteer Americares volunteer Elena May Sanchez, mga katropa. Oni si Ma'am Elena.
1: Pagkagul mag-graduate, akala hospital lang ang pupuntahan. Pero actually, ang malaki ang pangangailangan ng communities. No, actually, nasa ano pa lang tayo, nasa maliit na parte pa lang tayo ng Pilipinas na kinakailangan ng mga doktor. Pag may nakakausap nga po kaming mga pasyente po dito, no, kailan po kayo huling natingnan ng doktor? Nakudok, 2 years ago na, 3 years ago na. So, sobrang tagal na po nun, no? So, yun po yung nakaka-motivate sa akin na, syempre, sa ospital, yun naman talaga, yun yung kumbaga, iba-iba naman tayo ng fulfillment, no? Pero mukhang ito ang calling ko, no? Mag-serve sa mga nangangailangan. And salamat sa Americares dahil namulat ako, kasi actually, I came from a private practice then, no? So, when I ended my residency for family and community health, so, nag-clinic po ako, but after po nung COVID, no, so nakita natin kung gaano ka hirap yung ating health system na kinakailangan mo kang on the ground, makita po talaga.
2: How would you feel, mama, na you're being without a those really that needs healthcare.
1: Oo, hindi naman natin itatanggi na syempre kailangan din naman natin ng compensation. But the purpose of being a doctor kasi is really to save lives. Diba? So, pag nakakita ka ng gano'n, lalo na yung mga hindi nakakakita ka madalas ng doktor, hindi nakapapunta-check up sa mga hospital na di-aircon, yung mga gano'n, no? So, ito sila, no? Parang, kahit hindi mo sila sabihan na pumunta magpa-check up, no? So, parang nakikita mo na yung purpose na gusto nilang habaan yung kanilang buhay. Gusto nilang i-improve yung kanilang health. So, gusto kong makatulong doon. Gusto kong maka-inspire din sa kanila to take care of their health.
2: No? Aspiring doctors, student,
1: because
2: young doctors,
1: are you trying to
2: follow
1: him? Oo naman, oo. Kasi I think may parang bumaba na din kasi yung mga nagpupunta sa public health. So I encourage everyone na yung ating mga, lalo na yung ating mga fresh graduates na tumuloy po sa public health. Kasi madami din naman po ang nangangailangan po ng ating tulong ng ating ng mga health services dito po, lalo na po dito sa mga hard to reach areas po.
2: How young are you, ma'am? How many years are you?
1: I'm 36 years old na po, maliit lang ako. Pero I'm already in my 10th year of practice.
0: Central. Ayan na, okay. Dagang salamat kay Engineer, ha. So atong nadunggan, mga katropa, ang mensahe. Pamahayag, mga katropa, ni Ma'am Eileen May Sanchez, mga katropa. Maukini siya, mga higala, ang medical officer, Americare's volunteer, mga higala. Gikan pa actually kini siya og Manila, mga katropa. Apan iyaha lamang gituyo, no? Iyadyong gigahinan og schedule, mga katropa, nga maka-appeal sa medical mission kay ing ana ka fulfilling. Ing ana ang kanindot sa pagbati, mga katropa, nga kanabitaw makaservisyo ka. Nga bisan pa man na kung boto naon-naon, nga lang graduate ka og medicine, pagkadagko sa imuhang income, kung boto naon-naon kung dina ka sa imong clinic, o baka nagtrabaho ka mismo, mga katropa, sa mga pribado nga mga ospital, dako kag sweldo. Apan bisan matod pa sa kay allowance na magod ang ginahatag ani sa ilaha, bisan matod pa sa kagamay sa ilang compensation, apan ngalan nga makatabang, makita nila nga duna gyud kahupayan ang gibati sa ilaha mismo, matabangan nga mga pasyente, dako na kay kana nga fulfillment sa ilaha mismo nga kiningipanumpaan nga ang pagtabang ngadto sa mga nagkinahanglan, ilabi na talking about sa panglawas, mga katropa. Ana nga makadasig, mga katropa, ang mga pamaagi sa ato ang mga medical practitioners nga andam muhatag sa ilang serbisyo ngadto sa mga nagkinahanglan, og isa kining organisasyon ang non-government organization nga Americares, mga katropa, sa nagadalit ni ini og naga anahimo nga way medyo, mga katropa, aron kini ato ang mga medical practitioners nga buot mutabang sa mga residente nga naapektuhan sa kalamidad nga nagkinahanglan gyud og susama nga mga health services, mga katropa. So ang Americares mo ilang pamaagi. So atong nadunggan nga, mga katropa, nga actually abli sa pagdawat kaninyo, labi na nito mga medical practitioners, ang Americares, mga katropa, aron mahimo nga part kamo sa pagtabang ngadto sa mga nagkinahanglan. Ano, mga katropa, so nasa gatusan or ginatos ka mga individual, pamilya, mga katropa, ato ang kinimismong or kininatabangan sa Americares sa ilang gipahigayon nga medical mission, partikular din sa may barangay Big Margos, Glan, Sarangani Province, niining Milabayng adlaw nga Biyernes, mga katropa. Sentro. Alauna 4 na gyud in town, mga higala, pagka-update na lang yun sa oras, mga katropa. Ayan, by the way, mga igala, ha, si Sir John Carl Mangarin Behel. Usa ka adlaw na lang, so na naog malones. Mga nagkitawag, mga katropa, pagka-exciting. Of course, Ma'am Jing Pegarido, mayong hapon, mga katropa, guys, good all the time, mga katropa. Dagang salamat, Ma'am Jing. Si Sir Harold Salang, watching live here in Uton. Ayan, mga katropa, dagang salamat sa mga nagpadangat sa ilang mga mensahe, mga katropa. Ato siyang ambakan. At least, mga katropa, before tama human sa to ang programa, ato siyang hatagan og pang pag-good vibes alang din ha kaninyo, mga katropa, kay usaka iro. Amura bag nasubawan kini sa gunsong ulan. Kaya kung inbis nga mahadlok ka, mga katropa, mumabanghagan ka ora kini grabe mo aw-aw, mga higala, naon sa bang mura na magihubak, mga katropa? Ato paminawo na kay iro daw gihubak kung mupaghot, mga higala. Atong paminaw ni Engineer, atong tanawo na kining iro, na ba mo yung mga iro nga susama ni ini or mas cute kining iro, mga higala? Ano na? Paminaw na to. Agoy! bagay, gihubak. Oy! Oy, kailangan ig Santon Vitamin C. Ayay! Oy, magakatropa o shabada pa o shabada na to. Oy. Oy, pwede kayo pang alarm mga katropa, no? Oh, okay ni mga igala, kung kamo adunay iroan ni mas maayong nga mamaak na, no? Kay kung mamanghot di man kahadlukan in town sa mga kinibisong kawatan. Oh. Naningkamot in town ka tropa, ha? Ha, perting lingawag in town mga igala. Actually pipila lamang in town ka mga iro ato madunggan nga ing ani in town pinaghutan. Ambot lang mga katropa kung sa tingog ba ni siya tao daw pina Range Birano. Ay. Ha, kumukanta mga katropa. Unsa ba ning kahit kanta ning Range Birano engineer? Basta oy, murag panahon pa jud ning engineer. Unsa ganito engineer? Range Birano. Kini nindot ning mga kanta mga katropa kay pinahagaw-haw gyud na mga higala. Bira, at least ato ang madunggan mga katropa. Oy, kahit konting pagtingin. Kinibi ato ang Shiro ani mga katropa paminawa ang padungga sa hagawhaw sa iro engineer. Alalabe. Oy. Atong donggona ang kahit konting pagtingin. Oy, forward na to mga katropa. Hoy, taas mo mag-intro in town.
3: Pag-ibig ang sa aki yung ipahiwa.
0: Ang iro, dayon na engineer, ang iro. Ay, kabaw ka muna, bahala diyan na mga katropa, ha? At isa ako lagi background na, no? Para nindot po na ang feeling sa iro, ba? Tama yun ako, alaging balansi mga katropa. Well anyways mga igala, pampa good vibes lamang ka na alang sa tumakaigsuunan nga naminaw karon mga katropa. Oy, dagang salamat sa tumakaigsuunan ha, nga nagkasubaybay labi na din sa may XFM General Santos City nga nakatune in karon mga katropa. Umaw ko tinaglangkob sa to ang programang Sentro Weekend mga katropa ning adlaw kita nga Domingo. Pizza 26 na ning bulan sa Hulyo, tuig 2026 mga katropa. Yan ang salamat sa mga nagapaminaw dito sa itong XFM 89.1 na Davao City mga higala. Tangin na lamang ang musunod ng mga programa. Ilabi na ang mga musika at mga sonata nga hatod kaninyo niya. DJ Archie Archiboy Ichiboy Ichibukoy. Maka na mga katropa ka muna bahala may gala. Atong rapper sa XFM Davao mga higala. O gatong programa, gipuluhin kini sa mga produkto sa Yes Wealth Incorporated. Sama na lamang sa Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix, Turbo Man Enhancer Vision X Plus Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Tea, atong Clear Skin Herbal Soap, ato ang Zanton Herbal Oil, o atong Zanton Gold Coffee Mix mga katropa. Yan mga igala, sa ngalan na lamang sa kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nikusang Pilipino para sa Pilipinas. Sa ngalan ni Katropang Andy Causon, ako ang inyong nakauban ning mga orasa. Katropang Marvin Ibano, ako magaingon, kamatuuran ang sandigan.
4: Sentro.
0: Oras na to Katropa, alauna 9.
4: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
5: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
6: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Excited!

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? O, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani tingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C.
10: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
9: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
11: XFM.
12: Kaklarik sana.
13: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingi bla.
5: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka cyclist, pirmi gid kong natumar og Premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kong nangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?
12: Mag-

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Monitor usage. Keeping track of your water usage by monitoring your water meter regularly can help you identify any unusual spikes in usage and address leaks or wasteful habits promptly. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at Protektado Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Clarex!
8: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programang The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
10: The Secret of Health.
9: Aron malikayan ang pagkagrabi og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
11: Santon Plus Gold.
12: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy nga Kape, Sundown Blast, Coffee Mix, The Secret of Health.
9: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Sundown Plus Coffee Mix ka na. Sa Sundown Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Sundown Gold Herbal Capsule og Sundown Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Sundown Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
0: Sundown Plus Coffee Mix.
1: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Sundown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan ako ibaylo ang Sundown Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay gud ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Sundown Plus Coffee Mix.
0: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
9: Ang Sundown Gold Herbal Capsule, ang Sundown Vitamin C, ang Sundown Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
12: The Secret of Health.
9: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
12: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kaklarek sana!
11: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Mayong adlaw mga higala. Welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
1: The Secret of Health.
0: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tao kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung maabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
2: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga baltian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
5: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
6: Send money abroad quickly and easily with Evlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Evlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Evlu Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Evlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: It's 4 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Ka-Clarence, Ana?
10: Exciting!
9: Exciting!

if you wanna ride.

0: Buka klarik sana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
1: XFM.
0: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
7: Ako si Jonathan Layaw, sa Patpat Malaybalay, na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkubo. Ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Mga nga, nakadungog ko sa radyo na ang Zaton Plus Gold niya. Gato marhanaan na akong lula. Mga ito ni palit ko, akong gitistingan, akong giminte, nakaharot o duwa kastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagkakit sa akong tangkubo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Zaton Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Zaton Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa mo ani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Zaton Plus Gold user sa Patpat Malaybalay.
6: Zaton Plus Gold, tatak yes to health. Zaton Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Zaton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zaton Plus Coffee Mix ka mo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pag inom mag premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
13: Purma da gani, pre. Pero may problema.
12: Ay, ano na aw?
13: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
12: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
13: Turbo?
12: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
11: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Ah, kasi Turbo.
6: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zaton Plus Herbal Soap.
15: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zaton Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Zaton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal. Sa malapit na butika sa inyong lugar. Sethan Plus Herbal Soap.
2: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
5: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: XFM.
0: Kaklarik sana!
16: Exciting!
17: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
18: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
17: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station. Protect your health. You and your family can stay protected during El Nino with our top tips for keeping everyone safe. Beat the heat and shield against health risks like heat-related illnesses and pesky mosquito bites. Keep cool, stay hydrated, and arm yourself with insect repellent. Remember, every small action adds up to make a big difference.
18: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
19: Kaklarek sana!
20: Exciting!
21: Extra Drive.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan, kung inom, mga duha ka adlaw, tulok adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuhan ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas.

0: as ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C.
6: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: XFM.
8: Kaklarik sana!
9: Exciting!
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
11: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
12: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Pharmacy, Ses Generics, Amesco, HealthMed Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADRR Pharmacy.

0: Pharmacy Saman, Mamat Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
2: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw ug pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station. Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
2: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Life talk with Angel Heal. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Heal, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi dinhi lamang sa XFM Davao Katropa. Life talk with Angel Heal.
7: Ang Life Talk with Angel Heal gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sunblock og Solomon. Life Talk with Angel Heal. Makasali ka.
8: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
9: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
8: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, dinhi lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
10: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
4: Kaklarek sana.
5: Exciting.
10: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklarek sana!
10: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: XFM.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Bago pa man magshildo, wala namang kwikwartaan niyo eh.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
0: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tiga man sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Moayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
6: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets. Doña Vicenta Subdivision. Davao City. Near Nanay Bebeng Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
7: Kaklarek sana!
3: Exciting!
8: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
10: The Secret of Health.
9: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
11: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na haba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
11: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
9: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
10: The Secret of Health.
9: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay yun nga pag-inom o Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
7: Santon Plus Gold.
13: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki good ko. Pero, usahay.
14: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
15: Santon Plus Gold!
16: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
17: The Secret of Health.
9: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
18: Vision Next, daghan ang natabangan.
19: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
18: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
9: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
17: The secret of health.
9: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
17: The secret of health.
9: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
17: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kaklarek, sana!
20: Exciting!
21: Sister Pain!
22: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
21: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain!
23: Symptoms persist.
21: Consult your doctor. Sa mga butika.
24: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
21: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
25: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
26: Ikaw palang gani isa, lipay nako. Samot naglima mo.
2: Kaklarek, sana!
20: Exciting!
27: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
28: This portion is brought to you by
29: Zonthon Plus Coffee Mix.

0: Ay, puro na lang talaban sa kinabuhi ani. Wa na'y kiss nga pinapilit. Kung wala ka niyang pingi, ako'y pangga ni mo, be.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
1: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kung mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
2: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Pharmacy, Ses Generics, Amesco, Health Med Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADRR

0: Pharmacy Saman, Mamat Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarence, Ana?
3: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Life Talk with Angel Hill, Skin Therapist, Beauty, Health and Wellness.
2: Health and Wellness.
1: Ug karon, ania ang inyong Angel.
2: Angel Hill.
3: Ayan, maayong gabi isa tanan. Oo. May gabi isa tanan. Kumusta ang atong mga pagpa-anong karong mga orasa? Asa naman ato ang beat theory, ah? Oo. Ayan, kumusta ang inyong mga pag-ano karon, kanang pagpaminaw sa inyong mga radyo? Oo. Kumusta man ang ato ang pagpaningkamot o pagpang unsa ba nang ato ang ano? Ayan. Unsa man atong ginahimo karong mga orasa? Ayan. Welcome to Life Talk with Angel Hill. Opo. Oo, marami tayong pag-uusapan ngayon mga katropa, no? It's all about you. Lisod pad. It's all about me. Ayan. You're my heart, you're my soul, mga katropa. Ikaw ang akong heart. Oo. Ikaw ang akong heart. Opo. Ang imong soul, sa imuha lang na. Oo. Parang, your eye is the mirror of your soul. Oo. You cannot hide, mga katropa, kung unsay naa sa imuhang, kung unsay naa sa imong kasing-kasing kay mugawas gina sa imuhang kalimutaw. Tama ba? Oo. Mugawas gina sa imong mga mata. Bisag nag-ingon kang malipayon ka, nagakatawa ka, pero nagakahilak ng imong kasing-kasing diraa. Makita gina sa imuhang mga mata. You cannot hide your tears beyond your stomach. Tama ba yun? Seryoso. Ayan, maayong adlaw sa tanan. Maayong ka pa sa adlaw. Oo, gabi naman, God. Oo, pero sa to is good morning. Good morning, mga katropa. Oo, para diha sa laing nasod. Oo, nagapamati diha sa mga OFW. Diha sa Saudi Arabia. Saudi Arabia o sa Kuwait, sa Riyadh. Natay mga listener diha sa Riyadh. Oo. Murag bago ra man jud ko ni mata ani mga katropa oi. Shout out dira sa Atlas Taxi. Atlas Taxi. Bye. Sa si John Metre. Oh, Matre. Oh, how you pronounce it, Sir John? Oh, shout out sa Atlas Taxi nga nagapaminaw karong mga orasa. Si Sir John Matre ay nakasakay ang atong SM. Oh, atong station manager kay John Matre, Atlas Taxi. Thank you so much, sir. Oo, naa kay pahalipay gikan sa kong kasing-kasing. Ay! Ayan, this is Angel Hill sa Life Talk with Angel Hill. Ayan. Mm-hmm. Makarelate ka ron si Sir John Matre, no? Sir, naa ba kay PhilHealth? Oo, kinsa may nag-ano dira sa PhilHealth karong mga orasa? O, kinsay na ay PhilHealth? Naa ba kay question sa imong PhilHealth? Naa pa ba'y pakinabang ang PhilHealth karong mga panahuna? Sa tanan nagapamati diha, oo, kinahanglan ba jud og na ay PhilHealth mga katropa? Oo. Mauna itong pag-istoryahan karon kasi Beauty Health and Wellness, oo, kasali si PhilHealth. Naatay isa nga na-interview mga katropa, oo, about sa yakap, oo, yakap ng programa ng PhilHealth, opo. Ayan, i-ready na atong ano, no? Atong paminahon kung unsa man gyud ng yakap. Oo. Yakap program ng PhilHealth. Ibalik ang tiwala sa PhilHealth mga katropa. Oo. Sige, kung ready na to ah. Yan, sige, paminahon na to.
4: Programa Life Talk with Angel Hill ng XFM 89.1. So natin ma-interview karon mga katropa. Ayan mga katropa, welcome sa itong programa Life Talk with Angel Hill ng XFM 89.1. So natin ma-interview karon mga katropa.
3: Ayan, sige po. Habang inaayos pa ang atong audio, atong video, sige. Habang inaayos pa ang ating mga video mga katropa, na-interview natin isa sa mga marketing staff ng PhilHealth. Opo. So, sabi nga ni Sir, oo, kasi nagkaroon sila ng programa sa Barangay Matina Applayan, naga-barangay to barangay sila para ipasabot sa each individuals o kada usa sa mga katawhan nga naay dili kinahanglan nga magka ano ka pa kanang magkasakit jud ka katropa nga magamit nimo imong PhilHealth. Kung ikaw nagapaminaw karon nga naa kay i-update ang imong PhilHealth katropa, kasi pag nagpa-laboratory ka, kung naakas sa private, pwede na maka-avail si PhilHealth. Pero pag sa private ka, naagid bayaran nga 900 pesos. Oo, unlimited na siya katropa. Oo, maka-half na ana or ilang percent na ang mabawas ana kay para sa PhilHealth. Pero na ubang mga hospitals or laboratory na pag naakay PhilHealth, wala siya'y bayad. O pag mag-laboratory ka. So kasagaran sa ato mga katropa no nga naate gibati ato alang nang iano ato alang nang iluumluum dira a. Oo, Sir John Matre diha sa Atlas Taxi. Thank you so much sir for tuning in. Oo, mamaya mga katropa i-greet natin ang dapat magpa-greet sa atong atang bayan sa katropa. Ayan po. After this Live Talk with Angel Hill. Ayan po. Ito seryoso to mga katropa, it's about health no. So sa mga nagapaminaw karon nga kani ganing daghan kagibati pero imuha lang giluom-luom kay murag makaingon ka nga dili naman murag wala man koy budget ana nga magpa-laboratory ka, naa kay bukol, naa kay naramdaman. Oo. Ang full interview. Ah, okay. Sige, nagkaroon ta og problem sa atong interview with sir. So magkaroon lang tayo ng next Sunday nato ipagawas ang ato ang video sa iyaha no. About yung Yaka program ng PhilHealth. Or pwede po natin kausapin si Sir Trub phone patch po. Ayan, magkaroon tayo ng interview sa isa ka para mapasabot sa ato ang mga katropa kung ano ba ang programa ng PhilHealth po. Ayan. So shoutout nato no diha sa Bureau of Fire, sa Bureau of Fire office ng BFP ng Region 11. Ayan po. So sa daghan po nagreklamo mga katropa, so matagaan po nato og panahon diri sa atong live talk unsa na nahitabo sa business permit certification ng Bureau of Fire, kay medyo dugay-dugay na gina siya mga katropa. Ayan. So ang atong pag-usapan karon mga katropa, it's about your health. Oo. Unsa mangi nagapa-trigger sa ato a? Nganong naa mangi kanina kay ginabati ba? Oo. Ginabati sa imong lawas, imuha lang nang gidala-dala kay tungod kay wala kay budget magpa-laboratory. So naay programa karon ang Yakap ng PhilHealth, Yakap program na pwede nang maka-avail o dili kailangan ma-hospital para ma-avail nimo imong PhilHealth. Basta imuha lang i-update imong unsay requirements, dapat na lang kay PhilHealth number. Oo. PhilHealth card or PhilHealth number or i-update nimo ang imong PhilHealth sa PhilHealth office. O na lang na dira sa may Magallanes, no? I-visit ninyo ang inyong ang office sa PhilHealth na imo assist dito. So kano sa pakamanukad o ano wala na? So kung naa kay ginabati dira ang dili na nimo ano ka nang ginadala, dala lang nimo, di na madala og mga herbal na ra, mga gamot dira so kinanglan gyud magpa-laboratory. Pero motuo ba mo mga katropa na ay sakit nga bisag unsa og laboratory, dili mo gawas ang imong sakit. Oo, murag sakit na siya nga kana ganing sakit na siya sa mga unforgiveness. Oo. Happy Sunday sa uban nga nagapamati karon. Oo. Unsa may nagsakit nga kana ganing bisag unsaon walay diagnosis. Oh, walay diagnosis sa doktor. Oo. Kana mga sakit mga katropa nga natingala lang ka nga daghan ka ayo kag sakit. Ayan. Time check is alas 7:12 na sa alas 7, alas 6. 6:12 na in the evening, sayo kayo nga kagabion. Ayan. Sa mga nagapamati karon, shout out sa inyong tanan, maayong pagpaminaw sa atong Live Talk with Angel Hill. Shout out kanina sa ato ang ano, daghan kayong salamat sa event pa event momentous event ng Baby Janaya. Baby Janaya, Janaya. Oh, Janaya ang pagka-pronounce no. Janaya V. It was held in Uno dira sa ano Walang Uno Hotel, dili na. Diyan sa Alo Hotel, opo, sa Fred's Buffet. Shoutout sa Fred's Buffet. O, mga katropa, kung ikaw pala, sigoy lang na ako, no? Kung gusto mo magkaroon og pa-event, dyan po kayo sa Fred's Buffet. I-request nyo ako as your host para rayot ang event. Walang boring ang event. Ayan. Dagang-gang salamat, no, sa pinya, badili ko mag-ano, tanaw na to, dili kay basig, malahi na po ng atong pagbanggit diri sa apelyedo. Oo, lisod sad, kung mamali taani o ano sa apelyedo. Ayan po, oo, ang event, ang galing ng event talaga nito, opo, ayan. Proud parents po, and then proud father, opo, ayan. Si Ma'am Venus, the mother of Venus, shout out po, Peña Rijo family. Ayan po. Si Ma'am Venus po, ang mommy ni Janaya V. Apelyado ni Sir? Sir John Von? Oo, naano ko kay John Von pala yun. Oo. Sige, asa naman yung si Sir John Von? Oo, naghanap tayo ng ano. Parang magkamali tayo ng ano nito. Sana may yung ano ni sir ha. Kasi ang nakalagay lang dito talaga, it's, oo. Dapat na ay ano, na ay apelyado. Oo. Ayan, si John Von Juvie. Kuya, si John Von Juvie Tumali. Ayan, Mr. John Von Tumali, Mr. and Mrs. Tumali family, oo. Happy moment, ang momentous ni Baby Janaya V, Tumali. Kanina po, we are celebrating our first baby po ng Tumali family, oo. Na nag-celebrate po ng baptism dyan po sa Fred's Buffet. Opo, first time po nakakain ng inyong lingkod ng pabo. Akala ko ano 'yon. Ang pabo kasi talaga, it's like taste like chicken. Oo, chicken na parang chicken na walang lansa, na masarap talaga pala ang pabo. First time tayo nakatikim ng pabo. Thank you so much po sa family ng Peña Rijo family. Ayan, si father po yung kanina, si Sir Romeo, shout out. And then the rest of the family member, and Ninong and Ninang. Thank you po sa pag-celebrate ng baptism ni Baby Janaya. Ayan po. Oo, sa lahat na nagapaminaw karon, oo. We are into a live talk with Angel Hill. Pag-uusapan po natin ang kalusugan. Kalusugan. Kalusugan sa pag-iisip, kalusugan sa katawan, kalusugan sa all. Kalusugan sa all. Oo, kung ikaw karon na ay ginabati, kumusta ang imuhang water percentage inside your body? But pa sa but, pila ka porsyento ang tubig nga naasulod sa imong lawas? Kay kung ang isa ka tao kulang og tubig sulod sa iyang lawas, mauna na siyang naay dehydration. Oo, pagkaugas sa utok, oo, mo function ang atong utok, mga katropa, kailangan og 3 liters. Oo, ang atong utok to function well. Kana ganing istorya, katropa, na unsa man ka oy uga man kay kag utok. Oo, nag-uga ang utok, dili maka-function tulala tuliro ang usa ka individual pagkulang sa tubig. Oo. Unsaon man bahibal-an pagkulang ka sa tubig, nga kusog man kay kumuinom og tubig. Oo. Kusog kay ka muinom og tubig, iihi lang man nimo imong tubig, katropa. Okay po? Number one, pag once ang imuhang lawas puno na og kanang naikuta na siya og taba, oo, yung ginatawag nato na villi, inside your body. O, ang villi, mga katropa, mauna siya ang kana ganing nagaunsa dito sa imuhang ano, sa imuhang lawas. Oo, kanang dito nagapundo ang mga taba, oo, o sa organ sa imuhang lawas. O, mabalaan nato na dito kung pila ka layer, oo, ang healthy na taba sa lawas, mga katropa, is 1 to 4. Opo. Upat lang gid na siya dapat ka layer nga taba. Kailangan pod ng taba no ang sa atong lawas, kailangan pod na. Pero sobra na ana, like na ana ka sa 5, na ana ka sa 6, 7 ka layer ang itaba sa imong lawas. Prone na yan siya sa mga sakit-sakit na ana diha ang hypertension, diabetes, o unsa pay mga ano dira nga manggawas nga sakit. Pag overweight ka, oo, naana na diha ang palpitation, ang paghirap sa pag katulog. Oo. So unsaon na to nahimuon ka tropa no para maiwasan na siya? Oo. Kailangan natin magkaroon tayo og body, o mabalaan nato magpa-body scan tayo. Body scanner. O asa man nato ma-ano ang body scanner mga katropa? Asa man nato maka-free ta kahilig ba gyud kita og free no? Ayan mga katropa, mo ana tapuhon sa inyong mga barangay-barangay na atay ginatawag na to og free evaluation. Oo, mo ana ta di sa inyong mga barangay para ma-check nato kung kulang mo og tubig, kung kumusta na ang kanang inyohang metabolic age. Oo, metabolic age, kung pila na ang edad sa inyong lawas, makita na siya ato sa atong body scanner. Ang atong body scanner mga katropa, musulti na siya sa tinuod kung ang imuhang nawong kung ang imong edad 47, like 47 na ka, dapat ang healthy, you must be 10 years younger than your age. Dapat sa imong sistema or inside your body, dapat 37 lang ka. Kung ang imong edad 47 ka, 65 na ang imong edad sa imong sistema, sa imong lawas, mo nang perminti na lang ka katulgon. Oo, kapoy ka kaayo, kay nga no, overweight ka, kulang pud ka og tubig, kulang kag tubig. Ang imong fat inside sa imong organ, gaikutan og 10 ka layer nga taba. Unsaon man na siya pag ano ka tropang angel? Unsaon man na siya pag nga kanang akong mga taba-taba? Maunsa na siya sa ako ang lawas? Kanang ginatawag nato og kanang taba inside sa imong lawas mga katropa o yung subcontinuous, oo. Lahi po tong subconscious ha, kay katong subconscious ni mo, ano na siya, kana ganing matulog ka na kay subconscious mind, oo. Oo, kanang conscious ka, kanang nagmata ka, conscious ka, gikusi ka, conscious ka, sakit ka, ayaw masakitan ka. Pero yung subconscious mind, kanang natulog ka. Oo, nagamata ang imong ulirat. Oo, kasi dili man ma-stop ang imong ano dira, sistema. Nga kung mo-stop na rin imong sistema, patay na ka, ana. So, nagagaling, nagalihok, o ang mga cells nag-move. Maugani na siya nga kailangan ng tamatulog, kaya nga to ang mga cellula sa lawas, atong mga cells, kailangan siyang maka-recover o makatrabaho siya, kay makapahulay atong lawas. Kay kung ano, bayata, kung conscious ta mga katropa, daghan ka itag sima-simaon, bisag busog na ka, may kagigutom ka, niingon ang imong lawas, gigutom ka, pero kailangan lang nimo og tubig. Oo. Kaya nga, nag-overweight ka na, kay gutom ka kaayo, pero kailangan lang pala og tubig ang imong lawas, kay ano ka, dehydrated ka na. Ayan. Unsaon pag, ano katropa, mga katropa, unsaon man pag baba sa imuhang taba. Oo, kanang sa imuhang taba, sa imong lawas. Dili na siya makuha katropa. Og sa studies na to ha, I am a coach wellness. Opo, sa pag-study na to mga katropa, dili makuha ang taba sa mga organs through exercise. Bisag mo balintong-balintong pata katropa exercise, kay ang makuha lang ang taba kanang sa sub, ano, dito sa gawas, kaning mga taba sa ato mga muscle, o kaning sa ato mga legs, kana mag-firm na siya. O mo na siyang sub, ano, sub, para nagi siya sub, no? Sa kanang mga umsa ni taba nga naa sa imong lawas, sa sulod sa imong organ, makuha lang na sa tamang diet o sa tamang pagkaon. Controlling your appetite, sa tamang, ano, kana ganing tawag nito, kanang murag mo gani na na ay ginaingon ba na we need to do intermittent fasting. Unsay but pasabot sa intermittent fasting mga katropa? Na ay naga-fasting from 6 or after 5 dili na sila mukaon, okay? From 6 until 8 from 6 p.m. till 8 a.m. or till 10 a.m. dili na sila mukaon. So pila ka oras ang rest, nag-rest ka? You are breaking the fasting. Oh, you are fasting na. You need to break, kalusaman ka mo break sa imuhang fast. So magbilang ka mga katropa from 6 7 8 9 10. 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 that is 9 10 that is 17 hours. Ayan, 17 hours katropa. 17 hours wala kay gikaon. Oo. So gi-allow nimo ang imong lawas nga galingon tong naka-imbak na pagkaon for how many months na naka-imbak dira ang mga taba or mga nutrients whatever ginamove sa imong lawas mao na nga through the intermittent fasting daghan kaayg naayo sa ilang mga sakit-sakit, no? That is proven and tested na jud na siya, lalo na sabayan nyo og cleansing. Oo, mga tea o mga fiber tea, oo, i-cleanse nimo sa imong lawas. Ayaw sa ukaon og mga carbohydrates, lalo na yung mga ano ba ang taas kaay sa carbohydrates? That is rice. Mag-break muna kayo sa imuhang rice. Kanilang ang imuhang i-break na magwapa ka. Kasi kung mag-break mo sa imuhang hinigugma, na malos siyang jud ka. Oo, mamayat ka, pero nabay mo magtaba jud kay naapoy uban nga. Mag-stress eating. Oo, mag-times 10 na ang kadakon. Okay? So kani siya nga breaking, kani siyang fasting, i-fast sa nimo. So mag-intermittent fasting ka katropa or magkaon ka na muna ng gusto ka healthy, magkaon na muna tayo ng mga gulay-gulay. Oo. I-replace na to ang atong rice into mga lagot mon. Sa mga sabuki dira, mga lagot mon dira, pwede ka diha og kamuting kahoy, balanghoy man na siya, no? Listen sa kamuting kahoy o kamote. Unsa pa? Saging. Oo. Pero ayaw pod mo, isa pod ka taro, isa pod ka ano nga saging, isa ka kaldirong saging, sobra na pod na. And every sobra, kada sobra mga katropa, tanan nga sobra na agid na siya ay kapaadtuan. Murag, too much love will kill you. Naragod na siya. Sa tanan na ito nga ginahimo ko, ang tanang sobra, makadiligyod, makaayo sa imuhang, too much ka nga kahiubos. Oo, alam niyo po ba mga katropa ang naghatag og sakit sa imuha kanang imong kahiubos? Oo, kanang imong kahiubos sa imong silingan, kanang kahiubos nimo sa imong ginikanan, kanang kahiubos nimo sa imuhang anak, sa imong kahiubos nimo ana sa imong friends, na friend zone ka unsa ba? Wala ka gipansin? Oo, tanang mga kahiubos katropa naghatag na sa ato og sakit. Unforgiveness naghatag na sa ato og sakit. Mura kag nag-inom og poison, mura kag naghikog, hinahinay nimo, gilaygay nimo imong kaugalingon. Ang pinakadako nga ano sa tuwa katropa, no, ang pinaka kitaragyod ang naghatag sa atoa og sakit. Ayan. Shoutout muna nato ang mga sponsors. Opo, ang Ging's Famous Bibingka. Ayan. Ang Ging's Famous Bibingka, located yan sa Carmen. Sa lahat ng gustong mag-consignment, oo, pay later, pagkaugma. Pagkahali na sa bingka, pwede na kamubayad. Oo, mura po, good. Magpa-deliver kag 50 pieces, o ma-sold out, manggid na siya, kay lami, manggid kay ang bibingka, no? Pagkaugma pa ka, pwede ka na magbayad sa Ging's Famous Bibingka. Oo, meron tayong delivery mga katropa diri sa Davao. Pwede kayong mag-contact sa Ging's Famous Bibingka. Ayan. Ging McForest. Ayan po. Gia. Sobrang sarap ang iyang bibingka. Pwede kayong maging reseller ng Ging's Famous Bibingka. Ayan, meron tayong delivery. Magpa-deliver, pwede tayong magpasabay deliver dari sa Davao. So, originated from Carmen, Davao del Norte. Malapit diya sa Carmen, Balutan, ang Ging's Famous Bibingka. Ayan, shoutout dyan sa Barangay Matina Playa, Kinakapitan, Serunay. Sa lahat ng BHW and sa lahat ng kay Kagawad May Castro na nagpatronize sa atong Ging's Famous Bibingka. Ayan, kay Kagawad Reponte. Kay Kagawad Pulikit. And of course, kay Kagawad, ang isa sa mga nag-sponsor. Shoutout to basin maano ako dito. Nawala ka lista yun daw sa lahat ng mga Kagawad. Special shout out. Ayan, tadagan kayo salamat sa inyong pag-patronize sa Ging's Famous Bibingka. Opo, pasalamatan nato ang Solomint, ang Haplas na walang katulad, ang one of the sponsor of Live Talk. Ayan. Ang Solomint, shout out kay Sir Jun Maso. Sa tanang gustong mag-reseller ng atong Solo Mint, mga katropa, pwede kayo mag-start ng 10 pieces. Oo, ang SRP ng atong Solo Mint is 250 pesos. Sa lahat ng gustong mag-reseller, may kita po talaga dito sa Solo Mint. Pag na-try ninyo ang Solo Mint, lahat ng sakit sa katawan, outside, instant relief, mga katropa. Kung ikaw na bigo sa usa ka sitwasyon, sa imong hinigugma, kung naa kay Solo Mint, carry na. Oo. Pero pagkataod-taod sakit lang gihapon, inumya na siya og unsa? Anti-depression and anxiety. Yan ang Fern D, vitamin D3 ng for iFern product. Papasok na ang ating iFern, mga katropa. Shoutout sa mga taga Ivor Nation. Oo, kung nahirapan kayong matulog, mga katropa, ito I can recommend talaga ang Cholecalciferol. Ang Fern D Vitamin D3, the number one vitamin D3 sa buong mundo po yan. Nasa PPD na yan at saka sa MIMS. Isabay natin ang ating power trio, ang Fern Active, Fern D Vitamin D3 at saka yung Milka. Ayan. Alam nyo mga katropa, sa lahat ng wala pa nakatry ani, ito ang Fern D talaga is anxiety, depression. Mm-hmm. Kasi po, bakit po depression? Ang Fern D kasi mga katropa is meron siyang happy hormones. Pag kulang ka ng vitamin D3, kulang ka sa adlaw, mura na good na siya og flowers, oo, mga plants, pag dili maadlawan, mag-uga, mamatay. Oo, parang ikaw lang. Wala kay painit-init. So, daghan kay kag mga sakit. Unsay manggawas nga sakit pag you are lacking of vitamin D3. Number one, hypertension. Diabetes. Ano pa? Diabetes. Ano? Uga kayo kag skin. Oo. So, fragile ka masyado kay kulang ka og init. Alam niyo po ba that ang init? Oo. Ang init, makatabang na magwapa ka? Oo. Pag nainitan ka, oo. Murag ranggo kung naulanan ka, nabisbisan ka mga katropa, blooming ka kaayo. O, diba? So, muna siya ginaingon nga, mag-inom na kita og Fern D Vitamin D3. Oo. Ang Fern Active, meron po siyang B1, B2, B12. Sa lahat ng mga estudyante na medyo nahirapan sa pag-focus, meron tayong Fern Active, mga estudyante, mga parents, nasa call center. Ayan po, Fern Active, makawalag ka kapoy. Kung gusto nyong naamoy lactose intolerance, dili mo ganahan mag-inom og gatas. Oo, ang calcium, mga katropa, kailangan natin sa ating blood circulation. Mm-hmm. Pag nag-inom kag Fern D Vitamin D3, igsuon. Oo. Ano na sila? Dapat na akay calcium. Alam niyo po ba mga katropa, nag-inom ka og calcium? Nya wala kay vitamin D? Oo, dili gid na siya magunsa ni. Parang maano lang siya? Oo, mura lang siya og kanang murag iihi lang nimo. Kinahanglan na akay vitamin D plus calcium. Nga naman, kaya nga to ang Ferndi Vitamin D3, mauna siyang ginatawag nato og receptor sa atong lawas. Siya ang nagadala sa tamang bitamina dito sa specific part of your body. Ayan. Mga katropa, kung ikaw na ay gibati na kay mga bukol-bukol dira, subukan niyo po ang ato ang power trio ng iFern. Ayan. Shoutout ko ang atong Ayong Gulayan dira sa Marilog District, Davao City, diha sa Dato sa Lumay. Shoutout kay Ayong Gulayan. Opo. Sa ay kukuhanin ko na talaga yung dog ko diyan. Shoutout ko sa aking papi dira sa Dato sa Lumay kay Mate Ayong. Ayan. Shoutout nila sa mga diha sa Buda Marilog District, Davao City. Ayan po. Kumusta po? Sky Toilets dira kay ato ang media volunteer Sky Toilets. Shoutout. And of course sa ato ang si Jules o Dato Pobre. Ang taga saliwalat sa taga shoutout nila sa Panghitabo o Sky Toilets sa Hitabo diha sa Marahan. Ongoing pa po ang ating ano kanang pag-ayo diha sa dalan sa Marahan, no? So nag-ano lang tabok-tabok mura og ano baba dira sa kanto, so gaton diri sa kanto murag ingon ana ang nahitabo, pero naay mga ano no, mga dalan nga pwede agian, pero ingat-ingat po ta mga katropa ha, kay basin sa mga shortcuts, diha na po ta mag shortcuts kay dili po ta kasigurado sa atong safety sa mga shortcuts. Opo. Lahat ng shortcuts, pagdating sa dulo, wala ta kabalo dito. Nakatuda itong sa shortcuts na inuunta. Na ay mga unwanted na mga panghitabo nga dili na to maasahan. Lalo na karon sa panahon mga katropa, mag-amping kita. Nasa huli ang pagsisisi, kaya we need to think talaga. Pangunahan na natin. O syempre dasal lang na naman 'yan. Ayan. O sa mga katropa nga wala pa nagsimba or wala nakasimba, pwede ta mamati sa mga podcast, no? Mamati ta og mga sermon. Oo, mga sermon na ana man tay mga YouTube, na ana man tay mga mga ginabalik dira, naapod tay online sa mga Catholic na mga online mass, sa mga Christians naapoy mga online sa mga pastors. Oo, saan ta ma feed? Oo. Asa man ta na feed ang atong spirituality mga katropa? Ayan. So, papasok pa rin doon yung health, beauty, health, and wellness natin. Bisag unsaon na itong pagpagwapa. Oo. Saan ang kapamati ka ron? Bisag unsaon na itong pagpagwapa, mga katropa, kung ikaw naakay unforgiveness sa imong kasing-kasing. Bisag unsa pa na kamahalun ang imong gitaplak diha sa imong nawong. Bisan pa na og 50 million ang gitaplak sa imong nawong. You cannot hide from within. Lalabas at lalabas pa rin ang ngit-ngit nga imong gipagdaanan diha sa imong kasing-kasing. Oo. Guwapa ka? Oo, sa pananaw sa uban, pero naa kay kalungkutan, naa kay kangit-ngit nga ma-feel sa usa ka individual o sa usa ka tao, lalo na taas kaayo ang iyahang ano kanang kanang ginatawag nato og na ay giftings. Oo, pagitanaw ka na ay something from within. Ay, kana you cannot, dili na nimo pwedeng matago mga katropa. Ayan. Kung ikaw tinud-anay ka nga nahigugma or tinud-anay ka nga na ay pagpasaylo sa imong kasing-kasing, mugawas gyud na bisan pag ang imong gigamit Johnson & Johnson lang katropa. Johnson baby powder. Wala na nagbayad sa akong programa ha. Dili ta magbanggit tira. Shout out sa i-shout out nato si Tatay. Ang mga wala na naka-on ang ako ang monitor. Asa na atong monitor diri ah. So mamaya i-shout out natin. Ayan, habang ako magpa-music muna tayo mga katropa ng ano, give thanks. Give thanks. Pasalamatan nato ang ano, sa pasalamatan nato ang atong ano, ang atong atong pinaka main source of everything. Pinaka main source sa ato ang kinabuhi mga katropa. Magbabalik po ako, saglit lang po. Give thanks with a grateful heart.
5: give thanks to the Holy One.

Ayan, I'm back mga katropa. So, we need to give thanks, no? So, mura good og ano mga katropa. So, mapasalamaton kita bisag unsa pa man ang atong gipagdaanan ato ang gi nahiaguman. Parang masyadong ano, masyadong lalo man gaay na, no? Oh, shout out sa Herbolario family dira sa Santo Niño. Santo Niño, South Cotabato ba? North Cotabato ba yan diyan? Oo. Oo. Shout out sa Herbolario family. Kumusta tay? Kumusta na kamo dira? May ad na gabi sa inyo tanan dira sa Santo Niño. Herbolario family, shout out po. Ayan, kumusta po dyan? Umuulan ba? Oo. Masarap yung ano dyan. O kumusta yung mga alimonsito natin dyan? O kay Nanay Dira. Oo. Sa partner ni Tatay, ano, Herbolario. Apo yan. Si Leo. Oo. Leo talaga. Leo man dyan. Junior? Oo. Ano kasi yan? Ang real name ni Tatay, oo, Leo, shout out. Lagay mo yung name ni Tatay, oo, Leonardo, oo. Ayan, tama ba? Mm-hmm. Ayan sa mga please, ano, share our live mga katropa. Opo, balik tayo dito. Time check is alas 6:42 na ba sa kagabion. Sa nagpamati ka ron, oo. Remember mga katropa, health is wealth. Bisag unsaon na to pagpaningkamot kung ang imuhang health na ang namong problema, o makita nato ang kwarta, pero ang imuhang kalusugan, ang imong kanang imo ganing unsa sa imong lawas, pag mag-deteriorate na, unsa may isang mo ano na ang imuhang kanang dili murag kuan kay ka ba murakag kanang pagtuoni mo nga murakag si Superman. Ang isa nga maka-deteriorate or makahatag og sakit sa usa ka individual or sa usa ka tao kanang kulang sa tulog. Oo. Atong ang ato ang ano lawas mga katropa kinahanglan matulog jud ta. Oo, lalo na karon pro nakaayo ta no, instead nga matulog ta kinsa may guilty dira. Oo, instead matulog magsigig tan-aw og mga short dramas. Oo. Dili man ta ano kanang mga short dramas okay lang na siya mga 20 minutes. Oo, 20 minutes kana murag pang pa ano lang na sa imong ulirat. Pero kung 4 hours, 3 hours na ka pangtulog na nimo, maabot na kag alas 3, alas 4, oo, sa madaling araw. Oo, ano na? O kumusta naman imong health lalo na sa mga kabatan-unan karon? Shout out sa inyo ha mga langga. Oo, nasa huli ang pagsisisi. Oo. Sa mga nag-edad-edad na pod, instead nga ipahulay na lang na o para maka-jogging ta pagkauma. Oo, mao na mga katropa ang gigamit sa yawa karon ang social media. Mhm. Tinuod na siya mga katropa na instead nga ipahulay na lang nimo ay ihag yung patyon. Remember mga katropa ni Anhidri ang yawa to kill, steal and destroy. Siraon yun ang imuhang, siraon niya ang imong lawas. Daghan kaayong nagliparang ang mga anang kanang prohibited. Buot pa sa buot, dili kaaya-aya sa atong lawas ng mga pagkaon. Pero lami man ang kaayo. Kay lami man ang bawal. O, kanang bara, permiti ka nag-soft drinks. Huwag ka inom-inom og tubig. Sige na lang dyan kag soft drinks. So, nag-UTI ka, nadaot ang imong kidney. Ayan. Ayan. So, unsa pa? Naginangnan ka nga, matulog ka. Matulog ka, magtungtong sa alas 10, matulog na ka. And, ano lang, example lang sa mga call center, ha? Maunang ginatawag ang call center. It's a graveyard. Graveyard ang ilahang ano, ang ilahang kanang shift. Oo, shifting sa ilang trabaho. Graveyard buot pasabot, graveyard. Naanagani na siya sa ilalom. Graveyard buot pasabot, murag pagkamatay ba sa imong ano, sa imong sistema, sa imong lawas kay wala man gihimo ang ato ang body lalo na sa mga Filipino na matulog ta og adlaw, mumatag gabi kay magtrabaho. So, changes gid siya. Shoutout sa mga call center, no? Sa mga tanga call center, imuhang tadtaron ang imong lawas o mga supplementation. Oo. So,
ato ang i-recommend ang iFern product, ang Fern D Fern Active og Milka mga katropa kay that's organic and natural. But pasabot, walay aray sa imong kidney. Bisan pag imuha ning laklakon katropa, dili gyud siya makaingon nga madaot imong kidney ngano man, organic ni siya. Mm-hmm. Mao ni siya ang FDA approved og naa ni siya sa world class brand, world class awardee ni siya, world brand awardee ang iFern product, lalo na naa ka sa call center. Inom ani ka tropa kay kinahanglan jud nini mo. Kinahanglan nini mo nga product. Ngano man kay ang product na kanisya ka tropa naa na siya sa PPD o sa mga libro sa mga pharmacist. Naapod ni siya sa libro sa mga doktor. Ginatawag na siya og memes. Oo. Kung naay Bible ang Catholic og ang mga Christian people or naay Quran ang Muslim atong brothers and sisters, naapoy ang mga doctor na asilay libro. Oo. Mao na ilang pinakalibro but pasabot pag naana sa memes, legit mga katropa. Mm-hmm. Ang vitamin D3 mga katropa naana siya ay scientific. Result that can treat diseases. Unsa man ang number one nga ayuhon sa vitamin D3? According ni Dr. Michael Holick, isang endocrinologist na sikat, yan siya na ana siya libro about vitamin D. Vitamin D can treat cancer cells. Can treat heart diseases, can treat insomnia, diabetes, depression. Kinsay depressed diha? Ay katropang Angel, ma-depress lamang good kung walay kwarta. Alam niyo po ma, pwede kayong magkapira dito sa iFern product. Oo, kung gusto niyo mag-add-ons ng pagkakitaan, you can be a distributor ng iFern product. Oo, PM niyo po ako. You can be also a distributor of Solomint, ang haplas na walang katulad. Sige kag ingon nga, mahutdan kag kwarta, wala kay kwarta. Oo, mag-diskarte ka. Oo. Wala ko ikapital. Kanang imong laway di ay ikapital day na nimo. I-checka-checka pag may kwento, may benta, may kwenta, may pangbugas. Sabi nga ni Chinkitan mga katropa, benta-benta pag night time. Wala kay kapital, daghan ka ay kanyang i-declutter sa imuhang mga sanina diraa. Ipamaligya na, i-garage na. Ikapital na nimo og Solomint o ikapital na nimo og barbecue. Pag nay diskarte, pag nay gusto, nay paraan. Ano bitag makakita ka dihag pagwapa sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada? Nganong makapalit man ka? Nganong pag-abot sa imong health? Nganong pag-abot sa imong daghan kay alibay? Dili ko kapalit ana, mahal ka ayo na. Paano naging mahal ang vitamin D3? Now, which is 12 pesos lang per soft gel. Pag if you are already a distributor, 7 pesos na lang yan siya katropa. Pag gusto, walay dahilan. Kasi gawa ng paraan. Pag dili gusto, daghan kayong alibay. Ayan. Ay, maulaw man ko. Maulaw man ko mubaligya. Ayaw sa kaulaw. Unya na kaulaw. Pag ma-okay na ka, healthy na ka, nagdato na ka, saka nakakaulaw. Mm-hmm. Wala man ganin na naulaw ng mangawat na sila dira. Ikaw na lang kaya nga nang ginabuhi kag tinarong. Nganong maulaw man? Oo. Diba? Oo. Wala man kay ka naulaw mangutang? Oo. Kana na bang mudiskarte ka? Oo. Ana na siya mga katropa. Oo. Dili ta pwede magsigi na lang og salig sa uban. Oo, lihok tao para tabangan ta ka. Oo, it's a biblical also. Lihok tao para tabangan ta ka. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Ayan. Sa mga taong nagapaningkamot na agi grasya. Sa mga taong reklamador, wala pa gani gihimo, nag-ingon na, dili na nakukaya. Wala pa gani ni mo alsaha. Oo, sa tanaw ni mo, bugat kaayo. Pag alsa di ay ni mo, mura lang di ay siyang kagaan sa cotton. Oo. Saka na pag reklamo, pag nasulayan or imuhan ng nasubukan, gigawa na ni mo ng paraan. Oo, you do your 100% of your best. Ayan. Mura good, og nagluto ka. Dili ko kabalo magluto, ana. Kaya nga, no, gitry na ni mo.
Naa na may mga YouTube diha nga mga teaching methods dira. Oo. So kung gusto na iparaan, pag ayaw maraming dahilan mga katropa, dili na ko na kaya. Dili na ko kaya magbenta. Oo. Nagsige ka ni kag cute-cute dira sa TikTok o gasige kag sayaw diha. Nagbaka sakali ka mag-trending ka. Oo, dili tanan mo trending. Oo, dili tanan nga naga-content diraa. Oo, kay nang mga

lahi ra gyud na nga ikaw ang nagtanom, ikaw ang mag-ani. Oo, kasi pag ikaw ang mag-ani, trabahador lang ka. Kung gusto gyud ka nga ikaw jud magtanom ka. Oo. Murag ra gud daw magtanom ka goodness. Magtanom ka goodness, alangan man mag-ani ka og dili maayo. Mag-smile ka sa usa ka tao. Example ka tropa no, mag-jogging ka. It's have a momentum and a mantra. Oo, sa imong kinabuhi. Oo. Mag-jogging ka, tanan nimong masugatan. I-mindset na nimo. Maghatag ka goodness. Good morning, ma'am. Good morning po. Good morning, maayong buntag, maayong gabi. Lami ka ayon sa pakiramdam nga naghatag ka og kanang good vibe sa usa ka individual. Tubagon man kaniya og dili. Good morning, ma'am. Na kung yamiran lang po ka, ayaw kasuko. Ayaw lang po ka mag-react. Good morning, ma'am. So, naghatag ka good vibe sa usa ka tao, nya giyamiran ka, dili deserve niya, bumirang mana. Mubalik man na sa imuha ang imuhang gisabi na good morning. Kung dili niya tanggapon imong good morning, it's up to that person. Bot pa sa bot, kana nga person, dako kay nagproblema sa kalibutan. Gilukdo niya ang kalibutan, nakapalit siya sarili niyang kalibutan. Mauna siya. Naapoy tao nga, dili lang gyud magganahan o good morning, mag-smile lang na sila. Ayan. No? Sa 1 to 10 nga imong giing na good morning, naagyud na'y kalahati nga mag-good morning back sa imuha. Ayan. Mag-good morning ka with all your heart, lami kay sa pakiramdam, mga katropa. Ayan. Maayong gabi sa tanan, sa nagapaminaw karon. Oo. Inaoton ta tanong akong naatagi pagdaanan sa mga panahon karon na akay mga ginabati sa imong lawas. Ayaw kalimot pag PM sa ato, pwede ko ninyong i-PM sa atong personal account, Angeli Hill, ANGLY. It's all about iFern product, and gustong mag-business or magiging distributor ng ating Solo Mint, pwede po kayong mag-PM sa atin. Open po ang ating resellership ng consignment based ng ating Ging's Famous Bibingka ng Carmen. Sobra kalamian na bibingka, mga katropa. Ayan. Sa lahat ng gustong magpa-feature, oo, na parang gusto ko magpa-interview, sige po. Pwede po natin ipakilala yung mga establishment dito sa ating live talk. Mm-hmm. Kung naabatay makatunan din, naabay kwento ang imuhang kwento. Ayan. Pag naay kwento ang imuhang kwento, naay kwenta, naay benta. O, bibenta yan sa mga tagapaminaw. Oo. Magkaroon og inga, parang igniting spirit ang nagapaminaw sa atua. Oo. Ay, gusto ko maminaw sa iyang programa kay na ako'y makatunan. Ayan. So kung ikaw karon kanang gani nang imong kasing-kasing dira, wa na kakasabot sa imong gibati ka tropa. Oo, mura gusto na kamuhilak nga wala kakasabot. Oo, nya nagdepression na siya. O kada ganing murag naguol ka nga murag wa ka naguol, gusto ka muhilak nga gusto ka musayaw. Murag ka na kailangan na gina nato og kuan. Kailangan na ka og ka nang og ano ana exorcism. Serious. Ayan, gipakatawa lang ka katropa kay serious ka kayo diha. Sa nagapamahaw, nagaprepare sa ilang mga pamahaw para ugma. Panihapon. Pamahaw. Ayan. Sa mga nail tech o sa mga parlorista nagapaminaw or kinsa ba nagapaminaw karon, sa mga taxi driver, sa lahat ng mga private sa mga private car o nagamonitor sa atong mga ano karon sa atong programa nga nagabiyahe. Mga katropa, hinahinay lang sa pag-drive kasi pag ano kanang blind spot yung parang dili na mo makita imong kasugat katropa, ayaw po sige og overtake dira. Lisod sad. Nasa huli ang pagsisisi. Oo. If you want to do suicide, suicide yourself alone. Ayan mga katropa, nasa huli ang pagsisisi. Make sure, lahat na ba na insurance? O sa mga katropa na wala pa insurance, you need to insure yourself. Lisod ka, ayaw magkasakit pag wala kay insurance. Ayan. Kailangan magpa-insurance ka.

muna. Shout out sa ating Sun Lifer, Brighter Life. Oo. Ang atong Sun Life mga katropa nag-offer kini og mga policy na affordable. Ayan. Sa lahat ng mga adcan na kagaya ko, oo, nag-e-exam, nag-ano po tayo, nagkukuha po tayo ng license to be an financial advisor. Ayan. To be a blessing to other people, mga katropa. Kukuha kita ng license sa sa financial advisor kay dili lalim magkasakit og wala kang alam, lisod kaayo mga katropa. Mura ra gud og maadto ka sa gera nga wala kay bala ani ato ra jud karitog naghikog katropa. Ayan. So sa atong mga katropa karon no nga nagamuni-muni sa inyohang mga kanang kung kinsa pa karon na nasakitan. Oo, kay nasakitan kay giturutot o natukso ang iyahang sa uban. Oo. So itong music na ito para sa inyong mga katropa, o always remember kung ikaw nga naa ka karon sa morning nagakaguol ka sa imo, nagaguol ka na akong gipagdaanan, dili tanang bagyo, walay bagyo nga magsteady lang mga katropa, mohawa gina ang bagyo, murago nag ulan na karon, kusog kaayo, nagbaha na karon, muto ang ragyapo na magsubmerge lang gyapo na ang tubig katropa, nalumos man ang imong kasing-kasing kay giloko ka na ay para sa imuha, murag kaning kanta daghan na kaig nasakitan ani.

0: Ayan, kadami nang, marami nang winasak na tahanan. Opo. So, sa mga ganitong mga natutukso, ayan, o, maraming natutukso. Maraming natutukso, mga katropa, natutukso ka sa mga Shopee, natutukso ka. One millionaire ka, natutukso ka sa mga murang bilihin. Opo, ang daming tukso. O, nagpapatukso ka kasi. Ayan, layuan mo siya. Ayan, before you click, you think. Nasa huli ang pagsisisi. Buti na lang, may word na pagsisisi. Ayan. Ayan, maraming salamat mga katropa. Hinaut-unta nga daamoy na katunan sa atong talakayan Live Talk with Angel Hill. Opo. Kung unsao nato pagpaayo ang atong mga kasing-kasing samaran ug unsay atong dapat inumon kung ikaw na anay ginabati nga mga sakit. Ayan. Ayaw kalimot sa atong iFern product, Fern D Vitamin D3, ang atong Solo Mint, ang plus na walang katulad. One day magkita-kita ta mga katropa sa inyong mga lugar para ma-introduce natin ang atong Solo Mint, ang plus na walang katulad, ang iFern product with our team doctors. Ayan, shoutout natin sa mga iFern Nation, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ayan, o sa Valencia, Bukidnon, naata diray iFern Hub dira po kay Doktora Tess Kisteria diya sa iyahang building, Kisteria Building, opo, diya sa Valencia. The number one pediatrician dira sa Valencia, Bukidnon, Doktora Tess Kisteria. Ayan, andiri po sa Davao, naapod tayo banggita na nga to ang dentist na doctor, Dr. Laarni Munday, dira lang po sa... Ayan, sa iFern Hub, dira sa Anda Rizal. O, kita-kita to mga katropa, every Saturday na atay meet up diha mga katropa. Free po ang ating test sa sugar. Libre po yan mga katropa. Daghang libre, daghang libreng gugma. Ayan, daghan kayong salamat. This is Angel Hill, Live Talk with Angel Hill. Thank you so much and God bless. Magkita-kita tayo later sa tambayan sa katropa.
1: Inyong nabati ang Life Talk with Angel Hill, skin therapist, hangtod sa sunod di gayon sa samang takna og istasyon.

0: Kaklare sana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklare sana.
3: Exciting!
1: Exciting!

0: Ingon ang pingan. Nanong kalit manggibiyaan.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para mareduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
5: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station. Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
5: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
6: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
7: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na kanyo dako kay katabang sa kuha.
6: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
8: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
8: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Vision X Plus, user, atong paminawon.
10: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Mga napahanap. Sigir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layon yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
11: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
6: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. kisi.
8: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
12: Oh, yes.
8: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: 7 Plus Herbal Soap.
14: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Para sa maputi nga panit,
13: mahamis nga kutis.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Kaklarik sana.
2: Exciting!
8: Sister Pain.
17: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri nata sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
18: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
8: Santon Gold Coffee Mix.
19: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Clarex!
12: Exciting!
8: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas og mahinungdanon. Paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
20: Alan Abais, Andy Causon.
8: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express,
20: Express Balita.
8: Express Balita.
20: Express Balita.
21: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito sa programang
8: Extra B.
21: Extra B. Matag-adlang Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi. O, ano na, sayaw na!
8: Extra B.
3: Embrace the breezy vibes. When the weather permits, turn off your AC and open the windows. Let the natural breeze cool your home and enjoy the fresh air. Remember, every small action adds up to make a big difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
22: Come on down to Ging's famous bibingka, where every bite is a warm hug of tradition. Fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
8: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Matt Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging Bibingka sa Balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous Bibingka. Bibingka.
0: Gusto og princess treatment, unya ang batasan, kusog mang lain.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
8: Tambayan sa Katrupa, TSK.
23: Tambayan sa Katrupa.
24: Ayan, I'm back. Tambayan sa Katrupa. Ayan, nandito na yung artista. Whether sexy, DJ Angel. Opo, salamat kayo kanina sa itong live talk. Sana kapaminaw sa itong live talk. Karoon, may iba na naman tayo. DJ na punta, The Ring na Pita. Ayan. Kamusta nga ito ang pagpanihapon? Kumusta nga ito mga pagpanihapon, mga katropa? Unsay itong sudan? Okay, mangutan na tabi.
25: Kinsa
24: nag-birthday? Nag-birthday kay na Junie Kaon. Kinsa nag-birthday? Kinsa nag-birthday karon kay atong kantahan dili. Happy

Ayan. Happy birthday sa tanan nag-birthday karong mga orasa. Oo, Jerry the Pizza mo ah. Oo, nag-ulan mga katropa, nag-ulan o gugma. Nag-ulan o gugma mga katropa. Kanina kay Ma'am, ano, kay Ma'am Gloria. Si Ma'am Gloria, listening from the Double Digital from Bayugan City. Ayan, ito, ano talaga, top fan natin. Ito si Ma'am Gloria Malala Apelo. Dira sa Bayugan City. Ayan. Happy birthday sa naga-birthday ng mga taga-Bayugan. Kung asa pa ni naglanog-lanog atong Sibya karo mga orasa. Shoutout kay Ma'am Emma Castillo. Ayan. Sige po, mag-message po mo mga katropa. Message mo diri sa ato ang Davao Digital katropa. Sa tanan nga na ay cellphone. Oo. Sa lahat ng nai cellphone karon mga katropa, dili kay mga tagtaog pa GCash. Oo. Oo. Kinsay nagpindot? Lisod sad. Spirit ang nagpindot. Oo. Ayan. Sa tanan nga mga nag-birthday, happy birthday sa inyong tanan, no? Sa tanan nag-birthday. Ayan. Sa tanang nag-birthday karon. Oo. Nagapanihapon na mo dira? Oo. Kumusta man ang inyong weather forecast dira sa inyong lugar? Oo. Ang weather forecast dira sa mga sa Davao City, Shrine Hills. Nagtaligsik, nagulan sa gawas. Oo. Shoutout nato dira sa katuganing nabahaan dira sa Kuan. Nag-overflow mangod ang sapa diha sa may ano, diha sa NHA o NHA Bangkal. Kanang tubig gikan sa Kalinan, Mintal, ni Agi dira sa Bangkal, NHA Bangkal. Shoutout na to ang atong mga katropa diha no, sa Muslim Village. Lalo na sa ako ang classmate diha si Nadjar Jumdaini. Jumdaini family. Oo, sa ila Ibrahim kay Alanisa. Oo. Ayan po, daghan kaayo tag ano no, daghan kaayo tag mag-segregate ta mga katropa kung shout out sa mga sa katropa nagapaminaw karon nga naalang diri sa Matina Playa. Dumala kung naamo ipanghatag nga mga damit nga pwedeng ihatag. Pwede po ta mo hatag direct sa atong mga kaila dihang dapita. Mhm. Oo, mas okay na, mas better to give than to receive mga katropa. Oo. Mas okay na kitay muhatag kaysa kitay tagaan. Nindot nang kitay muhatag. Mm. Ay, katropang angel, wala man ko ikahatag. Kanang imuhang, ano, diha. Kanang imong mga pag-ampo, mga sanina nga, murang pwede po, ayaw tamang hatag po nga, dili na po magamit. Kanang magamit po ni mo nga, dili na gid kaayo siya, ano. Murang isa na katuig, wala ni mo gisuot. Ihatag na po na mga katropa. Naamoy mga extra nga habol, dirang dapita. Oo. Labisad, o saan ninyo ihatag? Oo. Ayaw po mo panghatag o panty nga, gigamit na po ninyo nga. Murag, wapo po na tarog laba po. Oo. Ayaw, sad anak ka tropa. Kay murag, di po na siya maayo. Oo, di ba? Oo, makurse ta anak. Ni hatag pa mo. Ayan, no? So, kung wala po tayo, ano, any kind, pwede nga magamit nila, gikan sa kaldero, gikan sa plato, gikan sa unsa ni kayo na nga anod ang ilang mga gamit, mga katropa. Oo. Pero, isa po na, no, nga, para maka, ano sila, katugay, totally damaged, na ay nagyaw-yaw, yun, no, nga, ano, giagian ang ilang balay, yun, o mga dagkong truso. Oo. Diha, very prone, yun, na, dira, sa, ano, kanagayang daplin ka sa sapa. Buti na lang may mga katropa kay naami daplin sa dagat. Dili gid mi daplin sa dagat, naagid mi sa dagat nagpuyo. Kay Serena gid mi. Shout out sa Dumalagdos, Matina Apply Davao City sa akong mga silingan dira. Oo. Ayan si Cheche Action dira kay ano, kay Ate Nene Mendoza. Shout out kay Marisel Tolisana and then of course ang ito ang Women's Club Santo Niño Chapter Matina Playa Women's Association. Kagawad May Castro ang atong pinaka love na barangay Kagawad dira sa Matina Playa and very active our sa atong rescue team o respondent si Kagawad Reponte. Opo, of course ang ato ang minahal pinalanggang kapitan
smiling gid kay ni si Captain Sir Ronay, palaging nag ano ni kaon gyud ni siya sa atong Gings Bibingka, famous bibingka sa Carmen. Katropa available atong bingka ugma. Oo. Bingkang pinaliki, lami kayo. Kung lami na imong katapad, mas lami ning akong bingka. Bingka ni Ate Ging. Bingka ni Ate Ging, mga katropa. Lami kayo ni iyang bingka, katropa. Lami kayo. Walang katulad. Ayan, shoutout kay Upline Rebecca Casimiro, Harold Salang, watching from Porok. Katropang Harold, ako ang ano gamitan og antihos bete call kay budag watching from Porok Tres, Camansi, New Sambong, New Corilla, Davao del Norte. Ayan, congratulations Sir Arnold, nakadaog ka og isa ka gantang gagugma gikan kay Sexy Angel. Ay grabe. Ay, Clarex kayo! Good evening! Apo, sabi ni Upline Rebecca. Upline, oo, natay bingka up. Nabalik yung bingka. Ay, nabalik yung bingka. Ano na? Sige. Ayan, mga katropa. Speaking of bingka. Bingkang pinaliki. Oh, lami kaayo from Ate Ging's famous dyan sa Carmen. Ayan mga katropa, pag nagtugtog na gani ni unsa may timailhan. Mga katropa, kung ang imong mister o ang imong mister nagapangalabit. Tapos napahiya. Kay biglang natulog. Ikaw, bisto ka maglabing-labing kay mister. Daghan kay galibay. Oo, daghan ka ayog sakit ang akong kuan. Daghan kay, sige, pag-prepare na lang diha. Nya, gidulaan lang yung kadihag mga gamings diha sa ano social media. Oo. Daghag alibay, katropa. Pag happy si misis, pag happy wife, happy life. Ayan, kung gusto ka maglabing-labing, dili ka mapahiya sa mga performance level. Gamita og inuma kini ang, inuma ang ato ang turbo capsule, katropa. Ang atong turbo, men enhancer. Dako kay nigtabang sa inyong panagtiayon sa imong mister, sa imong missis. Mr. Cupido. Ayan. Kinahanglan mo inom 30 minutos bago maglabing-labing kay Mrs. Katropa. Ayaw ka balaka kay kaning atong turbo capsule. Men enhancer. Pwede po si Mrs. mainom ani Katropa. FDA approved. Mapalit kinisin yung mga suking butika. Oo. Bisan asa ni Katropa, Luzon, Visayas, sa Mindanao. Even in our online, naani sa TikTok, naapod ni siya sa, naani siya sa ato ang Lazada, naani sa ato ang, umrag nag-iya dyan ko, Lazada, Shopee, wala na mo'y lusot ka tropa. Kaya, pag inom na mo ani, palit na mo aning turbo capsule, most recommended, proven and tested. Nangutana pa. Gitry na ni mo katropang Angel. Gitry na jud, lisod sad. Pag walang kwento, walang kwenta. Ay, sabi. Kaya mga katropa, ayaw na pagtumpik-tumpik. Palit na ni ine. Kanisa, para ni sa mga husband. Na gustong maglabing-labing kay misis. Lalo na karong mga ting-ulan. Lalo na dira sa mga lugar nga bugnaw kaayo. Makaingon jud ka, Clarex kaayo. Makaingon jud ka. More pa. Makaingon jud ka, asa na. Oo, kung sold out niya sa inyong mga butika, naana sa atong Shopee. Naana sa atong TikTok. Dili mahot na natong TikTok o katong Lazada sa atong Turbo Capsule, mga katropa. Ayaw kalimot. Oo, pag naay balak, maragog, pag naay alak, may balak. Mag-turbo capsule ka, tropa, para happy life, happy wife,
happy ang everything. Ayan. Good evening, mga katropa nga nagapaminaw karon, nagamonitor sa ilang mga radio o sa ilang mga nagapaminaw karon habang nagadrive. Oo, o sa inyong gidrivean. O sa klase nga inyong gidrivean. Lisod sad. di sa tabang ingon. Ayan. Oo. Ay, anak, ganda. Dami kayo ang Bing ka ni Ate Bing. Bing at Ate Bing. Gings famous ni Bing ka dira sa Carmen. Mga katropa na ate available nga Bing ka on hand. For tomorrow sa lahat gustong mutilaw sa ato ang Gings famous ni Bing ka. Pwede po natin i-deliver sa inyong mga opisina direct to your office. Kuya Kaita, no? Lami kayo ni katropa, lalo ka na karoon ting ulan. Oo, ting ulan. Lami kayo ang gings bibing ka. Oo. Pag magsakit-sakit po na ang inyong mga likod. Oo. Haplas mo og solo mint. Oo, nindot kayo ang solo mint habang nagkaon mo gings bibing ka. O, pagkahumanin niyong inom. Paghuman niyong labing-labing kay misis. Nagutom mo katropa. Oo. Kay grabe kayo ang performance ng atong torbo. Magmerienda ka mo og Gings famous bibingka. Opo. Habang kumanin niyo og kaon sa Gings famous bibingka, haplas mo og solo mint. Ang atong haplas na walang katulad. Og ang Gings bibingka sabayan niyo og ato ang lami kayo ning ato ang kape katropa, ang Santon Gold Coffee. That's my one of my favorites. Ayan. Ayan mga katropa, sige po. Shoutout natin ang atong ano, kumusta nga ito ang Wispy Beauty eyebrows. Oh, lashes and brows. Oo. Ato ano ta magpa-threading na kita sa ilaha sa Wispy brows, eyes and brows. Tama ba 'yon? Lashes and Brows Beauty Salon. Dira sa may Almindras Gym Fronting Katropa. Ayan. Shoutout na to kay Sir Ramil. Ayan. Maayong gabi, ma'am. Asa ka gikan? Ayan si Sir Ramil Namuko. Sir Ramil Namuko, maayong gabi, ma'am. Oo. Gay ko, ma'am. Sige. Libre ako, sir. Oh, habang magkape-kape tayo, sir. Oo. Palibre. Lami kay ni sir. Mas lami pag yun ni sa imong katapad. Kasi mo, hapakan dito na sa imong katapad. Eh, ayan mga katropa, ayaw kalimot. Oo. Order na mo aning ano. Order na mo aning, murag naglaway na jud ko aning gings bibingka katropa kay natilawa na jud na ako ni. Oo. Habang ano, nag-isip mo adto mo sa Wispy Beauty Salon kay magpatanggal mo og mga unsa inyong ipatanggal kanang mga whiteheads and blackheads sa inyong mga nawong. And then of course, gamita po ninyo ang ato ang Aurora soap para doon sa may mga pimples. Atong Aurora soap from iFern, makagwapo dyan na mga katropa. To lighten the melasma. Ayan. Sige mga katropa, ang oras alas 7:45 na sa kagabion. Habang ako ay gusto ko yung kumanta ng ano mga katropa, yung Mr. Cupido. Sunday na Sunday, oo. Alam niyo mga katropa na atay basahon later, no? Nasulat tampo. Oo, Mr. Cupido. Oo. Patugtog natin yung Mr. Cupido, katropa. Oo, kasi na atay basahon nga sulat tampo gikan kinisa. Itago lang nato siya sa pangalan na ato Sky Toilets. Shoutout kay Sky Toilets. Opo, dira sa Namnam, Marilog District, Davao City. Ayan, sa ato ang murag na agitay naatay kakirap-kirap diri, murag naata diri sa diskuhan ka to. Ayan. Sky Toilet shout out, and then sa ano ang atong dato pobre, ang dato kay di sa Marahan Marilog District. Na praying na to no nga karon ga sigigya po nung ulan na
matapos na na, mabalik na na sa normal. Oh, it takes time talaga mabalik sa normal ang atoa din ang karsada diha sa Marahan, Marilog District, Davao City. Sa mga biyahidor karon nga nagabiyahe o gabi ikatropa, warag dili gi siguro advisable nga magbiyahe gabi banda dira sa Bukidnon side, no, kay naay mga pag landslide. Oo, ingat lang kita mga katropa kay wala ta kabalo. Ayan, shoutout na to ang atong gandang Juvet Espanyol. Ayan, atong gandang Juvet, opo. Ayan, shoutout na to si Sir Harold. Oo, saan na si Sir Harold? Ay, si Sir Arnold. Oo, oo, pa si Sir Arnold, diin ka na subong, sir. Oo, from Coronadal City, shoutout. Si Sir Erwin, ala Erwin, oo, saan na po kayo? Oo, saan kayo napunta? Oo, Sir Ramil, taga saan po kayo? Si Sir Harold from Davao del Norte, Corilla. New Corilla. Oo, parang familiar dyan sa New Corilla. Parang nakaadto na ba ko din ang Dapita? Ayan, sa New Corilla. Ayan, sa nagpamati karon, sige, enjoy po natin ang nalalabing atong mga music na gi-prepare para sa inyong kanan. Habang ano, mamaya po babalik po tayo sa ating Mr. Cupido na ano. Oo, Mr. Cupido na nasuwatampo. Ay, suwatampo. Sige daw. Himuan na nato ni drama ang nagdala, nagpadala ani nga sulat, no. Kung unsay may istorya ninyo anak mga katropa. Ayan, sige po.

0: Τα Κλάρεξ ανά
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarex, Ana?
3: Exciting!
1: Exciting!

0: Katropa, mali pong man kog mubarog, uy. Kulang guro ni Gakus ba?
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Niño season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Niño leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station. Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw o pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
6: Exciting!
7: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technology. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
9: M2C Graphics, Davao.
1: Clarex!
10: Exciting!
11: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
12: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na. Kani produkto sa Yes Toil na panon dako kay katabang sa kuha.
11: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
13: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
14: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
13: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
11: Vision X Plus, user, atong paminawon.
15: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay basi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
10: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi. Batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
6: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
16: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
13: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
17: Mac Turbo.
16: Oh, yes.
13: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
16: Mas lalakas ka pa.
6: Synthen Plus Herbal Soap.
18: Yan ang galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Synthen Plus Herbal Soap. Nakuha.
6: Synthen Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Synthen Plus Herbal Soap.
19: XFM.
20: Kaklarik sana.
21: Exciting.
22: Sister Pain.
23: Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro.
24: Usa ka call center agent.
23: Pero mi ko gina migraine sa trabaho.
24: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
22: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
25: If symptoms persist, call your doctor.
26: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
27: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
28: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
0: Ay, di kita matawag og pahinga ani. Kay hago man tagnaw.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
13: Tambayan sa katrupa. DSK. Tambayan sa katrupa.
29: Tambayan sa katrupa.
30: Klarek kayo. Ah. Dili ta makapahinga kay hago kay tagnaw. Ayan. Ayan mga katropa, kung gikapoy na ka sa imong kinabuhi, gikapoy na ba ka? Nagbangutan ba ka? Kanun sa mga last gilambing sa imong bana? Ayan. Kanun sa kalast gilambing sa imong husband katropa? Sa imong wife? Sa imong husband katropa? Regaluhin na imuhang husband katropa og Turbo Capsule. Ipatry sa imong husband 30 minutes before di mo siya lambing-lambingon katropa. Isuot ka ng imong pinakakusga na lingerie. Oo, na ang color pink. Ah, sige, ang color red. Opo, kasi red naman talaga ang seductive. Ayan. Magpahumot ka og seduction. Oo. Kung gusto ka katropa ka ng humot nga walang katulad na atay Angel's Collections Perfume. I can guarantee meron tayong poison. Oo, poison. Ma-poison gid siya sa kahumot katropa. 30 minutes before maglabing-labing katropa, painuma si Mr. Og Turbo Capsule. Mapalit kini katropa sa inyong mga suking mga butika nationwide. Kung asa ka karon nagpuyo, mapalit na siya. Pwede po ka mag-order diya sa Shopee o sa Lazada o sa TikTok. Ayan. Ayaw kalimot? Oo, kung nakay balak? Oo. Gusto ni mo nga i-rekindle ang inyong mga love sa imong husband. Kay dugay na jud mo wala naglabing-labing. Katong parang kailan lang. Ibalik ang inyong mga kagahapon ka, tropa. Oo. Nganong murag makaingon majud ka, murag wala naman siya'y paghigugma sa ako, ah. Murag nawala na siya o gana sa ako, ah, katropa. Kanusa ka nagpagwapa? Oo. Lalo na sa imuhang pangidaron ka ron. Oo. Sa tuwa mga katropa, dili na to pabayaan atong kaugalingon. Walay lain nga mo pampered sa atong kaugalingon, kundi kita lang gihapon, katropa. Ayan, kung kailangan ni mo mga katropa ng medyo, kailangan na to na in a day na tayo'y me time. Pag mata na to sa buntag, magpasalamat kita. Oo, nga nakaginhawa pa ta, ni mata pa ta ng buntag. Unsa pa man ang imuhang maayo ba na, naaba kay good night sleep, ayaw kalimot pagpasalamat. Naa kay me time, you need to love yourself. Kay dili ka makahatag o gugma sa ubang tao kung ikaw mismo walay gugma sa imong kaugalingan. Ayan, no na. Oo, sabi yan, sabi. Sige, dito ta katropa sa mga... Ayan. Naatay basahon katropa? Oo. Ayan. Adaghan kaayo no, daghan kaayo taganang gipang ano karon, kanang gipang gipang unsa nga mga stories. Oo. Daghan kay tang na istorya mga individual about aning tukso. Natukso si Mister. Natukso si Mrs. Oo, unsa hinungdan nganong naa may mga tukso. Ayan. Natutukso ang isang tao kung ikaw mismo nagpapatukso. Pero kung isa sa ang imuhang partner na agitinod anay nga paghigugma sa imuha, dili gina siya matukso. Kumingon ang usa ka ang imuhang hinigugma o ang imuhang asawa o ang imuhang partner nga nahimo na ko tukoy tungod kay. Oo. Dili gyud na mahibaw, dili gyud na mawala ang alibay ka tropa. Kasi pag gusto na adyad nay alibay, naagid nay dahilan. Ayan. Pero kung ang imong partner naagi kahadlok, naagi tinud-anay nga paghigugma sa imuha, bisag unsa pa na mga tukso, dili gyud siya magpadala ana. Oo, kay kabalo siya. Kabalo siya nga wasakon gyud niya ang imong kasing-kasing pagyan ng himuon. Oo. Saludo kay ko sa mga kalalakihan no, nga dili ginagapadalag tukso o bisan pa og ang pa ang ano na ang manok na ni duol sa palay, tama ba? Ang palay na ni duol sa manok. Na demon possess na. Pero dili lang gihapon magpadala. Oo. Kung kamo pa mga babae nga bigaon kaayo, kabalo mo nga naay asawa, maglikay na mo ana. Kabalo mo, okay lang kung separated, sigurado ba nga separated? Sigurado ba nga biudo? Sigurado ba baka biudong buhi? O sige, kamo na mag-storya, ana. Pero kanang ongoing pa na pa sa in relationship pa, o dili jud ko guilty, ana. dili ko guilty, ana. Opo. Mauna siya na... Oo, kung ikaw na demon possess, oo, magpaano ka na. Oo, magano ka na, magwash out ka na katropa. Oo, kasi walay paantuan gyud siya ngayon, ana. Oo. Kung naakay na sakitan, dili gina siya maayo. Oo. That is naagin na siya consequence. Sa tanan imong gihimo nanay consequence. Opo. Malipayon ba ka nga ikaw ang gipili? Oo. Kahit tungod na loko siya, nagpaloko ka, naglokohan kayo, niloloko nyo ang yung isa't isa. Oo. Baka dili lang yun na katropa. Ang oras, alas 8. 30 na sa kagabion. 30 minutos silang tamag-uban-uban katropa. O, natay basahon sa watampo mga katropa. Daghan na kayong nahitabo ni ini. Itago na to ni sa kaninga babae sa usaka, ano. Itago na to ni siya sa pangalan nga letter M. Letter M. Sino? Letter M. Oo, si letter M. Oo, na-interview na to, no? Naingingon ni siya na kanidaw nga tao, kanidaw nga si letter L. Si letter L. Oo. Sige, gini siya paramdam sa iya, ha? Pero kani si letter L, naagi ni siya asawa. Oo, nani siya asawa. Nya, yahagin ng gina-porso perminte ang kani si letter M. Oo. At walang ni siya nga nagpuyo ni siya somewhere in second district. Oo. Sa dingon gani si letter M na dili lang yud ko, dili yud ko ani mo, dili lang yud ko mupatol sa imuha kay naa kay kabilinggan o gako dili pud ko. Dili pud ko magmalipayon. Oo. Kung ikaw akong patulan nga na ako'y mawasak na isang tahanan. Ah, okay kayo. Oo. Pero ano po ko ani nga ano kanipon si letter L. Oo, nag-ingon po si letter M nga after niya nga gi-decline ang pagpautog ni letter L sa iya, ha. Niingon na gid siya pod nga sa dili na pod siya mamugos. Okay pod ni kay wala pa pinugsanay. Kung gipatulan ni letter M, ang si letter L ay delikado kayo. Wala d'yo paantuan. So, dili na kay tantong demon possess ni si letter M. Opo. Oo. Si Mary. Si Mary Magdalena. O, kasi nagbago na siya. O, she was enlightened. Ayan. So, kaninga kanta na himo ni siya. Kaninga kanta, no, nga tukso, kabuot pa sa buot. Daghan ang gigkaayong nawasak na tahanan kani nga ingon ani nga mga sitwasyon. Oo, sa isang pagkakamali. Oo, daghan kaayong nadaot nga mga pamilya tungod ni ini. Oo. Kung ikaw lalaki tinud-anay ka na higugma sa imuhang asawa or sa imuhang even na sabihin natin na live-in partner. Oo. 20 ka tuig na mo nagkuyog o 10 years na mo nagkuyog nga murag wa pud kay balak nga pakaslan siya. Oo, gaano kaya? Oo. Ako mga katropa, no, sa mga wala pa nagpakasal, o pila na mo katuig nga wala nagpakasal, wala mo nagpakasal, so pwede naman mo magsibado, pero kung murag, ay, dili na lang ko magpakasal kay mahal kaayo ang annulment. Oo. Kung naguna-huna mo nga magpaminyo mo tapos magpa-annulment lang mo, ang inyong huna-huna ba, ayaw na lang mo pagpakasal. Opo. O gani na, kung nagduha-duha mo, makita ninyo parang, kung ano man good, kani ang pagpakasal mga katropa, you need to die to yourself. Oo. Pero kung niabot ka sa sitwasyon nga nagpakasal ka, tapos niabot sa punto nga dili gyud ka mo. Oo. Dili gyud ka mo. Wala gyud mo'y kana ganing, dili gyud mag-abot ang inyong kanang mga plano sa kinabuhi. Lahi iyang plano, lahi imuhang plano. Dili magtugma ang inyong mga plano sa kinabuhi. Bisag unsa ninyo pagpaningkahamot, dili gyud mag-ano gyud mo, mag-rumble gyud mo, mag-riot gyud mo, mag-war gyud mo. Oo. Kung wala mo yan, ha? Kung ingon anak man ninyong mga sitwasyon, life is too short. Oo. Wala man mo'y harmonious sa inyong pagpuyo. Oo. I think that's better to happy than to live to hell. Oo, mapuyo mo impierno ang inyong kinabuhi. Oo. Kung nahapon mo yung mga anak niya, impierno ang inyong kinabuhi, na. Lisod man po good na kayo, magpatambag mo o maghatag mo o ano, kung unsaon ang inyong himuon. Oo. So, pero kung marang magbulag mo kay tungod nga natukso siya sa uman, Oo, lalo na ang giingon gan sa istorya nga ni Mary. Oo, nga si Larry. Si Larry ang lalaki. Tago lang nato sa pangalan nga Larry. And then sa babae si Mary. Pero si Mary ni decline siya sa ano sa proposal ni Larry. Kay niingon sila si Mary na ang kunsay naa sa imong asawa, murag pareho ra man gyud ang naa sa akoa. Kung naganahan ka sa akong perfume, pwede man nimo ihatag nako ang akong brand sa akong perfume, ihatag nimo sa imong asawa. Oo. Kung wala na gyud pug ka nahigugma sa imong asawa kay tungod lang ay nalanday na ang imong asawa, murag ang problema na agi na sa imuha. Oo, gitagaan ka og anak sa imong asawa tapos ni kalit lang nawala imong gugma sa imong asawa. Pwede man guna nimo ipa imong pagwapahon imong asawa niya imuha na siyang perfume man kanu sa kanang hatag og lipstick sa imong asawa. Oo. Katong dalaga pa, grabe gyud kay kamanligaw. Karon nga naglanday na, nagunsa na imong asawa, wala na gyud kay amor sa iya. Oh, shout out pod sa atong mga inahan. Sa atong mga inahan, sa mga sis dira nagapaminaw karon mga katropa. Oh, kanu sa kanang pagwapa? Oo, oh, kanu sa nimo gitagaag importansya imong kaugalingon katropa? Oo. Dili kay magpagwapa ka katropa kay tungod kay na ay hinungdan para sa iyaha, magpagwapa ka para sa imong kaugalingon. Higugma ang imong kaugalingon ka tropa. If you love yourself, you can love other people. You can love your children, you can love your husband if you love yourself. You need to have your you time. Oo, dapat naa kay time para sa imong kaugalingon. Kailangan nimo mag-jogging. Oo, ano nimo ang human nature. Kailangan nimo mag-zumba, mag-zumba ka. Naay time para pagpanglaba, naay time para pagluto. Tagaig time ang imong kaugalingon. Oo, paliti po cologne ang imong kaugalingon. Paliti po og kanang chinchancho na imong nawong dirang dapita. Pagpagwapa po. Oo, ayaw po pagpalos siyang. Oo. Kay tungod man good food na kanang kung mawad-an na pud kanani maho na lang pud kada na og kuan mga unsa pa na ng mga lamas dira unsa man ka sinigang oo sana sinigang ka oo pagwapa pud dira kay ang devil mo ano gina the devil kill steal and destroy dagan kay demon possess nga kababaihan oo malipayon sila kung makaagaw sila oo ikaw po defense gid pud ka. Dili kay pwede lang kag open court. Oo, sige, okay lang kung wala siya. Oo. Pero 'di ba murag ikamatay nimo kung mawala siya. Ikaw pod mismo. There's two version of the story. Nganong gibyaan ka? Nganong nangaliwa siya? Mura na pod gyud kag drum. Ay, mura naman po kung kaugano. Oo, wala naman po kayo kay pagpakabana sa imong kaugalingon. Wala naman tayo imong pagka-sexy. Kaya natukso tuloy si mister. Oo. Ikaw po, nagar po kakaayo, bungangera kakaayo, wala na gari kay pagpakabana sa imong kaugalingon, bunganga ka pa ng bunganga sa maling akala. It's all you always declare. Asa naman pud ka? Kinsa naman pud ka? Imong ano? Ang sa imuha lang katropa is you need to mapagmatsyag. Oo. You can feel it if something wrong. Kana sa imong asawa dira, ayaw pakialami ang cellphone sa imong husband. That's lesson to learn. Huwag mong pakialaman ang cellphone sa imong husband. Opo. Kasi baka may makikita kang hindi mo gustong makita. Opo. Kung tinud-anay ka ng imong asawa, wala ginaginatago, daha lang nagid ang cellphone. Ayan. That's the honesty of a husband or a wife. Daha lang na diraa. Oo. Pero kung ikaw, that's the private, parang naanay ano ba, naay ka ng boundaries dapat. Bisan pag husband o wife, they just have a privacy. Kung tinud-anay gyud nga nahigugma na sa imuha ng imuhang partner, nahigugma gyud na siya, dili gyud na siya magluko. Bisan kung sao nagka ng open, no? Bisan kung gusto gyud magluko ang lalaki, magluko gyud. Or kung gusto magluko ang babae, magluko gyud. O kung there's ano gyud, naagid na siya, kanang unsa ni na ay lusot. Oo. In every gusot na ay lusot. In everything na ay alibi. Oh, there is no such thing as white lies and a black lie. Oh, walay color ang pagpamakak. Makauna siya bakak ginatanan. Mhm. Oo. Basta una-una to katropa kung unsay atong gihimo nga dili maayo na agi na siya ay bumirang gid na siya. Oh, kung unsay imong gitanom mao pud na siya imong anihon. Oo. Dili pud mamunga ang santol og sambag. dili mamunga, dili mamulak ang sampagita og daisy. Mao na siya. Oo. Sa ato mga katropa nga nagapaminaw karon nga medyo nawad ang nag-confidence. Wala na kay confidence sa imong kaugalingon. Oo. Pag-unsa pod, exercise pod, walking pag night time, pagwapa pod og naay time, pag-cologne pod kung naay time. Oo, love yourself. Bisan pag dili na ka ma-appreciate, you need to tell yourself, I am beautiful. I am beautiful. No matter what. Ayan! Ingana! Oo, Clarex kayo na, katropa. Sa atong sulatan po no kay Mary o kay Larry o sa ilahang ano sa sugilanon sa ilang padulong na sila sa infidelity pero niingon gid si Mary nga dili lang kukol. O sana o lahat ng babae ngon ana no. Dili lang kukol. O pagkahuman magmahay pag nainay tabo magmahay dayon. Oo. Sus kung mauna lang ang pagmahay. O mao gani no wala may pagmahay nga maguna sa sulod man gid na. O mo na siya. Layuan daw siya. Ang dami ng winasak na tahanan. Kairami ng... Ano?

Ay, ang timely masyado yung mga kanta, no? Sa mga, ano, parang ano, sa mga babae na kinakaliwa, o iniwanan ng dahil sa iba, o lalaki iniwanan ng dahil sa iba, lalo na yung may mga anak. So, sobrang masakit yan. Pero sa lahat ng naiwan, sa lahat ng iniwanan, alalahanin natin kung merong naiwan, merong darating. Oo, mayroong darating na para sa inyong mga katropa. Oo. May mga dahilan bakit lumayo, bakit natintal ang isa ka partner, ang imong husband or imong wife. O end of the day, may mga consequence, ma-realize din nila yan pagdating ng panahon. Oo. Habang may buhay, may pag-asa. Ayan mga katropa, ang oras alas 8:42 na sa kagabi on, habang i-enjoy natin ang nalalabing music para sa inyo mga katropa.

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Kung ang siliha lang, I miss you lang.
2: Baklarek sana!
3: Exciting!
4: Tambayan sa katropa.
5: Clarex kayo! Ayan, I'm back mga katropa. Ayan, sige. Ayan, ang oras, alas 8:53 na sa kagabion. Opo, medyo mang maghinahinay na punta o ano, prepare sa itong mahigdaanan karong mga orasa, no? Oo, ayaw ta magka, ano, ayaw kalimot paghilamos. Oh, that's our beauty tips. Huwag tayong matulog na walang, ano, hindi tayo naka-wash up sa ating mga face, lalo na kung naakay mga makeup. Alam niyo po ba, ang makeup pag hindi natanggal sa ating face, nagdadagyadagyan ng aging. Ayan, makatigulang na siya katropa. Oo, ang kabaw na ba yung matiguwang? Di ba yagid kita? Ayan, di ba kita mo angkon, ana? Dagan kayo salamat sa inyong pag-uban-uban sa atong mga, sa atong programa sa Tambayan sa Katropa. Ayan. Oo, sa mga nagapaminaw, sa nag-tune in, paraging nag-monitor. Oo. Dagan kayo salamat sa inyo ha, si Emma Castillo, Harold Salang, Rebecca Aplan, Rebecca Casamiro, kay Sir Ramil Namuko. Ayan. Oo, layo kayo ang Double Del Norte. Oo, Double Del Norte of the Philippines. Layo kayo na. Si Sir Emma, si Ma'am Emma, ginawa ko pang laki. Ayan, dagan kang salamat sa pagbamati. Oo, sa uban pa nga wala pa na pa-shout out, nga nag-monitor, nga wala naka-message. Dagan kang salamat sa inyo o sa Atlas Taxi, o nga nag-monitor sa atong programa. Sa mga taxi driver, dagan kang salamat sa inyong pag-uban-uban sa atong programa. Sa ato ang music ng Tambayan sa Katropa. All with your sexy DJ Angel ng Tambayan sa Katropa. Sa tamang or sa tamang sa takmakma. Ayan, sa pareho lang yapon nga oras, alas 7 hato alas 9 sa kagabion. Pasalamatan nato ang atong partner dira sa technical, si Joff, ang among dalming sin ng XFM. Ang among kinakusgan na SM station manager, Sir Jasper Magonsha. Dagan kang salamat sa atong mga kauman. Oo. Dagan kang salamat mga katropa. Kita-kita ta ugma pohon sa samang takna. This is your sexy DJ Angel signing off. Good night mga katropa. Ingat po sa mga landslide prone po. Ayan.

0: как Пларик сана.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarex, Ana!
3: Exciting!
1: Exciting! Exciting!

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Di man kinahanglan nga gwapo, ang importante, seryoso.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Santon Plus Gold.
7: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
9: Dili ako mata, sir. Dili ko kakaroon labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetes, Anyos at taga Jensen.
6: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy, hilig yun ta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din hi kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
11: The Secret of Health.
5: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mo paligon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
11: The Secret of Health.
5: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Head.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
12: Sis the Pain.
13: Ako si Ricky.
14: And I'm proud Sis the Pain user.
13: Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain reviewed. Paspas kayo mawala ang pain.
12: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Pole Building, door number 3, GSIS High.

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting! Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
2: Clarex!
6: Exciting!
7: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang TSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
2: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katrupa.
7: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
8: Life Talk with the Angel Healer. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with the Angel Heal. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi dinhi lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, with Angel Heal.
9: Ang Life Talk with Angel Heal gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Heal. Makasali ka!
10: Andito na ang program.

0: как Пларик сана.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
3: Exciting!
1: Exciting!

0: Richard Moani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa Patpat Malaybalay City.
1: Santon Plus Gold, patak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik ta kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Pre, purma daw. Ding ka makadtong.
8: Purma da gani, pre. Pero may problema.
7: Ay, ano na aw?
8: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
7: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
8: Turbo?
7: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos antes ang dulutog-sing nyo ni Mrs. Mo.
6: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
1: Turbo, patak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
11: Kaklarik sana.
12: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
12: Kaklarik, sana?
13: Exciting!
12: Exciting!

0: direk sa mga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
1: Mayong buntag mga kaigsuunan, mga katropa. Good morning world, mga higala, mga dabawenyos. Yan mga katropa, welcome, welcome na sa nining laing hugna na sa itong pagpanaguban-uban. Diri sa ito ang rondahanay sa kabuntagon, wailain. Diri sa itong programa nga Runda Balita.
0: Runda Balita.
1: Yan mga katropa, ning adlaw kita nga Lunes mga higala. Ang gikahinaman sa kadaghanan mga katropa kay madungga na sa haba ang mga pamulong pamahayag sa ato ang presidenteng Ferdinand Bongbong Marcos Jr. alang sa iyang ikalima nga State of the Nation Address.
0: Runda Balita.
1: Mga katropa, ito ng subaybayan mga higala, ito ng atangan mga katropa ang mga kasikas karong adlaw nga Lunes. Pitsa 27 na kita ning bulan sa Hulyo, tuig 2026 mga katropa. Pagkakit na po ang inyong makaoban yung tig Ronda, katropang Marvin Ibano.
0: Runda Balita. Marvin Ibano sa Runda Balita. Runda Balita.
1: Yan mga katropa, sa itong makaigsuunan ha, nga naminaw na ning mga oras sa mga igala, pabilin lang sa pag-subaybay mga katropa, nakatune in ka mo din sa XFM 89.1 Davao mga higala. Samtang sa itong makaigsuunan, nga nakasubaybay na sab sa ito ang Facebook Live mga katropa. Dini sa to ang XFM Davao Katropa Digital. Kaya to ang ipabuhagay kaninyo mga igala ang mga nagbagang balita, mga update, impormasyon sa ato ang palibot mga katropa. Of course, ang ato ang programa gipaluyan kini sa mga produkto sa Yastro Health Incorporated mga higala. Sama na lamang sa Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C o Zanton Plus Coffee Mix. Mokini sila ang mga effective trio combination ng mga produkto sa Yastro Health Incorporated nga mapalit nato sa nagkaliyang mga parmasya o butika sa ato ang mga lugar. Dini sa ato ang dakbayan sa Davao mga katropa, available kini sa Rojon Pharmacy, Soyho Pharmacy, Sizel Pharmacy, User Pharmacy, AJM Turil, Brea Pharmacy Mintal, Health Med Bintal, Bench Pharmacy Samal, Butikal Yana, Princess Dish Kabantian, Farmasya Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, Gio and Gen Pharmacy Sandawa, Gio and Gen Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug sa Golden Drug San Pedro. Of course, mga katropa, available kini sa to ang Shopee mga higala. Of course, dilipod sa to ang Yastro Health Clinics. Nahimutang diri sa Maya Cellpool Building Number 3, GSIS Heights, Heights Matina. Ani ato ang dakbayan sa Davao mga higala. Good morning sa tanan ato makaigsuunan nga naka-tune ina, naka-mata na. Ayan si Ma'am Nita Valderosa, nagmata na. Good morning. Ayan may hapon diha sa imo sa Canada, Ma'am Nita Valderosa. Nagmata na sa mga katropa ha, itong mga kaigsuunan. Sir Uncle Dars, good morning. Watching live from Hinatuan, Surigao del Sur.
2: Good morning.
1: Ayan may galay tamaglangan na ito ng rondahan ang mga panghitabo sa tuang lokalidad diri sa tuang dakbayan sa Davao.
0: Runda Balita.
1: Sa tuang local news mga katropa.
3: Local news. Local news.
1: By the way, may gala, kumusta man ang sitwasyon sa inyong panahon din ha? Ilabi na diri sa naimutang sa may south area. Sa Davao City, din sa may Kalinan, Tugbok, Los Amigos, kining area diri sa may Turil area, mga igala, o sa upper part. Ilabi na sa Marilog area o Pakibato, mga katropa, kumusta man kamo mga igala. Kaya diri sa itong sentrong bahin, mga katropa, sa Matina area, ano na kita yung nasinati nga kusog nga pag-ulan kagabi. Muli mga katropa, ni undang naman hinoon, pero kagabi mga pasado alas 7. Mga din ang bandang oras mga katropa, pasado alas 6, mga igal, hindi bundak ang ulan. Uga, maugyun ako ang 1st June nga nahuna-hunaan. Kumusta itong makaigsuunan nga gikan gibaha ni adtong Biyernes sa gabi, mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Kumpuli may galaan agi apong kamu sa luwas nga kahimtang, mga katropa, kung unsa man ang sitwasyon sa inyong area din, ha, ipadangat ka na din, no? I-type diri, i-message diri sa to ang programa. Kaya ito ng timbawas yun, at least masayod ang itong mga kaigsuunan unsa na'y mga kahimtang sa inyong mga lugar, mga katropa. And so far, sa pinakabaguhay nga update sa Davao City Disaster Risk Reduction Management Office, mga higala as of 2:58 a.m. ning adlaw nga Lunes. Ilalong gyapon kita sa localized thunderstorms nga weather system kung asa mga area sa Davao City kadaghanan ni ini nakasinati og mapanganuron nga kalangitan. Samtang subay sa ilang river monitoring, mga katropa. Kaya pininitabo sa bangkal, mga higala, labi na diri sa may Tugbok area. Gumikad ka itong, mga katropa, sa pag-apaw usab. Nung kini mga pagba sa ilang lugar tungod sa pag-apaw sa tubig sa sapa, mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Subay sa river monitoring, ang Bunawan River, mga higala, ha, gikan sa code orange o nasa warning level. Padayon na matod pa kini, mga katropa, nga nag-increase, mga higala, pinipatulang sa may area sa Barangay Bunawan proper, downstream, mga higala. Uy, amping-amping ka mo din, ha, mga katropa, sa Bunawan area. Samtang sa Lasang River, mga katropa, Barangay Panyalom, upstream kini, safe level hinoon kini, mga higala, or nasa code green. Samtang sa Barangay Lasang, downstream, mga katropa, amping-amping mo, kay padayon matod pa nga nagatubo, no? Ang kini nga naisgutan nga tubig din, ha, sa inyong sapa. Anaa sa code orange, mga igala, or warning level na kana, mga katropa. Samtang diri sa may Lipadas, Matina, Talomo ug Davao River, ayan, mga katropa, safe level na hinuon, mga higala. Pero di gyapon magkumpiyansa, mga katropa, kaya dapat pabilin gyapon mag-igmat. Ewa ta kabalo unsay mga kasikas kay ang sa Bangkal area, baya wa yun intaw sila nagdahom nga magbaha sa ilang lugar kay way ulan. Pero ngalan nga kining natasin natin yung ulan ang sa ibabaw nga bahin, labi na sa bukirong bahin, mga katropa, og hansak ang tubig paubos. Nahimo mga kawa-kawa kini na isgutan nga area din sa may Bangkal area, mga katropa. Hinungdan nga dito yun in taon ang labi nga naapektuhan, mga higal. Mauna, amping-amping kanunay, mga katropa. Mula gitingon nga ampo-amping, mga katropa. Mag-ampo inubanan sa pag-amping.
0: Runda Balita.
1: Alas 4:08 na, mga katropa. Ukilihan, unutusab niini ito ang panghitabo sa ito ang dakbayan sa Davao, mga higala. Wa ka ikyas po ang balay ni former Chief PNP Nicolas Torre III, mga katropa, diri sa Bangkal area. Inungdan nga miriak kini, mga higala. Kada, mga katropa, subala pa niini. Okay na matod pa yahang balay din, ha, mga katropa, sa Bangkal area. Apan, mga igala, mo'y iyang gikwisyon. Ngano, geti auti awa. Mga katropa, ha, mo'y nakakwisyon si former Chief PNP Nicolas Torre III o kasamtangang chairperson sa Metro Manila. Akining MMDA. Metro Manila Development Authority, mga katropa. Kung asa gibutyaga mismo ni former Chief PNP Torre III, mga katropa, nakakwestiyon siya ngano man na nagpabiling yapong ginabaha ang nahimutangan ay labi na partikular ang area sa Bangkal, kining area sa Davao City, mga katropa, bisan pa man sa pondo sa flood control projects nagigahin unta alang ni ini, mga higala. Dili matod pa niya gusto makiglambigit sa politika. Apan ni si presidente matod pa sa Davao City, resulta matod pa iyang gipangita karon sa kini mismong mga paningkamot sa lokal nga panggamhanan, paunsa kini masolusyonan, mga katropa. Dili lamang ego lang, depensa nga kana daw kay nakawa daw dira. Dili daw musugot si Torre ni ana, mga katropa. Gusto niya resulta, mga higala.
0: Runda Balita.
1: Kana bitaw iyang area magudiri sa may NHA Bangkal na himutang iyang balay, mga katropa. Una, mga higala, nga naa siya'y katungod matod pa nga mag-question. Isip residente o sabsiya sa naisgutang lugar, mga higala. Itong katangan kung unsay mahimong tubag ni ana, mga katropa, sa ito ang panggamhanan, labi na sa pag dumala ka na ni Mayor Sebastian Baste Duterte, mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Sa pikasbahin, mga igala, gumikan usam sa nitabong pagbaha. Isa to ang syudad sa Davao. Mga katropa, usag yun in town kalalaki. 54 anyos kini, mga igala, ang na gikumpirma sa Davao City Police Office nga nakabsan sa kinabuhi, mga higala.
0: Runda Balita.
1: Kaluoy yun in town, mga katropa, ha? Sumala sa impormasyon, mga katropa, kining naisgutan na nga lalaki. Aresidente kini, mga katropa, dinhi mismo sa Barangay Talandang Tugbok District ni atong syudad sa Davao. Ila kini si Rolando Moncada Jose. Kana, mga katropa, gikataho nga naanod kini or gianod kini sa tubig baha. Kaya nasa sapa, mga katropa, sa ilang lugar, mga igala. Sumala sa itong mga otoridad, giingong nahulog kini. Mga hinungdang gianod o na-missing. O katol sa nagpadayon nga gilusan nga search and retrieval operation sa ito ang mga rescuers. Dito, mga katropa, pasado alas 9 sa buntag na kininapalgan nga wanay kinabuhi. 3 kilometros ang distansya gikan sa iyang nahulugan nga sapa o gianudan nga sapa, mga katropa. Dito nakitaan nga nagbuyod ang iyang patayng lawas sa gilin taon, mga higala. Ang natanggugan detalye niya na, mga katropa, sa Express Balita unya, mga higala.
0: Runda Balita.
1: Sa pikasbahin, mga katropa, ha? Padayon, mga higala, ang kinimismong paghatod o hinabang sa Americare sa Philippines. Nato mismo sa naapektuhan sa kalabidad, partikular din sa isla sa Mindanao. At kung may biyernes, nakapadangat kini og tabang, labi na sa ilang medical mission, ganto sa Glansarangani Province. Samtang pagkaadlaw nga Sabado, mga katropa, nakabisita sila. Okay, if I'm not mistaken, adlaw nga Sabado or Domingo, mga katropa, nakabisita actually sila dirigyo din town sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, mga katropa.
0: So,
1: good news sa itong makaigsuunan. Labi na taliwala sa mga trahedya at kalamidad ngayon yung nasinati, mga katropa. Aduna gayoy mga sektor na padayon sa pagtunol sa mga hinabang alang kaninyo, ilabi na sa paghatag tubag sa inyong mga nagunang panginahanglan, mga katropa. Kudos-kudos sa Americare sa Philippines, mga katropa, ilabi na sa ilang mga medical practitioners, mga volunteers, mga igala, wala buas, way kakapoy sa paghatag og tabang ngadto sa mga nagkinahanglan.
0: Runda Balita.
1: Alas 4:13 na sa buntag, mga katropa. And of course, kini atong time check atong kini kanato may gala sa Zantown Vitamin C, mga katropa. Sa to ang mga kaigsuunan din na, ha? Kay ang Zantown Vitamin C, mga katropa, importante kini alang sa pagpa-boost sa to ang immune system, mga higala. Kay once ligon atong immune system atong resistensya, di kita basta-basta mataptan og sakit balatian, mga katropa. Kay ang Zantown Vitamin C aduna kini spirulina nga puno sa vitamina A og 10 times nga mas daghan og vitamina kaysa sa karot. Kay kung tabang aron mo nindot og klaro usab ang imong panan-aw, mga higala. Ang Zantown Vitamin C usa kini ka alkaline nga vitamin C nga mapalit sa nagkita yung butika sa inyong mga lugar, mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Yan sa pikasbahin, mga katropa, sa itong Ronda Balitang Lokal.
0: Runda Balita.
3: Local News. Local News.
1: By the way, mga igala, ha, si Senator Christopher Bongo. Yan, mga igala, mitambong kini sa gipahigayon nga PDP National Assembly. Ang gipahigayon din sa may Arena Athletics sa Davao City. Ning milabay nga Sabado, mga katropa. Kung asa yan nakauban mismo sa maong aktibidad si Senator Robin Padilla, uban usab si Party President Mayor Sebastian Baste Duterte, Philip Salvador ug uban pang mga personalidad, mga katropa. Kini may lalang ang maong pagkatapok nini mga opisyalis ug miyembro sa maong partido na tumong matod pa niini aron sa pagpalig-on sa ilang panaghiusa, mga katropa. Ang sabi na may gala ang pagdawat ni ini mismo mga bagong miyembro, mga opisyalis, mga katropa. Pasiugda sa sa senador ang advokasya ni ining mahatagan o pagtagad ang mga nagunang panginahanglan sa katawang Pilipino. Ilabi na niya itong mga naapektuhan in town sa trahedya, mga katropa. Upang matod pa sa iyang giya sa panagpaday niya ng serbisyo, mga igala, taliwala pa man din, ha, sa mga impormasyon nga nalakip siya o iyang pangalan ni ining wanted sa ICC, mga katropa. Apan, pabilin matod pa iyang giya noong unahon ang kapakanan sa mga Pilipino Oga dili gyud dapat magkamali mga higala. Mga na ang ihuptan karon ni Senator Bongo. Christopher Bongo mga higala samtang siya padayon nga nagaserbisyo ingon nga senador mga katropa sa ato ang nasod mga higala.
0: Runda balita.
1: Sabi kas bahin mga katropa ha. Nanawagan og tabang karon ang partikular ang kini mismong Leon Garcia Elementary School sa Bangkal. Human mga higala na nga guba, nga danyos in town ilahang classroom kining learning materials mga katropa. Human sa netabong tubig kining pag-apaw or pagtaas sa tubig baha mga higala ning nakalabay nga adlaw nga Biyernes. Partikular takna sa kagabion mga katropa. Humalang mismo sa maugtulungaan mga higala ni Abot Adul ang sa atop ang gilaw mun sa tubig alang sa mga first story building nga classroom.
0: Runda balita.
1: Ing ana ka makalilisang mga katropa ang gilaw mun sa tubig. Nato nga higayon na may galahing nungdan nga way nakaikyas nga mga gamit sa naisgutang apektado nga mga classrooms maliban na lamang natong anasa ikaduhang andana mga katropa and above mga higala. Dati ay mga katropa nanawagan kini ang kini mismo nga tulungaan og mga ngadto sa mga buot mutabang nga abli sila alang sa bisan unsang i-donate nga mga learning materials samtang para nilang pag-recover ilabi na aron mahatagan og komportable mga katropa nga klase mga igala ang ilahang mismong mga estudyante.
0: Runda balita.
1: Oras katropa alas 4:17 na sa kabuntagon.
0: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda balita. Runda balita. Runda balita. Runda balita. Runda balita. Runda balita. Nagarunda. Nagabalita. Runda balita. Marvin Ibano sa Runda Balita. Runda Balita.
1: Alas 4:17 katropa maing buntag nagpadagat pod sa mensahe si Sir Bonifacio Caro. Lusaya, good morning dia kanimo sir, good morning.
2: Good morning.
1: Mala pali sir, naapil matud pa si Torres sa listahan ni Zaldi Kong. Agoy naguyagoy no. Naginabang matud pa sa pondo sa flood control. O ginaota og unta no ang akini mismo nga panghatag sa iya wala niya gidawat. Aron na mapabuhat ang flood control. Patumatong pagkatuig nga wala gihatagan og budget ang national governing sa ang Davao maunga wala nay development ang Davao City mga katropa. Uy! Basta-basta ha mga igala, sumala pa ni Sir Bonifacio Caro Lusaya mga igala. Ako ino ni kadawat ni story di ay. Baloa. Ano ni guys mga katropa ha, kay nagdagdag ito mga ipangbuhagay si Zaldi ko nga mga pangalan sa mga opisyales sa nasod nga magupan na kabinipisyo. Dagkong mga nakaw-kaw nga mga pundo sa proyektong pagpugong sa baho kun flood control projects o kini mga igala ipangyagyag ni Zaldi ko ang mga pangalan sa mga dagkong tai o tao mga katropa ha kana mga igala ang ato ang mismong subaybayan kay medyo namingaw man ang kini mismong investigasyon mga igala ay nilabaw mga katropa ang impeachment trial ni VP Sara. Ano na nga tanga na Sir Bonifacio ha? Kung malakip ba ka na? Kana isa gina sa to ang lauman. Dagay naglao mga katropa nga maapil na mismo sa pabuhagay ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa iyang State of the Nation Address ikalima mga igala. Sabi na nga siya, ya mismo nga gipasiugda nga siya ang nakaabli aro maimbestigahan ang anomalya sa flood control project sa tong naso.
0: Runda balita.
1: Ato na nga tangan mga katropa Sir Bonifacio mo nang standby yun sa pagpaminaw din sa XFM 89.1 sir. Nagkasalamat. Sir Joel Daliva. Yan, good morning dia sa imo sir.
2: Good morning.
1: Of course, sumala pa ni sir ha. Mayong aga katropang Marvin watching live from Poblacion, Ilawod, Panitan, Capiz. Ayun, good morning kaninyo diha tanan.
2: Good morning.
1: Daliva family, good morning kaninyong tanan mga mamog sir. Ayan. Pag-lang ngayon may gala, oras ato alas 4.20 na atong rondahan. Ato nang lakbitan mga katropa ang paghitabo sa itong kasikbit nga rehiyon.
0: Runda Balita.
3: Regional News. Regional News.
1: May ubay yun mga katropa ang kining mga update mga igala ha. Labi na mga katropa talking ni ining kining naisgutan mga katropa nga sitwasyon sa ito nga kasikbit nga rehiyon. Labi na anining usa ka manager sa usa ka kooperatiba nagipusil patay kini sa Quezon Bukidnon mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Sabay hinungdan ini mga higala. Actually kini naisgutan na nga manager mga katropa nakamotor kini mga higala, nakasar maneho niya ang iyang single motor, dihang kalit na lamang kining gidulit o gipusil asa wala pa mailhing suspetsado mga katropa. Hinungdan in town sa iyang pagka dead on the spot mga higala.
0: Runda Balita. Atong
1: atangan ang dugang detalye niya na sa Express Balita mga katropa. Samtang sa pikas bahin mga higala ha. Iniusab sa gunsun ng mga disgrasya ang natala usab. Adin isa kasikbit ng mga area partikular sa may Butuan City sa Agusan del Sur mga katropa. Atong atangan niya na mga higala, labi na usab diri sa may Bayugan City. Kaya giklaro matupan nila nga walay scientific explanation ha. Walay scientific confirmation nga ang durian o kapayas makatambal kini sa dengue.
0: Runda Balita.
1: Ay, ato nang atangan mga igala ha. Unya sa musunod nga programa mga katropa. Sa inyo ha mga tanaw, tinuod ba kini nga dili kini makatabang sa pagpaayo o sa pagtambal sa dengue mga katropa? Ato nang atangan mga igala. Samtang sa pikas bahin mga katropa, alas 4.22 na mga higala ha.
0: Runda Balita.
1: Alas kini mismong maabot sa 4.1 million pesos sa kantidad kini sa sigarilyo mga katropa ang nakumpiska sa tuang kapulisan sa nagkadaiya nga operasyon mga igala partikular dinhi sa may area sa Cotabato ug Sarangani sa Region 12 mga katropa.
0: Runda Balita. Ito
1: po kini mga igala ha, una matod pa nga nakumpiska ang nagkantidad og 2.8 million pesos nga mga illegal nga sigarilyo ha, partikular mga katropa nagagama matod pa sa Indonesia nga mga sigarilyo na po naman mga igala diri kini sa may Cotabato area. Samtang sa pikas bahin ang sasaranggani usab nagkantidad kini mga katropa og 1.3 million pesos ang nakumpiska diri sa may Maasim Sarangani. Ug nunot ni ini mga igala ang naisgutan nga mga sigarilyo gikatakda usab kini nga i-turn over ngadto sa Bureau of Customs mga katropa. Sumala ni PRO 12 Director Police Brigadier General Alan Manibog na 22 matod pa sa mga dagkong kahon sa mga sigarilyong adunay tatak ng mga Indonesian ang nakasulod sa sako.
0: Runda Balita.
1: Sako na yun mga katropa ha. Na may gala ang malampuson nga operasyon sa itong mga otoridad labi na sa pakigbatok ni inimismong illegal mga nga palusot sa mga kinimismong kontrabando mga igala sa ito ang nasod. So good news ha, good thing o kudos kaninyo sa mga pagpaningkamot ninyo sa ito ang mga kapulisan dira sa Police Regional Office 12 mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Alas 4.24 mga higala ay tamaglangay mga katropa. Atong ang baka ng mga panghitabo sa ito ang kaulang bahin sa nasod mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Yan mga higala.
3: National News. National News.
1: Sa mga nagpanikad na mga katropa ning kasika sa ito ang nasod, kini mga katropa kay na-finalize na gyud. Na-finalize na mga katropa ang preparation ni Presidente Marcos Jr. alang sa iyang ikalima nga State of the Nation address mga higala. Ano mga katropa itong atangan ha? Kay sumala pa sa impormasyon, posible nga mahimong of course dira kabayan sa iyang zona mga higala ang kinimismong iyang mga accomplishments labi na sa iyang pagbisita sa nagkadaiyang mga partner nations sama ko inyo mahinumduman sa Russia. Katong mga katropa iyang gibisita si Russian President Vladimir Putin. Nibisita sab si PBBM sa Canada. Nibisita sab siya mga katropa sa uban pang mga nasod asa iyang tumong ang bilateral meeting ang pagpalambo mga katropa labi na sa seguridad security partnership mga igala o gakining pagpalambo sa tong ekonomiya pinagi sa pag-inganyo o mga investors mga katropa ito ng atangan mga higala samtang sa bigas bahin mga katropa ha ang kinimismong mga kasikas kay naasa kapin na 21,000 ka mga PNP personnel ang ipakatag mga katropa ilabi na sa area diri sa may Quezon ang mga igala palibot din na mga katropa kung asa gawas ni ipakatag nga mga PNP personnel nagpagawas na og direktiba ang mismong hepe sa kapulisan din ang dapita mga igala nga kining isuspende o isuspende nila alang karong adlawa ang pag kining authorization ngadto sa mga firearms holder nga bawal mga katropa magdala-dala og armas mga katropa o ginigitawag gun ban mga igala ni ining adlaw nga Lunes atol sa ikalimang sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Uban ang pagpaklaro nga dili ka na nationwide nga gun ban mga igala ibang sa mga area kung asa duol ha ang lugar nga ipahigayunan or magpahigayon si PBBM sa iyang State of the Nation address mga katropa
0: Runda Balita.
1: Yan sa pikas bahin mga igala oy nagpagawas pod og kining reaksyon. Si Senator Robin Padilla mga katropa nga sumala pa. Dili matud pa siya kontento sa nahimong mga pamaagi sa pagtubag ni or kining sa administrasyong Marcos nini mismong flood control scandal sa nasod mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Sumala pa ni Senator Robin Padilla mga igala. Pipila pa lamang ang napatubag or napamatud-ang sad-an niini mga higala. Giklaro sa senador mga katropa nga dapat walay gipili o walay bahid politika ang gipahigayon nga investigasyon. So mao toy purpose mga higala. Tukod ang katong Independent Commission for Infrastructure kun ICI aron mga katropa independent. Dili dependent mga higala o gabili madala ni ini mismong mga witik-witik.
0: Runda Balita.
1: Para mga katropa tong atangan kung asa mapadulong o basing kutob lang sa dokumentasyon na imong papel sa ICI mga katropa. So mga atangan mga higala, pupunsa na yung mga update ni ini unya sa Senate of the Nation address ni PBBM mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Yan sa bigas bahin mga katropa ha. Giauhag ni Senator Alan Peter Cayetano ang publiko mga katropa nga paminawon og obserbahan ang sona ni PBBM according sa ila mismong mga nasayran mga katropa. Niyang gibutyag ni Senator Alan Peter Cayetano og importante matud pa nga madunggan og mapaminawan kini sa publiko mga katropa og dapat sila nga mutan-aw sa sona. O gabisan mo suporta mga katropa, taliwala pa man sa ilahang pagpakigbatok mga katropa sa kasamtangang administrasyon mga higala. Mga atangan kung si bisan kinsa ba, tanan ba ang musubaybay ni ini? Tanan ba ang nag-andam sa ilang mga igdulungog sa pagpaminaw o pag-andam sa ilang mga cute eyes sa pagtanaw ni ini pagsubaybay? Karong adlaw nga Lunes mga katropa. Of course, atangin ninyo ha ang XFM Davao kay mag-cover kita ni anak mga katropa labi na unsay mga reaksyon sa ato mga kaigsuunang mga Davao wenyo labot ni ini mahigala unsa ba ang ilang magiatangan? Unsa ba ang ilang maginalauman? Oga! Unsa ba kampante ba sila mga katropa sa mahimo mismong sona ni PBBM mga katropa?
0: Runda Balita.
1: Opa na itong atangan alang mahigala sa dugang pa nga mga pagpalikay-sikay. O guba pa mga programa din sa XFM 89.1 Davao City. Good morning, Sir Harold Salang watching from Purok 3, Kamansi, New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. May buntag dia, sir. Umsa Salang family, good morning kaninyong tanan. Salamat sa pagsubaybay mga katropa o nagkitay igong oras sa itong pagpanaguan uban at ang inalamang ang musunod na programa Exciting Pilipinas alang sa pagyagyag sa dugo mga impormasyon o mga katikaran sa ito ang nasod Pilipinas mga higala. Sa ngalan na lamang sa kinitibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa negosyang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong tigronda, tigbalita. Ning adlaw kita nga Lunes, petsa 27 na ning bulan sa Hulyo, tuig 2026, kini yung katropang Marvin Ibano. Ako magaingon, kamatuuran na ang sandigan.
0: Runda Balita.
1: Oras ka tropa, impunto alas 4:30.
0: XFM Davao, kamatuuran ang sandigan.
2: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyak. XFM, katropa mo.
0: Mas ipadimdot ni mga programa, alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores, exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya o Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuuran ang sandigan.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
0: Bricks Flores sa XFM Davao.
6: Katrupa, ako si Bricks Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
0: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan.
7: Kaklarek sana!
5: Exciting!
8: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
10: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
8: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
11: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
12: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
11: Ngano man?
12: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
11: Mali na nga kape ang imong giinom.
12: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
11: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
13: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
16: Available sa mga butika.
17: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
18: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
17: Isang pahid lang
18: ng Santon Plus Herbal Oil.
17: Ang galang katikati.
18: Santon Plus Herbal Oil.
17: Ang pamahid
18: na all-in-one.
17: Sa presyo
18: magaan.
19: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
20: Ako si Mario.
16: 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o bilikon pa yun kini.
19: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
20: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
21: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
22: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GUN.

0: Golden Drug San Pedro.
1: Buka klarik sana.
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarex, Ana!
4: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras XFM Davao Philippines Standard Time, alas 4:40.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na, bugtaw na!
4: Oras, Philippine Standard Time, alas 4:31 na mag-iigala sa Kabuntagon!
3: XFM Philippines. Exciting!
5: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kinigi agtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
2: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Rex Flores!
2: Exciting Pilipinas!
3: Good morning. Igala Luzon, Visayas ug Mindanao. Good morning kana tong tanan mga kaigsoonan. Adlaw na sab karon nga Lunes. Abtik na pud ta karon mga katropa. Gumikan kay unang adlaw karon sa binugnuay sa tuang mga panginabuhian. Adlaw Lunes mga katropa. Kini nyo alagad si katrupang Brix Flores sa pagiguman kaninyo mga igsoon. Hangtod kita sa unahan. Sa pagkatod kaninyo mga informasyon, paghisgot sa mga hisgutanan nga angay na ito ang hatagan o pagtagal. Dini lamang sa inyo pagsunod mga katrupa, matag buntag, alas 4:30 hangtod na alas 6 sa kabuntagon. Kauban ang inyo alagad, katrupang Brix Flores. May buntag sa ito mga kaigsoonan karon nga naa sa mga probinsya na sakop sa Davao Region. Kumusta mong tanan mga kaigsoonan? Grabe itong experience na itong milabay ng mga adlaw, no? Ulan ug baha. Ang delikado kung doon na pa yung mga lugar, mahiga lang ang nag-landslide mga igsoon gumikan sa kanunay nga pag-ulan mga katropa. Doon naman ko'y habagat, no? O kining ginatawag na Bagyong Quiapo. O sa mata sana apiktuhan may gala ni Quiapo, mga kaigsoon. Istak pa'y sa Davao o sa Davao Region. Ato ang ipang hinautog iampo, mga kaigsoonan, nga luwas mong tayong taon ang tanan na ito, nga mga kaigsoonan, no? Dapat na ba yung taon ta sa nag-atubang para matakaroon sa grabing kapait mga kaigsoonan sa itong panginabuhin niya. Tapos niya pa'y kining ginatawag mahigalang bagyo. Niya pa'y pagpandagmal sa itong mga panginabuhi, labi na sa itong Pinoyanan. Muna ko na sakit kayo ng dawaton mga katrupa, di ba? Ato mga kaigsoon, diya napita karon sa Davao Oriental, diya napita sa may Davao del Norte, sa Davao del Sur, Davao Davao Occidental. Kumusta mong tanan mga katropa? Sa mga nagtataw karon sa itong Facebook live streaming broadcast, mahiga lang di man kaabot ang ito ang signal na sa inyong lugar. Facebook ta, Facebook ha! Hindi karon sa ito ang XFM Katropa Digital mga kaigsoonan. XFM Davao Katropa Digital, halang i-type na sa inyo ang cellphone mga kaigsoonan. Makita na ninyo karon ang programa nato sa XFM 97 XFM 89.1 na mga katropa. Good morning sa tuwang mga tigpaminaw si Sir Harold Salang. Good morning ha. Naminaw di karon sa may Purok Kamansi New Sambag New Corilla sa Davao del Norte. Good morning. Naglantaw karon sa to Facebook live streaming broadcast. Good morning kanimo sir. Si Sir Ilmer Curioso Cabillo. Good morning ni mo sir. Diyan napita sa may Laak sa Davao de Oro. Kumusta mo mga taga Davao de Oro? Si si Ma'am Ningski Ventura. Diyan po napita sa may Digo City sa Davao del Norte. Digo City sa Davao del Sur. Kung sa mata mga kaigsoonan ng mura matanda. Nakuha na niyo sa banik. Kining na-excite ka rin sa suna ni President Bano. Wala pataka na lang tagkuhan ba kanang Davao del ang Digo City butan na itong Davao del Norte. Competing city na raba kanang Davao del Sur daw karon sumala pa sa mayor diha si Mayor Joseph Cagat. Oh, good morning mga kaigsoonan ha sa tuwa mga kaigsoonan usab diri sa Dakman sa Davao sa tulo ka mga distrito nga Galangkom sa siyudad. Good morning. Welcome dinhi karon sa panaguban sa Exciting Pilipinas. Alas 4:47 na mahigala dinhi karon sa tuwa mga balita. Lantaw na to karon ato mga balita mga katrupa. Alasyo sa Malacañang nakapanghinaway ngadto sa mayor sa Davao. Mas giuna pa kuno ang pamulitika kaysa pagtabang sa mga biktima sa baha. O ba tabangin ni mo, Mayor?
4: Pinawa!
3: Iyon malagi si Auntie Claire nga, wadaw ni mo tabangin, Mayor? Pero kahapon, nagsimba ni kaghapon diha napita sa may kuha, no? Diha napita sa may tawag aning bangkal. Papagani na human ang mas mga kaigsoonan, doon ako'y, doon namin nakita diha mga higalang nababag diha sa kalsada gyud kanang sa paggawas bitaw nimo sa simbahan. Ang mga unit sa City Transport and Traffic Management Office, I mean, sa CSSDO, nagapanghaton ditong pagkaon mahigala sa kato mga evacuees sa mga nabahaan din napita sa may bangkal area, mga katrupa. Tanginan ninyo karong nga taon-taon, mga kaigsunan. Diyan na po no, sa national scene, mga katrupa. DSWD, bida nilang tudo, mga kaigsunan, mga programa sa gobyerno. Batok sa gutom o kalisdanan, una pa man ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa ato pa dahil, DSWD, wala na gigutom yun. Tana na ako sa mga DSWD kung wala magigigusla karong panahon na. Ato pa, inigabangon sa mga tao, doon na yung mga trabaho, doon na yung ma-income pag tapos sa simana.
4: Makmak mo mga talingan!
3: Ha? Ah, narama na. Tapos sa ato pa, kanang inyong programa, nakatabang din na sa pag paubos sa inflation rate nga grabing pagkalukapan. Inflation na karon sa Pilipinas, mga kaigsunan nga ni Sukarap, inundan ng kunting halas mga palitonon. Ana na siya DSWD? Sa lugang pangbahin, mga kaigsunan, dini karon sa to ang mga balita nga itong hatagan o pagtagad. Dini nga buntaga karon, mga kaigsunan. Sobra sa 21,000 ka mga pulis ang ipakatag aron sa paghatag og sibo nga seguridad sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. karong adlaw. Naghanda gid Mr. President, delikado kayo para gud atong gihimo nimo Mr. President pang naputos og kuan kanang barbed wire ang palasyo sa Malacañang. Ay hadlok ba nga sulungon sa mga realista? Ano gid ang imuha nimo Mr. President? Ayun yung paalang-alang. Alangan ang budkuta ni mo na karun o ganang kuhan ka ng twine. Kaya raman kayo ng laslason sa mga ralista. Butangi yung barbed wire. Butangi pagkurinte. Imo bitaw babaratuhon ang kurinte niya karon na wala gihapon may barato, mahal na gihapon kayo. Sama na yung mga katropang bricks, painugo man na yung 4:15 ang ato oras, Philippine Standard Time, mga kaigsunan. O, dinikaroon sa to ang mga balita o sa mga katropa para sa tong Express Pasada headline.
5: Express Pasada. Express Pasada. Headlines. Headlines.
3: Mga kaigsunan, natagan na to karoon o pagtagad ang ato mga headlines, mga katropa. Dinikaroon sa to ang panaguban, ang exciting Pilipinas. Una karoon sa to mga balitang lokal.

0: Sa ato mga balitang lokal, mga katrupa, katong hatagan o pagtagad, pinagi sa ito ang headlines sa ito mga balita sa Express Pasada.
1: Headlines.
0: Kusog nga baha, may banlas sa mga fish pan dito na pita sa may Los Amigos sa Tugbok District, sakop sa Sulat sa Davao.
1: Express Pasada. Headlines.
0: Ito ang mga mag-uumaan eh. Ang labing kaluluoy ani karon mahigala. Luoy yung itong isda. Gahain na to sila karon.
2: Pinawa!
0: Asa na kain taon to mga isda? Mahigala nga gibanlas naman sila.
2: Pinawa!
0: Doon na pa ba kayo? Muhata na to sila nga pagkaon karon nakakaon ka to sila? O basi nalumos na to sa tubig baha mga kaigsoy.
2: Pinawa!
0: Nakasinati ko nung dako kayo nga pildi. Ama negosyante og isda human nga gibanla sa baha ang 821 ka mga fish pans sa Purok 4B Barangay Los Amigos sa pipila ka residente ang nakit-an nga nanagat sa kilid sa dike aron nga masalbar ang mga hito nga nangaanod in town mga katrupa. Hindi mo mapugnan in town mga kaigsoonan pahito nga puti ka danlog kayo na mga kaigsoonan. Samot na nahulom sa tubig, puti ginakain danluga mga katrupa. Punta na ito mga magumag, isalbar pagiging tao nila ilahang mga pamuhi, mga kaisunan ba, no? Mga tao na yung panginabuhian sa uban diha. Anak ka, muagi kag tugbok, nakakay kag mga makitaan imong pantat diha, mga kaisunan, mga hito. No? Lugar na sa mga hito, diyang napita mga katrupa. Muna nga kung muanak ka diha, grabe ang deep fry diha, mga kaisunan ng mga hito, lami kayo. Unya saon taman ani nga gibanlas man gumikan sa
3: Rex Flores sa exciting Pilipinas
0: bagyo og habagat mga katropa. Ilang kay kuan bitaw tapukon na nato ng tubig kay mao man ay ingon ni presidente na presidente nato mahigala nga tapukon nato ng tubig kay basin og kailangan nato na panahon sa kanang tag-init. Sa nung ang pangbahin, maigilan na sayon ba mo mga kaigsoonan 265 ka mga area sa Davao City? Giklasify nga severely affected sa baha.
1: Express Pasada. Headlines.
0: Sa gipagulang ang report sa City Engineering Office sa maabot nga to sa 265 ka mga napit sa Davao City, ang grabe nga napiktuhan sa street flooding. Sa mga ihap 140 ka mga tao o 140 nga nakaroon sa unang distrito samtang 69 ka mga lugar sa ikaduhang distrito ug 56 sa ikatulong distrito hinungdan nga gihingusgan karon ang dugang retention funds o drainage sa expansion.
1: Express Pasada.
0: O mano na mga kaigsoon nga dunay mga tapukan sa tubig para nga di na nimo adto mga igala sa mga kabalayan.
3: Rex Flores sa exciting Pilipinas.
1: Express Pasada.
0: Sama nimo ana mga igala nga di man gid nimo mapugan ang ulan muhulog mo gid padulungan to si Utah in town mga kaigsoon. Mo na nga nakasinati gid in town tag mga pagbaha kay o man kay tay kuano. Dati mga flood control kayo din eh, pero sa ota man aning roof water man siya mahigila from rain.
3: Rex Flores sa exciting Pilipinas.
0: Sa nung ang pangbahin mahigila din eh, karoon sa ito ang mabalita ng tuhatagan o pagtagad din buntaga.
1: Headlines Express Pasada.
0: Ang tuha na ito karoon ang itong mabalitang regional mga kaigsunan. Ayuda sa mamaguma alang sa Davao Occidental ihatod na karong adlaw.
1: Express Pasada.
0: Gitakda na sa Department of Agriculture DA-11 ang pagpagabunapun og cash assistance. Ingon man mga liso or seeds uban sa mga utanon og bugas sugod karong adlaw Hulyo 27 hangtod sa 28 sa lungsod sa may Jose Abad Santos og Sarangani nga sakop sa Davao Occidental. Kini alang sa mga maguma nga napiktuhan sa kalamidad sa miaging kusog nga linog sa Davao Occidental.
4: Good morning.
0: Good morning gihapon ninyong tanan diha mga kaigsoonan labi na sa mga taga Davao Occidental. Hoping na okay na karon ang inyong sitwasyon din na pita sa Maydab Occidental, mga katropa. Sa nungang pang bahin, druha ka mga terrorist bomb makers na dakpan!
2: Pinawa!
0: Pinawa na dakpan gini! Mga atabs na ini sila, mga higala ni Marwani! Ni Marwan! Ay, isa din nga murag kilala na kuning pamukha mga kaigso na kiniihang ulagway ah. Ah, pero murag kuhan na to. Murag nagtudlo naman to siya mga kaigso na, pero bitaw. Namang yung mga tao, mga igilang kaparehog, dagway pa. Sa report mga kaigso na, nanakpan sa mga otoridad ang druha ka mga suspitsadong bomb makers sa Dawla Islamia, kinsang ila sa ilang mga pangalan nga si Saidamin na Amilil o si Rashid Hazim. Nadakpan sa mga otoridad ang mga suspitsado.

0: Ayang tug anon kay ma maunay ka ning bumba ni moron.
1: Pinawa.
0: Di mo na pud mugbumba sa na po inyong himuon diyang kaguliyang. Nanimuyo na mga tao diha mga higala nga nagmalinawon iyo pag yung tugawon.
2: Exciting.
0: Ita mo inyo hanga kaugalingon nga kontra ka nga musukol sa inyo dili kay kana mga tao nga mga inosente. Utok ani mga terorista man mga kaigsoonan kana bang kulang spansin murag pagdako siguro ani nila mahigala KSP kay ni sila ha? Mga KSP ni sila kulang spansin ni mga tabagha sarong ang pangbahin mga kaigsoonan dinhi karon sa tuwa nga mabalita nga taga nato ga pagtagan ng taon na to karon ang ato mga balitang nasyonal.
3: Express Pasada. Express Pasada.
0: Ikalimang State of the Nation Address or SONA ni PBBM tutukan ang ekonomiya o reporma kuno sa flood control. Napod!
1: Pinawa!
0: Diba kayo ta mahigala na po, diba gisaad naman ni kanyato mahigala nga una dakpon kuno niya katong mga pasiugda na ng pagpangawat sa flood control ang anahimong GOSH project. Ang tanan mga kaigsoonan. Nabutang sa laot o alanganin ang kinabuhi sa katawan. Gumikan sa mga kawatan na nakasot o gabaro ang mga tarantado. Mga kaigsoonan, samtang mga Pilipino, mga kaigsoonan kung gaantos! Gipanggusla!
1: Pinawa!
0: Unya, maingon na lang may ani karon, Mr. President nga. Sana all. Karong hapon, Hulyo 27, ning kasabtangan nga tuig gihatod ni Presidenta Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ikalimang State of the Nation Address or SONA sa batas sa pambansa. Kilaman nga magatuto kumupokus kini sa iyang pagpakigpulong sa pagpagaan sa kalbaryo sa mga pamilyang naigo sa inflation solution sa krisis sa enerhiya o ang mga bagong kamanduan batok sa korupsyon. Human niya ipasara ang ikaduhang flood control projects sa miagin nga tuig. Samot ang hindi ni masulbad mga kaigsoonan kaya magipasarado. Ang kuan ba? Ang flood control ba? Sarado niya ang pundo. Ang investigasyon na apaman pero amay mga investiga mga kaigsoonan kay ang mga investigator magod karon. Labi na diha sa Congress, appeal man na sila.
1: Pinawa!
0: Kamita na ginaingon sila, mga ginaingon mga kaisunan sa uban karon ng mga politicians nga. Naon sa naman yung atong nasod nga, ang mga kawatan mo na may investigator? Diba kaniya ito, mahiga lang, ang investigator, yun. Hindi kaya, ang investigator, mo na yung mga kawatan. Di siyempre, ikyas yun ang mga kawatan eh. Eh, mo na yung investiga. Kamagha ka ang istoryaha, mga kaigsoonan. No?
4: Good morning!
0: Asara ka mangita. Only in the Philippines! Gipayag sa palasyo sa Malacanang, bisan pa man sa ginatawag na... O, dinikaroon mga higala, ha? Kaso sa impeachment ni Vice President Sara Duterte nga dilihisgutan sa State of the Nation Address ni Paolo Ferdinand Bongbong Marcos. Panapinin sa daw ka ng kuhan na away nila ni Vice President Sara Duterte. Panapinin sa daw mga kaisunan. Karon, gipagula sa palasyo sa Malacanang ilang pahayag. Nabisa pa man o ginatawag na earthshaking ang mga i-anunsyo ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga Pangulo sa Pilipinas aton sa iyang SONA. Dili niya i-appeal og hisgutan ang napadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kay iya kuno ginirespeto o ginirespeto sa palasyo sa Malacañang ang kagawasan sa impeachment court. Dini karon mga kaigsoonan ko ang ato ang mga balita ang inyo nabati dini karon sa ato panaguban sa exciting Pilipinas mga kaigsoonan. Whoops! Doon na nabatay, ininit nga tubig nganha mga kaigsoonan para sa tuwang pagtimpla sa mainit nga kape karong nga buntaga. Na na ba? Eh wala pa hala pag init na mo. Ay napabuta mga kaigsoonan ko nga wala na mo'y makuandya, wala mo'y maunsanik, inibang matimplahan nga

0: matimplahan karon nga buntaga mga kaigsoonan para sa tuang init ka kape. Og hisgutan na to ang kape mga katrupa, kini mao ang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix mga kaigsoonan, duna kanay mga ingredients sa tulo ka mga ingredients ang nakapahatag diha mga higala og bida. Ha? Nganong angay nato nga inumon kini og nganong ipadapli nato kanang uban. Kasi tinod ang mahigala, gawalas na lang yung kasi imong kwartaan. Yusika na lang nimo imuhang kwartaan na ba, mga katrupa. Gawalas kining kape nga iya karon sa Yes to Health Incorporated. Pinagi sa pagtuon ni Dr. Remilito Oy mga kaigsoonan. Namugna kining kape na tambal pa. Og naisip nga pambansang kape ng Pilipinas. Kami ka kay tambal eh. Ha? Asar ka mangita diha, may naanay soybeans. Ha? Nga dunay trabaho para manihuon, maniobrahon ang pagpaubos sa tuang LDL or bad cholesterol.
1: Exciting!
0: Diba? Exciting eh! Exciting mo lang! Now, mao na yung sa mga hinungdan nga maayok-ayok kini mga katrupa sa tuang maayong panlawas o ingon man sa kasing-kasing. May mong kasing-kasing, di maayok po di mong panlawas eh. Diba? May mong kasing-kasing, maayok ang pinitig sa mong kasing-kasing, dili ka, dali nga kulbaan. Diba sinuga, doon na po'y maningin. Di ka makulbaan mga katrupa, basin uga, duaw na po kasi mohang
2: Pinawa!
0: Uyab nga dugay na nimo nga likayan. Wala mga kaigsoon nga di yung kakulba-kulbaan, ano? Wala kay palpitation, ano? Kaya wala ni caffeine, mga katrupa. Kining Santon Plus Coffee Mix, nasayod ba mo nga wala ni siya caffeine? Wala ni siya caffeine. Mga katrupa. Una nga, maayo kayo ang andar sa tuang kasing-kasing, ano? Pinagi sa usa sa mga ingredients nga, soybean. Oh, diya pa ni malunggay mga kaigsoonan. Gawas nga nagtanyag kini og vitamina A, vitamina A, C og E. Duna pagi calcium og iron mga kaigsoonan. Kana hatod sa ni malunggay. Si malunggay dako umuringa, kamunggay sa tuang pinulungang Cebuano. Ha? Mao ni siya mahigala ang dako kayo mahigala og tanyag nga na sa tuang lawas. Babitaw na kani adto mga kaigsoonan, na remember ninyo ang DOH mga higala is inviting everybody or every Filipinos invited by DOH mahigala to plant malunggay diha sa inyo hang tugkaran. Oh, kamo nga namati karon mga kaigsoonan, dunay moy kamunggay diha sa inyo hang tugkaran. Kaya ito pa na mga kaigsoonan, panahon mahigala ni late Senator Juan Flavier, ang kanipod nga DOH Secretary mga katrupa, nag-ingon ni sila nga DOH sa manduya mga tao nga mananom o kamunggay, kay mao kini siya ang ginatawag nga The Miracle Tree. The Miracle Tree. Taas kayo niya sa nutrients, mga kaigsoonan. O makapaubos sa sugar, makapaubos sa dugo, makapaubos sa inflammation, mga kaigsoonan, kining naisgutan nga tanom, malunggay or kamunggay, mga kaigsoonan. Plus, di apag imanggustin, mga katrupa. Labi na kayong tamoy-tamoyan, ang liso, pero hindi niya magigila, gihimo ni sa Yes to Health Incorporated na ito ni nga kinibang kape para nga mahatag-hatagan o nga mainit ang atong kuto-kuto mga kaigsoonan. Pinagi sa pag-inom o kape, may naaka na siya'y sahog or ingredients nga mangustin. Dahil sa may makuha na to aning mangustin di ay mga kaigsoonan, naghatag kini siya karon sa tuang usa sa mga nakahatag din ni karon kayo sa tuang lawas ang mangustin ang ang digestive health na to nga sistema. Nag-provide kini, nagtanyag kini siya o dietary fiber aron nga i-promote ang regular bowel movement. Oh.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Katong doon ay mga kuano, problema sa pagbawas, mga kaigsoon, na maingunta na lang. Dugay kayo makabawas, may kailang maabot og tag duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Huwag delikado na kayo na, basi mapoison ka na. Ha? Mapoison ka na ni ana. Ha? Inumina karon sa kinibang Santon Plus Coffee Mix kay naadya karon ang mangustin nga makatabang sa imuha sa pagpadali sa pagbuhos mga kaigsoonan nimo. Ha? Largada tanan mga kaigsoonan kanang imuhang mga waste nimo food mga kaigsoonan nga nakatambak nag-stored mga higala diha karon sa imuhang stomach or tiyan. Kini mga higala karon ang mga benepisyo nga gitanya kaninyo sa Mangustin Plus. O kinibang Santon Plus Coffee Mix. O na mga kaigsoonan ko nga pambansang kape ng Pilipinas o kini ang kape na tambal pa. Na wala pa muna kapamalita mga kaigsoonan nining Santon Plus Coffee Mix na hala atuin na ninyo karon ang mga suki ninyo nga mabutika. O ingon man kini nga mga butika sa Mercury Drug Stores, South Star Drugs, TGP o ang generika nga mga pharmacies. 5:09 na katong oras Philippine Standard Time. Mabalik ta mga kaigsoonan din sa to ang panaguban. Uban lamang sa mga pabalugikan sa itong technical department. Standby.
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
12: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
13: Ako si Mario Quintez.
3: 5 anyos. Sige yun kung problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa jud kini.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen, lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
15: Kaklarek sana!
16: Exciting!
17: Exciting!
18: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
19: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
20: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3O Trucking Corporation. Ang DX3O Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
21: Unsaon man ang uyab nga buutan kung daghan sad batasang tinaguan.
22: Aw.
15: Kaklarek sana.
16: Exciting.

0: Balik na mga katrupa, dinikaros ng panaguban sa Exciting Pilipinas, alas 5.16 na sa Gabuntagon. Good morning day kay, dinapita sa may Davao del Sur si Sir Bikit Hinobiagon. Si Kit Hinobiagon, dinapita sa may Kapitulyo sa Davao del Sur. Good morning ha. Ito ang mga officials diha, ito ang gobernador. Huwag ang busy gobernador na ito. May bunta ka ninyong tanan kay Todo Paningkamot, bayan ni silang tanan mga kaigsunan para sa kaayuhan, para sa ilang mga constituents. Alright, bayan ka lang sa itong hiskutanan de karo, kadali lang kaayo ha. Kining deep ed karon di ayo, kadali lang kaayo ha, kay na kuha na ito ni kaganina, na labya na ito ni kaganina mga katropa. Deep ed na ba o, imbisigahan kining kabatayon sa 8 anyos ka estudyante? Sa usa ka public school di hadapita sa may Agdaw. Patay in town kining usa ka grade 3 pupil human nga gibundakan, gipuspusan og notebook sa iyang ulo, ang iyang ulo sa iyang classmate. Sulod sa usa ka pampublikong eskwelahan sa may Davao City. Oh. So taon karon sa kapulisan og DepEd ang saktong tulubagon sa maong insidente human nga namatay ang bata tungod sa traumatic brain injury. Wala ginang uban ng mga bata, mahigil nga patakalaga, panglambos mga kaigsunan. Babae ni bataan ni. Kini nga namatay kuno mga kaigsunan. Kagi hapos mga kaigsunan ang notebook dito siyang ulo, naka-create kini og damage, mga hila, traumatic brain damage. Mahigala. Sa tubag, dugo o todo, mga higala, doon ay internal hemorrhage nga posibilidad nga nitabo aning bata mga kaigsunan that cause sa bata mga higala sa kamatayon. Now, abi ninyo mga kaigsunan, if you imagine mga katropa, no, kinsa man ang nabilin aning makaluluoy karon. Of course, wala pa ni sa saktong edad mga kaigsunan kining bata nga ng lambos o notebook sa ulo nga to sa iyang classmate. 8 years old? No? So, posibilidad ga, lalis ning duha ka bata, mga kaigsunan, baka kanya gi lambusan o notebook ang ulo. Ha? Unya, the timing po nga dito ginaigo, mahigala sa kinibang kuan ba, kanabang sentro gabahin. Sintro nga bahin mahigala sa iyong ulo, hinungdan nga kuan kanabang nakapsan in towns kinabuhi mga kaigsunan ko. Ang next ani makaluluoy ang ginikanan mga higala sa namatyan, no? Kaya mao gani na iyang ipatungha iyang bata, no? Padulongan to sa eskwelahan mga kaigsunan para nga dunay kaalam nga makutlo. Oh. Dunay kahibalo mahigala nga makuha. Doon sa mahinong itabuan, mahigay lang lamaya naman ninoon ang iyang anak karon nga gitinguha niya nga mulampo sa pagtuon, mga kaigsunan, makakaton o saktong kinibang edukasyon. Human nga nahitabo ang usa ka insidente sulod sa tulungan. Okay. Now, next is ang teacher. Mabasol man gidayon ang teacher ani karon. Ha? Basulo ni sa principal, mga kaigsunan, na unsa man ka diha teacher, asa man ka ga marites ka. Awa ka kabantay nga imong bata da galinagnutay na day na ga wrestling na day na diha, ga UFC na day na diha. Sulod sa imong classroom, wa jud ka kabantay og nagunsa ni nga mga bata. Oh. Mao na mga kaigsunan, kaniadto ang mga teacher bitaw. Akong experience ha, na ako'y teacher kanya to sa elementary pa ba? Kung pananglit, mulakaw na siya kay nadagwa siya paliton, doon na siya appoint nga one of our classmates, mga kaigsunan nga. Oops, ikaw. Ikaw mo'y tiglista sa mga sabaan. Ikaw ang tiglista sa kining magtindog-tindog. Kining maglalis. Sabaan na gani, lista din na niya. Mahadlok man po ni mga bata. Yung nanaunta, no? Mura ba yag, epektibo po ba yato? Para sa mga bata, mga kaigsunan, katunggihin mo sa kong teacher kanya to. Dunay tudlor, dunay appoint ba nga ikaw moy tiglista aning mga sabaan. Oh. Lista nila mga pangan kining nagtindog-tindog. Oh, unsa ning row, no? Unsa ning kwan? Kaya maging epektibo mga kaigsoonan. Pero mao lagi na. Nahitabo na mga kaigsoonan ko ang dili angay nga mahitabo. Nakapsa na kinabuhi kining bataa mga katropa. Oh, kining bata nga nagtuon in town diha sa kuan sa Agdaw, no? Sa may Agdaw kuan ni, Agdaw Elementary School. Mga katropa, no? Sa kung mapamatud-an nga ang paghapak o pag-igo, maugyod ang hinungdan sa kamatayon, mamahimong adunay civil liability alang sa mga ginikanan sa minor de edad ubos sa family code. Depende sa resulta sa investigasyon. Oh, muna kong ginaingon. Ang ginikanan mga kaigsunan sa milambos o notebook makaluluoy. No? Kay same sa ginikanan sa namatay, pareho na sila mahiga lang adunay tuyo nga maka-cut on ang ilang anak dito sa tulungaan. Mga kaigsunan, wani nila gipa-adto sa eskwelahan para nga manunggab, para nga mupatay og tao mga kaigsunan, classmate nila dito sud sa tulungaan. No? Now, base din karon sa tuwa nga nasuta mahiga lang impormasyon. Sa istorya niya, ang nahitabo kini mga kaigsunan diha sa Lapu-Lapu Elementary School sa Agdaw District sa siyudad sa Davao. Ang biktima 8 years old, mga igsoon grade 3 pupil, usa kini ka babay. Tungod sa kamatayon, doon na sa traumatic brain injury o brain failure, human nga nakasinati kini og grabing sakit sa ulo og pagka porma og blood clot. Oh, nagsakit sa ulo mga kaigsoon, doon ay sakit sa ulo, nagporma og blood clot. Hangtod nga nakapsang ginintawon sa kinabuhi ang bata. Oh. Gidala kini sa Southern Philippines Medical Center SPMC. Din gihimuan kini og CT scan apan namatay samtang nagpatabang in town kini mahigala sa mga doktor. Oh, gitabang ni siya. Now, ang DepEd karon dunay kuan sila kini bang panag-uban karon sa kuano kapulisan para sa paglusad og investigasyon. Okay. Dunay sila mga coordination karon nga ginahimo ang Schools Division Schools Division's Office nga nakig-alayon kini sila ngadto sa kapulisan para sa usa ka investigasyon. Ang mga butang nga pangayon diha karon sa DepEd mao kini nga panawagan niya karon sa mga ahensya sa publiko nga likayan ang paggawas sa dili matud nga istorya o pag-explicar sa walay basihan. Naana ni Manggood Ma'am Sir, diyan ay balita nga gipagula diha karon basi kana sa investigasyon. Oh. Nga nagini sa sulod sa eskwelahan nahitabo ang kinibang paglambos sa kinibang notebook nga may usa kadako nga posibilidad hinungdan ngano nga namatay kining maong bata. Gawas lang kung dunay medical explanation ani karon, scientific and medical explanation nga dunay daan balana mga kaigsoonan nga sakit kining bataa sa iyang ulo. Og na trigger lamang dihang nalampas na hapakan kinig notebook mga kaigsoonan nga may hinungdan sa iyang pagka brain failure mga kaigsoonan. Oh, di ba? Now, ang makaluluoy ani, ang medical certificate nagpakita nga ang hinungdan sa kamatayon mao ang traumatic brain injury pagyon. So, mao naman ni ang gipagula ko no, base diha karon sa tala gikan sa SPMC. Doon ay brain injury o brain failure base na karon sa nakita sa CT scan na nagtumbok na doon ay blood clot or hematoma ang utok sa bata mga katropa. Now, doon ay mga aligasyon nga naigo sa ulo gamit ang notebook sa iyang classmate apan na padayon kinikaroon nga ginbisigan sa kapulisan o DepEd. Aron masuta kung ang maong hitabo bagayod ang direktang hinungdan sa grabbing injury o kung adunay laing hinungdan. Ha? Basin ba o na disgrasya ni, nadagma baka ning maong bata o na nahitabo ang katong pag bunal sa notebook. In fairness po, alam nga to sa bata nga mapasanginlan. May ngunta, makaluluoy po ni. Makaluluoy ba po ning bata, mahigila, pero wala ba ni agi o kadugmo, disgrasya baka sa bisiklita o motor, ang maong bata o napakong baka grabe ang iyang ulo. Moy nakakuha, no? Moy usa sa mahinungdan nga grabing damyo sa ulo ang natanyag, no? Pero kag notebook lang, makaigsunan mo rag papel naman gud ni. Unsa pag gidi kabaga ng notebook nga gibunal sa ulo mga katropa nga kuan man naka-create man og damage. Now, mo ni itong gusto karon nga ibaluon sa investigasyon mga kaigsunan. Kami ng talo ay mapunin taon katong bata ba nga siya karon ang nagsapupo, nagsalo, mahigala sa kinibang mga pagmahay, pagbasol. Sa uban, sa labi na sa mga ginikanan atong namatay. Nga moy usa sa mga hinungdan nga namatay kining bata gumikan kay gitamparos niya og notebook. Now, ang makaluloy lamang ini gumikan kay dunay liabilities, legal liability mahigala kining ginikanan ani. Once nga mapamatud-an sa mga pulis og sa DepEd nga investigasyon or baka NBI, kining hitabua mahigala nga ang kantogayong pagbunal sa notebook mo'y usa sa mahinungdan. Doon ay ginatawag na civil liability ang mag-inikanan sa minor de edad. Bubo sa family code, mga kaigsun. Tungod sa gikiingon nga nakahimo-usab, ang naghimo-usab nini, usaman kamay, minor de edad, ang nagdumala sa kaso sakop sa Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344, ang bata dili parehas og pagtratar sa usa ka hamtong. So malikay siya da karon sa laod. So amang ginikanan moy kuan ani manubag mga kaigsunan. Oops, kadali lang mga kaigsunan ko ha. Kay diri sa takaron sa kanabang State of the Nation address ni Presidenta Bongbong Marcos mga kaigsunan. Mangutana na nagwaita. Unsa ba ang inyong mga namatikdan karon mga Pilipinong igsuon ko, no? Labi na ni Sir Harold Salang nga nagtan-aw da karon sa may kamansi nyo sambog nyo Corilla Davao del Norte may buntag nimo da sir. Si Sir Elmer Curioso Cabillo may buntag nimo da Sir Elmer da napita sa may Laak, no? Asa ba napita sa Laak ang imuha da Sir Elmer Curioso Cabillo? Kay taon-taon mo ko nakaagi-agi diyan ng Naga, Barangay Naga, Barangay Kaligutan, Barangay Kyukmay, ha? Nadindiin ta diyan mga lugarahan. Labi na ni atong nagkuyog mi ni kuan ni Mayor Aying Libuangan kani atong 2016. All right. Si Ma'am Ningski Ventura, diha napita sa Maydigo City. Good morning. Si Bikit Hinubiago nag-ingon, manyag na buntag first wave sa biyayang bigas program national government nga gi-facilitate sa provincial government sa Davao del Sur. Nagmalampuson, second wave pagasugdan karong bulan sa Agosto. Ah, okay. So good, good. Congratulations sa province of Davao del Sur, no? Gumikan kay usa kamo sa mga nag-facilitate aron nga ma-introduce ang programa sa gobyernong nasyonal. Si Ma'am Jing Picarido, good morning katropang Sir Briggs o sa tanang mga katropa, God is good all the time mga katropa. Salamat nimo ma'am. Ha? Na katropang Sir Briggs sa humana nakakapina o kapina tambal pa. Nakakapina gid karon si Ma'am Jing Picarido. Salamat nimo Ma'am Jing. Congratulations kay nakapangapi ka na, nakapanambal ka pa. Ha? Good morning katropang katropa, happy Monday. Oh si Sir Rex Ordiniza, no? Good morning mga katropa, happy Monday. Si Ma'am Ruby May Fukusawa, may buntag Sir Briggs, may buntag po ni mo sa Japan, ma'am. Ha? Dennis Japan. Ambot bang kuan da ma'am kanang order nimo da sa Santon Plus Coffee Mix o baka mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Kay og kape ang hisgutan may gila di apotay pagpagwapa pagpagwapo nga kape diri kini Santon Plus Gold. Oh, nindot pud ni kayo mga kaigsoonan. Si Ma'am Lina Buholtz, no? Morning Sir Bricks, always gapaminaw, XFM Davao, more power. Salamat nimo Ma'am Lynn Buholtz, no? Sa imong pagpaminaw. Ang akong kumpare mahiga lang nga mubiya na sa mua kay dili ni mubiya nga forever ha. Nani siya kanang di ni siya forever mga cakes na mubiya. Akong kumpare nga palangga mga katropa. Si pari nako Roger Kapangpanga. Ay mato na siya sa United Kingdom. Karong adlaw nga Huwebes mahigala mo sakay na siya og plano. Hindi so, siya mosakay og copter mahigala mosakay siya og plano. Pre, ah, may buntag mo na kare, may buntag, amping sa imong biyahe, amping sa imong mga pagpaningkamot ngadto sa uban nga lain nga nasod. Amon gyud ni siya mga igsoon ngadto mga kaigsoonan nga nagaimbita sa iya ha mo na nga siya may manong mo ato ang manong sa iya mga manghod dili sa takaron mo ni paborito ni paring Roger nga isyo mga kaigsoonan kini bitang maglambigit mahigala sa pangalang BBM Now State of the Nation Address ha kining State of the Nation Address, di ba usually ato matikdan mahigala nga monisya ang mga programa nga gihanay sa gobyerno nga iyang i-report diha karon sa House of the Representative. This is one of the requirement sa presidente mahigala to report before the Congress mga katropa. All right. Now, sa iyang report of course i-report diha sa una, unang State of the Nation Address, iyang ilathala diha mga kaigsoonan, ilapag niya diha karon ang iyang mga plano. No? Unsay plano niya para sa gidumala niya nga nasod sama sa Pilipinas, mga katropa. Oh. Now, karon kinana ta sa kalima. Kumusta ang una, ikaduha, ikatulo, ikaupat nga State of the Nation Address sa presidente? Of course, mga programa kini, mga plano kini, nga angay nga ipatuman mga kaigsoonan sa usaka nasod. Pinaagi sa leader, sama sa presidente, nga si President Bongbong Marcos. Alright. Ang mga mainamdanong mga panaad sa suna ni Presidente Bongbong Marcos. Tagaanta na lang mag-example. Niyatong fourth State of the Nation Address niya. Ngaingon kuno niya, paligunon ang precious bugas, baratong bugas o ligon ng agrikultura. Muna yung magipanaan mga kaigsunan. Aber, mangutana ko sa inyo. Nakita ba ninyo kining maong panaad sa State of the Nation Address before ni President Bongbong Marcos karon? Ha? Ay kung ingna nga maingon ta karon nga wala na to, di na to na pa reporton si President Bongbong Marcos kay waman niya natuma na. Ha? Tungod kay pag once na mo ato tag merkado mga kaigsoonan, makita nimo dito ang gabalandra mahiga lang nga 14 katagas kayo. Nga presyo sa bugas. So, di modo wala niya napatuman mga kaigsoonan ang pagpabarato sa bugas. Mama ni ha? Atagan ako ni moning mga punto niya kaniadto sa State of the Nation Address niya. Baratong bugas ug ligon nga agrikultura. Ikaduha, dini karon laban batok sa corruption. Ikatulo, mas paspas nga serbisyo sa gobyerno. Ikaapat, enerhiya. Ikalima, trabaho ug ekonomiya. Oh. Now, simple, pag humandiha karon mga kaigso na mga tanatuman ba ni? Ha? Natuman ba ni? Natagamtam ba ni nato nga mga yanong Pilipino? ato baning na enjoy sa tuang kinabuhi, mga kaigsunan, to the max. Oh, balikan ta na lang, mga kaigsunan, kining iyang panaad nga before pagani sa election pa lang gani mahigala, nanaad na ning atong pangulo, mga kaigsunan, nga himuon yang tag 20 pesos ang kilo sa bugas. Ha? Nga wala niya natuman. Inay, na triple pa yun ang iyang 20 sa kamahal. Gikan sa 20 times 2 times 3, mga kaigsunan, ang presyo. No? Okay. Now, times 3, kaysa niabot na karoon itong 60 ang kilo sa bugas sa Pilipinas. Asa karon ang giingon niyang barato? Aber? Oh. Mayingon ta, paligunan ng agrikultura. Ah, karon. Doon na ba mo yung mga farmers may galang nga madungog nga nalipay, nagbahak-hak sa kalipay, gumikan kay 14 niyang kalipay nining administrasyon karon sa mga panaad ni President Bongbong Marcos kay at last and at least. Na barato, may barato ang presyo sa mga kinibang mga fertilizers o mga pesticidyo nga gamitunon kayo sa itong mga mag-uma. Naba? Grabe bang bahak-hak sa itong mga farmers karong panahon na, mga kaigsunan? Bahak-hak diri, bahak-hak dito, left and right, rear to front, mga kaigsunan? Gumikan kay dalipay kay at least tag 5 pesos na lang ang sako sa abuno? Ay, may 5, mga kaigsunan, nga tag 2,800 man.
1: Pinawa!
0: Nakanyan ito, mga higala, tag 800 naman ang sako sa tag 800, 700. Mga higala, ang sako, ano, mga abuno? Karon, mga kaigsunan, na triple, na quadruple pa. Asa ra kanya mangita? Oh. Mauni, mga kaigsunan, nga ang gigamit na lang yung taong karong abuno sa mga kuhan, kaning mga mag-uuma, asin. Imagine na lang sila nga, sin, ikaw lang sa'yo papatambok na sin.
1: Pinawa! Oh.
0: Now, mga kaigsunan, nagpadayon ang pagpalapad kuno sa Rice for All o suporta sa mga mag-uuma. Mauni, iya karon nga gihatag. Nagpadayon. Okay. Apapadayon gihapon ang reklamo sa taas nga presyo sa uban nga mga pagkaon ug dili pa hingpit nga nasulbad ang isyu sa food security. Ha? Sato pa unsecured ang ato ang food. Makaigsunan kini usa lang sa mga tipik, ha, sa mga nakita nato, mga kaigsunan, karon kay ikaduha kining pinakabugat karon, laban batok sa korupsyon. Flood control nga iya kunong gukdon, mga kaigsunan, kato mga tao nga na-involve sa flood control project. Skandal, mga kaigsunan. Eh, napa man, naglingkod pa man siya sa Malacanang. Why? Because ang sulti karon sa uban, mga higala, na binadya karon sa Congress, ang lead party, mga kaigsunan, sa corruption is wala sa Kongreso kundi naa sa Malacanang.
1: Pinawa!
0: Di ba? Mga kaigsunan, uya, ito nang balikan din sa itong panaguban. Ang mga reports na gikan sa itong mga sister station sa XFM Network Philippines. Ba lamang sa mga paibalo karon gikan sa itong technical department samtang atong oras, alas 5:40 na sa Buntag, Philippine Standard Time.
2: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
7: Apo si Jonathan Layaw, dapat pat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkubo. High blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Moto nga, nakadungog ko sa radyo na ng Santon Plus Gold niya. Gatumarhanaan na akong lula. Moto ni palit ko, akong gitistingan, akong gimintay, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagpanakit sa akong tangkubo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo ng Santon Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa Malay-balay
6: dito. Santon Plus Gold, tatak yes to health. Santon Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
6: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
14: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
15: Kaklarek sana!
16: Exciting!
17: Exciting!
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
18: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o may nungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
19: Alan Abais, Andy Causon.
18: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express,
19: Express
18: Balita.
19: Express Balita. Express Balita.
20: Balita.
15: mga pinakalisod tambalan kay ang butang nga dili mahawiran. Sama sa kong dughan nga iyang gisamaran.
16: Kaklarek sana!
17: Exciting!

0: Balik na mga katrupa, din ikaroon sa Panaguban, alas 5.46 na, mahigala sa buntag. Ako na punta mag-bulag-bulag, mahigala na yung adlawa. At usang lantahon, karoon ba yung mga reports gikan sa ito mga sister station sa XFM Network Philippines, Mindanao area. Dito sa karoon, unahon na ito, ang Bukidnon. Gumikan kini ay usa ka lalaki nga na putol ang iyang ilong. Na, saan na lang pag ginawa niya? Human nga iyang gitigbas o gitigbas kini sa anak sa iyang kainom. Ato lang taong karoon ang report. Paminawan na ito karoon ang report ni katrupang Michael Ricabo sa XFM Bukidnon. Katrupang Michael Ricabo, good morning. Please come in. Live report.
1: Naputol ang ilong sa usa ka alias Arman, 37 anyos, dihang gitigba sa anak sa iyang kainom pasado alas 8 sa gabi niadtong Bernes, Hulyo 24, 2026, dito sa Proc City, Barangay Madaya, Pangantukan, Bukidnon. Ang mga sospechadong nailang sila si alias Pasio, 40 anyos, amahan og anak nining si alias Julius, 26 anyos. Base sa report nga sila si alias Arman og alias Pasio nag-inom sa lugar, dihang nahitabo ang panaglalis sa duha nga sa ulahi ni sangpot sa pisikal nga konfrontasyon. Atol sa maong insidente, ang suspek gingong gitabangan sa iyang anak nga lalaki og ang duha gikatahong nikulata sa biktima, hangtod nikuha og sundang ang anak nga si alias Julius og gitigbas kini samtang naningkamot nga makalikay sa sundang. Naigo ang ilong sa biktima nga niresulta sa hingpit nga pagkaputol niini. Human niini ang biktima gihatod dayon sa Pangantukan Medical Hospital, apan tungod sa kagrabe sa iyang samad girepir dayon kini sa Bukidnon Provincial Hospital alang sa dugang medikal nga pagtambal. Nagpabiling gawas nun og padayong gipangita sa mga otoridad ang nakaikyas nga anak, samtang ang amahan malampusong nadakpan human naapsan og napasipay sa mga trupa sa 2nd Special Forces Company, 1st Special Forces Battalion ang kagubot. Ana na kinikaroon sa prisohan sa Pangantukan Municipal Police Station alang sa pagpasaka og tukmang kasong kriminal. Mga katrupa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga food supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Subgel Capsule alang sa naghiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, ako sa katrupang Michael Carato Ricabo, XFM News. Live report.
0: Dan salamat katrupang Michael Ricabo sa report, mga kaigsonan. Sa pikas kabahin sa uban pang pagkatod karon sa tuang balita. Sa kanabusang bahin, may gala di ay college student nga patay. Human nga mibangga kiningan to sa nakaparadang truck nga gimanihong motorsiklo nini. Gikan din ito dapita sa report na gikan dapita may gala sa may Caraga region. Niya karon sa tuang linya si Katrupang Dimuel Ukay. Katrupang Dimuel Ukay, good morning, please come in. Live report.
2: Patay ang usa ka 22 anyos nga estudyante sa kolehiyo human aksidenteng nibangga ang iyang gimanihong motorsiklo sa usa ka nakaparada nga trailer truck dito sa kilometer 4 duol sa Parkway Hotel, Barangay Luna, Surigao City, mga launa 20 sa kadlaw ni atong Sabado. Base sa investigasyon sa kapulisan, ang biktima residente sa Proxais, Barangay San Juan. Nagmaniho kini sa usa ka puti nga Honda Click 125 nga nagdala sa plaka numero 7602RW uban ang iyang angkas nga usa-usab ka 26 anyos nga estudyante nga taga Barangay San Juan. Nasayran nga pag-abot sa dapit sa aksidente, paspas ang dagan sa maong motorsiklo o kalit kini nga nibalhin sa tuo nga bahin sa karsada sa wala pa kini dibangga sa luyong nga bahin sa nakaparada nga puti nga Fuso trailer truck nga kargado og mga semento. Ang maong truck gimaniho sa usa ka 34 anyos nga driver nga residente sa Barangay Mat-I, Las Nieves, Agusan del Norte. Tungod sa kusog nga epekto og impact sa pagkabangga, ang angkas nilagpot ngadto sa karsada samtang ang driver kauban ang iyang motorsiklo nadasok og naipit sa ilawom sa luyong nga bahin sa trailer truck. Niabot sa 30 minutos ang gihimong rescue operation sa Bureau of Fire Protection con BFP sa wala pa makuha ang driver gikan sa ilawom sa truck. Dali nga gidala sa Quick Action Response Team ang driver og ang iyang angkas ngadto sa Caraga Regional Hospital, apan gideklarang dead on arrival ang driver sa attending physician samtang ang kahimtang sa angkas wala pa matino sa kasamtangang report. Sa karon, nagpabilin sa dapit sa insidente ang duha kasakyanan samtang padayon ang investigasyon sa kapulisan aron masuta ug matino ang tanang detalye ug hinungdan sa maong disgrasya. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
3: Live report. Live report.
0: Nasalamat karubang Lemuel Ukay sa report. Good morning day kay Ma'am Gloria Malala Apilo. Good morning, always listening ko na siya sa Exciting Pilipinas. Have a Monday, good Monday from Bayugan City. Morning ni mo Ma'am Gloria Malala Apilo of Bayugan City, mga kaigsunan. Kung dato, doon naman tayong oras din karon sa ito panag-uban sa Exciting Pilipinas. Santo na po ugma pohon mga kaigsunan. Oy, atangin niya ninyo ha. Unyang hapon mga kaigsunan, ang atuang coverage sa XFM Davao, may kalambigitan, may gala sa State of the Nation address ni President Bongbong Marcos mga katropa. Musunod usab karong taon-taon ang atuang mga balita, gikan sa atuang News Information Center sa XFM Davao, ang atuang express balita mga kaigsunan uban si katropang Alan Abais o si katropang Andy Causon. Kini si katropang Brick Explorer sa magbili kayo kung saka may buntag, dalay ko ng Diyos Davao. God bless Philippines, umuingon, kamaturan ang sandigan!
3: XFM Davao, kamaturan ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyag. XFM, katropa mo.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: Alan Abais sa XFM Davao.
8: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
7: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: Andy Causon sa XFM Davao.
9: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basihan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarot.
7: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
6: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
3: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
10: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
11: Marieta Villanueva. Thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
12: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Samsung Plus. Lima na tinik na tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaya ito dili man. Basta mag-inom ko ang Samsung Plus.
10: Kamusad? Mag-Santon Plus. Herbal Capsule na.
13: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako di ay usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay kopi daw nga premium D3 coffee mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee day, dining premium D3 coffee mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa water district nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay pag-uli. Testingin yung inom ning premium D3 coffee mix.
13: Premium D3 coffee mix.
14: Premium D3 coffee mix.
13: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
15: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
16: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
15: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
16: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
15: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
16: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pud kini sa mood.
15: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.

kami ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibawo ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Ka-Clarence, Ana?
8: Exciting!
7: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka to pala sa stress sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita, Express Balita.

0: Upat ka mga saad ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa milabayng mga sona, gikumusta ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, manager sa Usaka Cooperative, patay sa pagpamusil sa Quezon Bukidnon. Kapin 200,000 katao gibakwit tungod sa wildfire sa France ug Spain. Team Philippines target ang sobra 4 ka golds sa Asian Games. Senator Robin Padilla anda makikistorya kang Angel Oxin human sa ilang lalis sa politika. Kumpanya sa Japan nagpagawas og human refrigerator batok sa grabing kainit. Alang sa health alert, unsay mga sikreto alang sa himsog nga lawas ug halayo sa sakit.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaa. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita. Balita.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Luzon, Visayas ug Mindanao, higala nga bundang. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Lunes, pizza 27 na nimbulan sa Hulyo tuig 2027. Sa ala ni Andorina Kauson, ako yung tigbalita karong orasa, katrupang Alan Abais. Sa ito ang mga pagbuhagay sa balita, balitang lokal.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
3: Ang atong balitang lokal, hatugan ito sa Santon Plaza Coffee Mix. Ito na ginimang mangustin, malunggay leaves o soyabean ang Santon Plaza Coffee Mix. Kapi na, tambal pa. Sa detalye, kikumusta ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang upat kadagkong saad ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa milabay nga mga State of the Nation Address samtang nagpaabot ang nasod sa ikalima nga suna sa Pangulo karong adlaw. Sa iyang personal nga obserbasyon, gipunting ni Ungab ang target sa economic growth kaligon sa piso saad nga 20 pesos kada kilo nga bugas o kampanya batok sa korupsyon nga matod pa niya, wala pa hingpit nga natuman. Giingon sa kongresista nga ang nahibilin nga duha ka tuig sa administrasyon o higayon ar nga pakita ang konkreto nga resulta pinagi sa mas ligon nga ekonomiya, suporta sa agrikultura o seryoso nga pagpatuman sa accountability. Inoon, giklaro niya nga ang maong pahayag, personal nga obserbasyon ini o dili opisyal nga posisyon sa kongreso. Gihagit ni MMDA General Manager o kanhi PNP Chief Nicolas Torre III ang pamunuan sa Davao City human niya nga ipadayag nga naapil sa gibahaan ang iyang balay sa Inichi Bangkal, Barangay Talomo tungod sa kusog nga ulan. Mato ba ni Torre, dili ang kadaghan sa flood control projects ang sukdanan sa kalampusan kundili kung pila na ka pamilya ang dili na mabahaan. Giingon usab niya nga makadagang higayon nang gibahaan ang ilang balay apan nagpili siya kanya tong maghilom lamang aron nga dili mahimong politikal ang mao nga isyu. Dugang pa niya daghan gihapon ang insidente sa Davao City nga padayon nga nagaantos sa balik-balik nga pagbaha o nagpaabot og malungtarong solusyon sa problema.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Lalaki patay nang napalgan human gianod sa kusog nga baha sa Davao City. Ang Express Balita manukad ni Marvin Ibano.
1: XFM Report.
0: Patay na dihang napalgan sa mga otoridad ang lawa sa lalaki kinsa gikatahong na missing human sa nahitabong kusog nga baha sa Tugbok District Davao City niadtong milabayng Biyernes sa gabi. Giila ang biktima nga si Rolando Moncada Jose, 54 anyos, Minyo, usa ka construction worker nga taga Purok Rambutan, Barangay Talandang sa Naisgutang distrito. Human matud pa kini gikatahong missing, walay puas ang paningkamot sa search and retrieval teams hangtod nga alas 9:50 sa buntag na nakit-an ang wala nay kinabuhi nga biktima. Daplin sa sapa sa Purok 5, Sityo Luman, Barangay New Valencia sa susamang distrito nga anaa sa 3 kilometros ang gilayon gikan sa bahin sa sapa kung asa kini gituuhang gianod. Base usab sa assessment sa scene of the crime operatives kon Soko, posibleng nalumos ang biktima human siya gianod sa kusog nga baha ug ang naangkon nga mga samad sa iyang lawas posibleng resulta sa iyang pagkahulog sa simentadong bahin sa creek. Wala na sab kini gipautopsiya sa intungdang pamilya sa pagtuo nga aksidente lamang ang hitabo ug walay foul play sa maong insidente. Nasairan nga daghang kabtangan ang gidanyos, daghang individual ang gipang rescue ug daghang pamilya ang pugsanong gipa evacuate atol sa kusog nga pagbaha ni atong Biyernes sa gabi. Kung asa padayong gi-monitor sa mga hintungdang ahensya sa Davao City LGU ang mga naapektuhan alang sa tukmang tabang ug intervensyon. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy magxanthone vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Ano na kita ay 7 minutos na palabay si Galasay sa buntag. Lain pang hagpat sa itong balita nga lokal at ugrato sa Santon Plus Gold. Ado na ni Mangustin nga powerful antioxidant. Ang antioxidant compound nini dako nga tabang aron nga pagawas ang mga free radicals ug toxins sa lawas. Ang Santon Plus Gold mapalit kini sa mga butika nationwide. Kapulisan o padayon ang investigasyon sa Davao City Police Office kung DCPO sa pagsubay kung kinsay responsable sa pag-abandona sa fetus na napalgan kining gisulod sa shoulder bag sa sidewalk sa Purok 28 sa Barangay Maa, Davao City. Sumala sa kapulisan, gibutyag sa nakadiskobre nga garbage collector na si J.R. Sanico, 33 anyos, nga pasado alas 5.20 sa buntag ning milabayng Biyernes. At lulong sa ilahang pagpangulik taog basura na sa naisikutan nga lugar, na matikdan nini nga ang itom nga shoulder bag nga kauban sa mga basura o dihang nga giablihan. Maoy gigakurat na lamang niya nga fetus di ay ang sulod. Gisumbong niya ginidayon sa kapulisan aron nga gilayon kini nga matagaan o pag-responde. Sa karon na wala pa'y matinong ang kapulisan kung kinsay suspect sa panghitabo. Rinusab ang pagsubay sa posibleng adunay CCTV footages o mga nakasaksi sa panghitabo samtang padayon nga gikonekta ang mga sirkumstansya nga nagapalibot sa maong insidente.
1: Express Balita. Express Balita.
3: DepEd 11 naghatag kinig psychosocial assistance sa human sa giingon na pagpambuli na may resulta sa kamatayon sa grade 3 learner. Ang Express Balita manukad ni Jovette Espanyol.
1: XFM Report.
4: Nagpadayon ang Department of Education Region 11 sa paghatag og suporta og psychosocial assistance sa mga naapektuhan human sa insidente nga miresulta sa kamatayon sa usa ka grade 3 learner gikan sa Lapu-Lapu Elementary School sa Agdao District, Davao City. Sumala sa DepEd 11, ang Regional Office 11, School Division of Davao City og ang maong tungaan nakatuto karon sa pagatiman sa emosyonal nga kahimtang sa mga estudyante, magtutudlo og school personnel nga naapektuhan sa maong panghitabo. Gipahibalo usab sa ahensya nga nagpadayon ang koordinasyon sa mga otoridad aron masiguro ang hapsay og patas nga imbestigasyon aron masuta ang tinuod nga mga kahimtang nga naglibot sa maong insidente. Giawag sab sa DepEd Davao ang publiko nga magpabiling mapailubon og likayan ang pagpakaylap sa wala pa mapamatud ang impormasyon samtang nagpadayon ang imbestigasyon og pagproseso sa kaso. Kahinumduman nga namatay ang usa ka 9 anyos nga grade 3 learner human gingong gibuli og gisumbag sa iyang classmate sulod sa naisgutang tunghaan. Padayon pa sa pagkakaroon ng imbestigasyon sa mga otoridad aron matino ang eksaktong mga kahimtang nga misangpot sa maong panghitabo. Mga katropa, aron kanunay boosted ang immune system adlaw-adlaw sa pag-inom ng xanthone vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa niyo sa balita sa Davao City, Jovette Espanyol, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Katapos ang hukad sa itong balita nga lokal, opisyal na nga giabilihan sa Davao City Government o sa Davao City Sports Development Office nga o ang gipalapad nga car-free Sunday route gikan kini sa Rojas Avenue hangtod kini sa Bago Coastal Road sugod kagahapon adlaw nga Domingo, July 26. Sumala sa Davao City Sports Development Office na himo ang pagpalapad sa ruta human-mahuman ang mga construction sa Department of Public Works and Highway o human usab nga makapasar sa inspeksyon sa lokal nga pangamahanan aron nga masiguro ang kaluwasan sa mga mugamit nini. Tumong sa pag-usa diskutang na programa nga mahatagan og mas lapad og luwas nga espasyo ang mga dabawin nyo alang kini sa jogging, biking, walking og ban pang recreational og fitness activities mataga Domingo sa buntag. Kilauman sa mga opisyal nga mas daghan pang residente ang mo-appeal sa Car Free Sunday program isip kabahin sa kampanya sa Dakbayan sa pagpalambo sa imsog nga panglawas, aktibo nga pamagi sa ginabuhi og mas friendly public spaces alang sa komunidad.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Alas 6:11 sa tuang balitang regional.
1: Balitang regional. Balita sa regional.
3: Atod ka na to siyempre sa Santon Vitamin C. Ang vitamin C o ang Santon Vitamin C aduna kini spirulina nga puno sa vitamin A o 10 times nga mas daghan o bitamina kaysa sa karot. Nakuntabang aron nga munindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Manager sa Osaka Cooperative, patay sa pagpamusil sa Quezon, Bukidnon. Ang Express Balita Manukad ni Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
5: Patay ang usa ka 34-anyos nga babae nga manager sa One Puhunan Cooperative human gipusil sa duha ka wala mailing suspek sa Purok Tumabi, Barangay San Jose, Quezon, Bukidnon pasado alauna 45 sa hapon niatong Biyernes, Hulyo 24, 2016. Gila sa kapulisan ang biktima nga si Jeravic Irana Minguez Minyo o residente sa Balangay 9, Poblasyon, Quezon, Bukidnon. Sa inisyal nga investigasyon sa Quezon Municipal Police Station, nabotor matod pa ang biktima sakay sa iyang Honda XRM 125 nga motorsiklo padulong sa poblasyon proper diang giatngan og gipara kini sa duha ka lalaki o kalit lang kining giposil sa duol sa makaduha kay kayon sa usa sa mga suspek nga naigo sa nagkadayang bahin sa iyang lawas. Gidala pa ang biktima sa Quezon Health Infirmary Hospital apan gideklara kining dead on arrival. Nakuha sa crime scene ang duha ka basiyo sa bala sa kalibre 45 nga armas. Sa karon nagpadayon pa ang hot pursuit operation sa kapulisan ubos sa gipatuman nga plan shield og containment ring o containment ring plan aron masubay o madakpan ang mga nisipat na suspek o masairan ang motibo sa moong pagpamusil. Mga katropa, maglisod ka na o lihok-lihok tungod sa pamaol o pagpanakit sa imong lawas. Tumaro Cesdapain para pain no more. Ang Cesdapain, epektibo usab kini sa pagpagaan sa atong kalawasan, gikan sa sakit sa ulo, sakit sa ngipon, sakit sa kaunuran o muscle aches. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropa, paminaw mo kay dunay 42 anyos nga misis ug iyahang boy toy. Oy, nasakpan sulod sa lodge dito ni sa Pulomulok, South Cotabato. Ni Express Balita si Lovely Tokero.
1: XFM Report.
6: Buot pa sa kaanog kasong adultery ang 42 anyos nga misis ug 22 anyos nga uyab niini human masakpan sulod sa lodging house sa Barangay Poblasyon, Pulumulok, South Cotabato ning naaging gabii. Subay sa mga otoridad, nangayo og tabang sa Pulumulok Municipal Police Station ang 46 anyos nga si Alias Berto human nasundan ang gireklamong misis nga misulod sa nasampit nga lodge kauban ang boytoy niini. Pag-abot sa mga otoridad, nasakpan sulod sa room number 5 sa maong establishmento ang duha. Nasuta sa investigasyon nga ang babayi og ang batanong lalaki magkatrabaho sa usa ka kumpanya nga nagproseso og pinya. Dito matod pa sila nagkasuod nga misangpot sa ilang giingong relasyon. Dugang pa nga dugay nagadudang mister sa iyang misis. Dali nga gitakop ang duha o gidala sa prisuhan, human giduso ang pagpasangat o kaso. Sa pagkakaroon nagpadayon ng investigasyon sa kapulisan aron makuha ang kumpletong mga detalye bahin sa insidente. Mga katropa, alang sa mas klaro nga mga higayon sa gugma, tumar sa Vision X Plus. Alang sa nagayosang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lovely Tokero, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
3: 15 minutos na paglagutok sa ika-alasay sa buntag. Ugkaroon at nung siren ang balita-balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
3: Ang ato nga balitang nasyonal, hatod ka na to sa Premium D3. Ang premium D3 aduna kini soft gel capsule o usa kini ka soft gel capsule nga makatabang o makahatag kini og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kumusulod kini sa imong lawas mo diretso sa atay og mahimo kini instant nga kusog. Premium D3 ang vitamin D3 nga adunay VCO og moringa seed oil extract. Atong siren ang detalye sa tuang balitang national manukad sa tuang sister station ang XFM Mega Manila. Mga katropa, handa na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paghatid ng kanyang ikalamang State of the Nation Address o SONA ngayong araw matapos ipasilip sa publiko ang huling yugto ng kanyang paghahanda. Sa kanyang social media post, makikita ang kanyang pakikipagpulong sa manangangasiwa sa SONA, pagre-repaso ng talumpati at pag-iensayo sa podium bago ang kanyang pagharap sa taong bayan mamayang hapon. Ayon kay Pangulong Marcos, magsisilbing ulat sa taong bayan ng kanyang SONA tungkol sa mga nagawa ng administrasyon sa nakalipas na isang taon at ang mga hakbang ng pamahalaan sa pagharap sa mga hamong dulot ng mga external forces. Samantala, sinabi ng Pangulo na abangan na lamang kung tatalakayin niya ang isyu ng umano'y katiwalian sa mga flood control project sa kanyang talumpati. Express Balita. Express Balita. Kinumpirma naman ng House of Representatives na kabilang pa rin si Vice President Sara Duterte sa listahan ng mga VIP na inimbitahan sa ikalamang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahit hindi inaasahang dadalo ang Vice Presidente. Ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil, bahagi ng protokol ang pag-iimbita sa nakaupong Vice Presidente sa SONA. Sa kabila ng kanyang impeachment trial sa Senado at lumalalim na hidwaan sa administrasyon, nananatiling kabilang si VP Sara sa mga VIP na inimbitahan sa SONA kasama ang mga dating pangulo, miyembro ng gabinete, foreign dignitaries at iba pang matataas na opisyal. Nauna nang inanunsyo ng Office of the Vice President na nasa biyahe si Pangulong VP Duterte sa Qatar, United Kingdom at the Netherlands upang dalawin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa The Hague. Matatandaan na taong 2023 nang huling dumalo si VP Sara sa SONA ni PBBM. Express Balita. Express Balita. Wala pang natatanggap na banta sa seguridad ng Philippine National Police o PNP kaugnay ng ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Ayon sa PNP, kumpleto na ang kanilang paghahanda at nakalatag na ang security plan para sa taunang pagtitipon. Naka-full alert status na ang PNP simula pa noong Biyernes kung saan nagpakalat na ang pulisya ng 20,000 na pulis sa Quezon City, partikular na sa paligid ng Batasang Pambansa Complex at Commonwealth Avenue. Nagtayo rin ang pulisya ng mga command post at nagtalaga ng karagdagang puwersa sa mga lugar na inaasahang dadagsain ng mga dandalo at magpuprotesta. Nanawagan din ang pulisya sa mga kalahok na panatilihing mapayapa ang kanilang mga aktibidad. Kasabay nito, ipatutupad ang mga road closures at traffic rerouting sa paligid ng Batasan at Commonwealth Avenue habang mananatili rin epektibo ang number coding scheme sa Metro Manila. Express Balita. Express Balita. Muling pinaalalahanan ng Philippine National Police o PNP ang mga protesters na ipinabawal ang pagsusunog ng effigy sa araw ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Police Colonel Allen Reyco, hepe ng Public Information Office ng PNP, agad silang kikilos upang pigilan ang anumang tangkang pagsusunog ng effigy dahil may umiiral na batas na bawal sa pagsusunog ng mga ito sa mga pampublikong lugar. Dagdag ng PNP, layunin ng kanilang paalala na mapanatili ang kaayusan at kaligtasan habang isinasagawa ang mga pagkilos kasabay ng SONA. Express Balita. Mga katropa, nalawagan si Senator Alan Peter Cayetano sa mga Pilipino na subaybayan ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang Facebook Live, sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano na mahalagang mapakinggan ng bawat mamamayan ang magiging ulat ng Pangulo, sumasang-ayon man o hindi sa kasalukuyang administrasyon. Ayon pa sa Senador, ang SONA ay nagsisilbing pagkakataon upang maipaalam sa publiko ang mga nagawa ng pamahalaan, ang mga kinakaharap nitong hamon at ang mga nakalatag na plano para sa mga susunod na taon. Express Balita. Express Balita. Sa kaugnay na balita, nakahanda naman si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na ihatid ang kanyang kontra-SONA sa Martes, isang araw matapos ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Senador Alan Peter Cayetano, bahagi ng tradisyon sa Senado ang kontra-SONA kung saan maaaring maglahad ng tugon at pananaw ang minorya kaugnay ng ulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa.
7: Sa isang Facebook Live, hinikayat din niya ang publiko na magbahagi ng mga isyug nais nilang matalakay sa kanyang talumpati. Iginit pa ng senador na mas nais niyang ituon ang mensahe sa pagkakaisa at sa isang pambansang agenda kaysa sa partidong pampolitika.
1: Express Balita! Express Balita!
3: Bayntiyon na minutos na palabay si Kaalasay sa buntag o karon sa mga pagbuhagay sa balita. Balitang international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
3: Ang ato nga balitang international. Ato ka na to sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus sa gituyo paghimo alang kini sa mata. Ato na kiniipektibo nga potent antioxidant sama sa lutein, sisantin, beta-carotene o ang vitamin E nga makatabang giniaron nga malikayan nga makabaton kita o glaucoma, katarata, pterygium o guban pa nga mga sakit sa mata, mga katropa. Vision X Plus. Sa detalye, moabot sa kapin na 200,000 karesidente o turista ang napugos o pagbakwit tungod sa grabe nga wildfire nga miigo kini sa bagatang kasagpang bahin sa France o mikailap kini nga to sa pipila ka lugar sa Spain. Matod sa mga otoridad nga sa France sa palamang kapin sa 141,000 ka mga tao ang gipahikling gikan sa mga rehiyon sa Gironde o Landes. Lagip ang mga residente o turista sa Capa Ferret. Base kini sa investigasyon nga ang paspas nga pagkailap sa sunod sa sunog tungod kini sa kusog nga hangin o grabe nga kainit nga nagdala kini sa peligro sa komunidad. Rayon karon ang operasyon sa mga bumbero, sundalo o firefighting aircraft aron nga pugngan ang sunog samtang nangayo na usab og dugang suporta ang France gikan sa European Union.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Naglusad og airstrike ang Saudi Arabia batok kini sa mga Houthi rebels sa Hudida o sa kasikbit nga mga lugar sa Yemen. Human kini sa giingon nga pag-atake o maritime blockade nga gipahibalo kini sa grupo. Matod sa otoridad nga usa ka missile strike gikan sa Yemen ang hinungdan sa sunog sa siyudad sa Jilsan sa Saudi Arabia niyatong Sabado sa buntag. Samtang nagagrabe ang tensyon sa riyon, gipahibalo sab sa militar sa Estados Unidos nga ilang gipahunong ang usa ka tanker ship sa Gulf of Oman nga misulay kuno matod pa sa paglikay sa blockade sa mga pantalan sa Iran. Kini na ang ikaduha nga commercial nga barko nga napiktuhan sukad nga gipabalik ang blockade sa mga pantalan sa Iran niadtong sayong bahin sa Hulyo.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Aduna kita 25 minutos na paglabay si Kaalasay sa buntag. Ato nga balitang paugnat sa kusog.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
3: Ang ato nga balitang paugnat sa kusog ato ganito sa Turbo Men Enhancer. Gamita kini 30 minutos una magdogsing-dogsing kang misis. Sigurado nga mas mulami o gamuligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit kini sa mga butika nationwide. Sa detalye, target sa Team Philippines nga malabuan ng 4 ka gold medals nga nasakmit kini sa niaging edisyon sa ASEAN o Asian Games sa Hangzhou, China. Musabak ang Pinoy athletes sa 2026 edition sa Quadrennial Meet sa Setyembre sa Nagoya, Nagoya, Japan. Bit-bit ang misyon nga masungkit og sobra 4 ka gold o makasungkit kini og sobra 4 ka gold medals. Nagatuo si Team Philippines Chef de Mission Richard Lim nga mahimo kini sa mga atleta. Iparada sa Team Philippines ang solido nga lineup sa pagpanguna ni Paris Olympics double gold medals Carlos Yolo sa gymnastics. Kumpirmado sab og ang pagsalmot ni Alex Yala alang kini sa women's singles. Anaw sab si Paul Volter AG Obiena nga dipinsahan ang iyang krona sa Asian Games. Lakip na ang Gilas Pilipinas nga reigning Asian Games champion. Nag-usab ang mga pambato sa weightlifting, boxing o jiu-jitsu. Lagip na ang Gilas Pilipinas sa manguna nini. Sobra 400 ka-atletang ipadala sa Pilipinas sa Asian Games alang sa 43 ka mga sports events.
1: Express Balita! Express Balita!
3: So nga showbiz balita.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
3: Atod ganito siyempre sa ito ang Santon Gold o Santon Vitamin C. Ito na ginis spirulina nga puno sa vitamin A. Uga 10 times gini nga mas dagan o vitamina kasa sa karot na kung taba ginaroon nga munindot ang ito ang mga panganaw at mga panglawas, mga katropag at ito ang panglawas panagangusap gini. Sa mga sakit-sakit nga mutakboy sa ito ang lawas Santon Vitamin C. Gipahayag sa aktor o senador nga si Ruben Padilla nga andam siyang makikistorya sa aktres nga si Angel Luxin aron nga masulbad ang ilang panaglalis nga mitumaw tungod sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Nagsugod ang kontrobersiya human giingong gitawag ni Padilla nga komunista si Luxin atol sa impeachment proceedings niadtong July 14. Tubag usab si Luxin pinagi sa social media o gipangutan ang senador kabahin sa mga aligasyon o red tagging nga iyang na sinati kanya ito. Matod ni Padilla, abli ang iyahang komunikasyon o andam siya makikistorya kang Luxin aron nga malikayan ang dugang nga dili pagsinaptanay tali sa duruha.
1: Express Balita! Express Balita!
3: Tato nga balitang lahi ragyod kon LRG. Itong oras mga katropa, 27 minutos na palabay si Galasay sa buntag. Hatod ka na ito siyempre sa Santon Plus Gold. Usa ka ingredients nini ang ampalaya nga makatabang gini sa pagpaubos sa fat o cholesterol sa atong lawas. Aron po nga malikayan ang stroke o heart attack, Santon Plus Gold mapalit gini sa mga butika nationwide. Inguman sa Shopee. Kumpanya sa Japan nagpagawas kinig human refrigerator batok sa grabe nga kainit. Nagpagawas ang usa ka kumpanya sa Japan usa ka pinasahi nga human refrigerator o personal cooling booth nga gitawag og Duhaimon Box. Isip tubag kini sa nagkagrabe nga heat wave sa nasod. Ang maong nga imbensyon gituyo aron nga dali nga mapabugnaw o mabugnawan ang lawas. So sa katao human maladlad kini sa taas kayo nga temperatura. Ang cooling booth makapabugnaw sa lawas sulod sa 5-10 ka minuto pinagi sa bugnaw nga hangin nga gitumong gayod sa ulo, liog o abaga. Ilauman nga makatabang gini sa pagpugong sa heat exhaustion o heat stroke, ilabi na sa mga trabahante sa construction, pabrika o warehouse. Bisan o gitawag kini nga human refrigerator, dili kini para tipigan ang tao kundi dili usa ka emergency cooling booth lamang kini alang sa kaluwasan panahon kini sa grabe nga kainit. Ang usa ka unit nga nagkantidad og kapin 1.5 million yen busa kasagarang alang kini sa mga kompanya o industrial nga pasilidad.
1: Express Balita! Express Balita!
3: Sa tua mga katropang health alert, matod ka na to sa Santon Plus Coffee Mix. Kini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit o nga hinungdan kini sa pagkawala sa memorya, pagkusgun ang cognitive function sa utok na mao hinungdan sa pagkawala sa memorya. Maregulate ang pagpitik sa kasing-kasing o nga mapakalma kini sa nervous system. Tungod kay ang Santon Plus Coffee Mix, wala kini caffeine. Santon Plus Coffee Mix, kape na tambal pa! Sa detalye unsay mga sikreto alang sa himsog nga lawas o halayaw kini sa sakit. Matod sa mga eksperto sa panglawas, ang taas nga kinabuhi resulta kini sa kombinasyon sa himsog nga pamaagi sa kinabuhi, maayong nutrisyon, regular nga ehersisyo o maayo nga pagatiman sa lawas. Girekomenda ang kanunay nga paglakaw, pagkaon o nagkalainlaing prutas o utanon o paginom o igo o tubig aron nga aminosan ang risko sa daghang sakit. Gipasabot usab sa mga eksperto nga walay ebidensya nga ang paginom o init nga tubig makatangtang sa toxins. Ang atay o kidney mao ang natural nga naglimpyo sa lawas samtang ang luya uloy ang dilaw, makatabang kini lamang kini sa paghilis sa mga toxins. Makatabang ang Santon Plus Gold aron nga mas mapadali ang pag-rejuvenate sa atong lawas. Tungod kay aduna kitay o aduna kini mga taas kaayo o taas kay nga antioxidant ug mga sangkap nga makapalayo kini sa tanang matang sa masakit sa ato ang lawas sa mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Og higala mo ko itong naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw, adlaw nga Lunes, pizza 27 ning bulan sa Hulyo tuig 2026. Good morning mga katropa sa itong mga suki nga nagatanaw karon, Tia Alcaraz, sa Rinaldo Dizon, Randy Santisa, sa Ray Sumaliling. Good morning po ni Modina, nga taga Vulcanizing Shop. Shout out ko na matod pa mga kaubanan sa Vulcanizing Shop diya sa Sumaliling sa may Kimpo Boulevard. Dea Manalaysay, good morning ni Maria and Harold Salang sa may Purok Tres, Kamansi, New Sambug, New Corilla, Davao del Norte, good morning. Oy Ramil Ungay, good morning and Rex Ordiniza, Jing Pigarido og sa mga naminaw karon sa tuang sibyaran sa 89.1, good morning na tuntanan. Sangalan sa tuang Kretibok ang Puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines. At ang iang musunod mga katropa nga programa, ang The Secret of Health, ingon man ang Bullseye mga katropa and yours truly inyong makauban. Galang usab sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Sangalan ni Andorina Causon, ako niyang katropa, katropang Alan Abais Magaingon. Sa Diyos ang Himaya, good morning! Kamatoran ang Sandigan.
1: Express Balita! Express Balita!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o gako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita! XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo!
8: Clarex!
9: Exciting!
10: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
11: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
12: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
13: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
11: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: XFM.
14: Kaklarik sana!
9: Exciting!
15: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santon Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
16: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
17: Santon Plus Gold.
18: Kasi Melissa nga taga-Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santon Plus Gold, 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, miubos na o nangin-normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
17: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
16: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
19: The Secret of Health.
16: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
17: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
20: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
17: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
16: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
19: The Secret of Health.
17: Santon Plus Coffee Mix.
21: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
17: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
16: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
19: The Secret of Health.
16: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
19: The Secret of Health.
16: Usbo nako mga higala ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
14: Kaklarik sana.
8: Exciting.

0: Nabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa

0: Testis Buhangin.
1: Kak Larex, sana
2: exciting!
3: Life Talk with the Angel Healer. Andam na ba mo sa usan na pod ka makalingaw o magkakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo o mga epektibong tips o kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas o pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
4: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarets, Ana!
6: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras mga tropa, alas 6:47 o 45 na sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye! Bullseye!
1: Good morning! Good morning! Good morning!
0: Bullseye! Bullseye!
2: Alright, kamusta mo mga amigos at amigas, kasikas na punta mga parikoy mga parikay. Ang tulumanon inyong tulumanon ang programa nga Bullseye.
0: Bullseye.
2: Adlaw kita karon nga Lones mga katropa. Oy, sona sa presidente ta. Unsa kahay paabuton sa ato mga higala? Aduna ba kaha kay maayo nga balita o di ba kaha kita mapurnada?
0: Bullseye! Bullseye!
2: Atong siren mga kaigsuunan, ato ang presidente nga hingpit na gyud nga nagaambahan. Mapasalamaton sa atong katilingban. Tungod kay nakabot na gyud ang iyaha kuno nga gipang batonan.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Pandaghan karon ang mga bantay pare. Pagtuon nila mga katropa o gaunsa kahay ipang balita sa to ang presidente. Ang mga bantay pare, mga higala, mga pare, kanunay gyud ning nagpahipi-hipi. Kay para aron gyud nga makita nila nga ang kining ato ang gobyerno di kuno dapat magpasulabi. Pero si Inday Sara mga katropa, tuaram lamang sa London mga higala, gidugok kinig mga tao rabagyod raba. Muna nga si Prinsipe Abante, puwerte na yung sukoa.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Good morning!
1: Good morning!
2: Kumusta mo din ha mga katropa? Lunes na punta! Aginod na punta! Mataga karunogonya, aduna yun tayo mga pipila ka mga kabaguhan, mga katropa. Bago na po ang atong sanina.
1: Good morning!
2: Bago na po ang atong sapatos.
1: Good morning!
2: Bago na po ang atong mga biste, atong mga pundyo, atong mga bakos.
3: Sino ka?
2: Puro dyan na, bago. Ay sa kalibutan, mga katropa, maogyod ni ang dili maotro, ang kining change. Una, giingon ang constant nga mahitabo lamang aning kalibutan na si Chains. Diha bito ay nikanta si Jose Marichan o Constant Chains. Una, sa mga evangelikanhon nga mga katilingban, mga katropa, katong mga magtotoo, lahi po doon lang kanta kay Constantly Abiding po. Ngon si umukanta si Jose Marichan nga all day and adult in the night constant change constant change ba to? Kasi konstansya to yung pasabot lang. Pero sa mga ibang hilikanhon mo kanta jog ka og constantly abiding Jesus is mine. May live jog ko ano ilang mga kanta ba? Bisag masinupakon yun na sa mga katropa pero mo kanta lang ya pong constantly abiding. Oy, kumusta dito da? Ato ang mga pasinsya gud mo, ato ang mga nagapaminaw na ato mga tropa. Doon naman ito yung mga followers diya sa Iligan. Doon naman yung XFM station sa Iligan. Ha? Sila si Brad, Sister Jing Jing. Sila si Jong Jong. Kaya ka ni Jing Jing o Jong Jong. Kalimot na ko sa mga pangalan. Ngayon yung ipang tunol kagahapon. Kaya pwede na yun na itong rugiha. Pwede na itong bisiha. Ito mga followers sa XFM Davao, mga katropa, nanukad pa sa Iligan City. Good morning and I don't remember your name all.
1: Good morning!
2: Pero napapicture ko sa inyo ha. Ako dyan ang napapicture ha. Kaya para matiman-an tamo. Kung magkita ta, may nakita man ta niya itong sa kuan sa... Nakita ta, ko nga. Mao ba? Pwede dugaya na mga dato. Katong ulit ako pa ko. Oo. Mao ba? Ano din ha? Ano dyan na mga kuan mga katropa? Oo na ang katropa. Ah, ikaw dito! Ano ba? Ah, ikaw lagi. Daan palagi ko. Kasi gani ka?
3: Pino ka!
2: Good morning. And thank you so much kay Ma'am Inreal Hermosilia na karon dati Montero man eh naminyo na agan ng taga Davao City no dito sa Cagayan de Oro City mga katropa. Kumusta man ang Davao City mga katropa ha? Suko na raba si Tore.
1: Good morning
2: kay nabahan kuno naghilom-hilom ra sa kaniadto nya nagsigid naman daw kabahaan karon lang siya magsaba-saba. Okay, mga katropa, ato nang balikan si Tore Kenasya Bagutbot, mga katropa, ha? Iandam yun ang pitsura in general kay Unya, mga katropa. Puwerte yun niyang yaw-yaw na muti na siya sa kalagot. O na, murag naka sabon o ganaganing zone rocks, mga katropa.
3: Pinawa!
2: Ay namuti man yun. Ito, kumusta mo, mga katropa? Welcome sa itong programa, mga Bullseye.
1: Bullseye!
2: Atod na ito, siyempre, sa Yes to Health Incorporated. O sa mga produktong gigaman ni mga katropa, Moni, ini ang Premium D3. O yung Premium D3, mga katropa, Moni, ang usaka soft gel capsule di siya. Nga makahatag kini og instant chain o instant energy tungod adto na kini taas nga medium chain na triglycerides. Nga kung musulod manguni sa tuang lawas, mga katropa, mudiritso kini sa tuang atay ug mahimo kining instant nga kusog. Ang premium D3 o sa kini ka vitamin D3 nga adto na kini VCO og moringa seed oil extract. Mapalit kini sa tuang mga butika nationwide, ha. Niya, mga tropa, nga ito ang Yes to Health tatak. Yes to Health sa ito mga kape, mga tropa, ang Santon Plaza Coffee Mix. Pangitaago ninyo ang kining tatak, Yes to Health, mga katropa, tungod kay daghan karon ang mga imitation. Ako, people, mga my friends.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Nagkagahi, good nig, mga ilang alingagag ng uban, mga tropa, di maluoy nga magkainom, ana ang mga naning kamot in town, nga maligo niyang lawas, madaot na inoon. Una nga, kini nga to ang mga taga-FDA, dapat magtrabaho na gimog, paniguro, ana, gadaghan kayo karon. Di na, mga tropa, pahirbal-hirbal, pero dito, ang santon na himong santan.
3: Pinawa!
2: O niya ang makatumar anak ng katropa, mahimo pong santimaan.
3: Pinawa!
2: Ay mo kumpiyansa mga katropa, kaya kinirabas mga produkto, no? Doon na yun agitatak nga Y2H or Yes to Health. Kada nga logo, maoy pangitaa. Pag mo palit ka mga katropa o kaning ato ang produktong herbal o kape, labi na kining Santon Plus Coffee Mix. Ingna din katong Yes to Health, ha? May logo sa Yes to Health.
3: Pinawa!
2: Nagkagaan ka mga katropa din na o ganang lahi nga brand na ko. Matingala ka, mamaning ginaduso ni katropang Alan Abais. Nagsakit man akong kuto-kuto. Bitanawa na imong sasyebe. Hitot malyote!
3: Pinawa!
2: Walay tatak Yes to Health. Maunang ang imuhang kuto-kuto, gakotoy. Ang tawag na kuto-kutoy.
3: Pinawa!
2: Nagkuto-kutoy na ka. Oy, mga katropa, ha? Naay ato ang mga katropa nga mga amigo na to. Nagsigip ang utana. Asa dadapitan ning kining lugar ni nanukad ning staycation na to nga itong ginapromote din mga katropa. Ang New Year's Peak Mountain Resort mo ni atong kapartner sa programa ng Bullseye. Asa daw ni nanukad mga katropa, asa daw ni nato makita. Dito rin makita nimo sa Marilog District mga katropa, no? Kay usa ni ka mountainous area ang New Year's Peak Mountain Resort. Dito man gud nimo mabati ang bugnaw og presko nga hangin sa kabukiran uban pod sa mga nindot kayang talan-aon nga makaparelax kini sa imong naon naglawas. Mas malingaw pagyud ka samtang nagtilaw ka silang delicious nga buffet meal nga do na gini view sa kabukiran. Perfect ini para sa barkada, pamilya o bisan na solo travel. Planuhan na gyud ang imong sunod nga day tour mga katropa. Ang New Year's Peak Mountain Resort imong pahulayan ibabaw ni atong dagbayan. Ang New Year's Peak Mountain Resort nimutang kini sa barangay dato sa Lumay, Marilog District na tundak ben sa Davao. Matay ni ato ang kuan mga katropa sa New Year's Peak diri, oh, ha. Pwede gi kuan ani kana nga na kuan ani ba to na kuan ani siya kana nga nangalukot na magpaprinta ning bag-o ani karon engineer mo nag inani ka dugay na ang ato ang mga katropa nga pagbasa aning ato ang mga panaad.
3: Pinawa!
2: Ita mga katropa ay mo pag kuan ha kay kumpiyansa kay magbiyahe mo padulong sa Marilog area mga katropa medyo mag-tour gyud mo. Nata ko'y gusto nga ipadala nga video. Ultimo nga ko ang taga-video mga tropa nakatulog man.
3: Pinawa!
2: Ingon ko nga ginita magsukod og kanang video, ha. Gikan sa pagpalugsong. Ato din yung i-video ni gikan para mag-gaira na to. Ang atmortag vlogger ba? Nagigairan. Pero hayag man to sila. Kita kay gabi iman.
3: Pinawa!
2: Di ay mga katropa na ay mag-guide sa Marilog, ha. duol po ang ato mga

0: gusto mo mag-staycation ha, mag one by one lang yun mo. Pero kay gagabi, nag-ulan man yun, kusuga sa ulan mga katropa. Wana pagi eh. Dito na sa Ditor, minangagi mga katropa, per tigyong traffic kagyod kay isa lang po, kasakyanan po mga katropa, maigo, kay naapoy, nagpabadlong pong isulod nga truck.
1: Pinawa!
0: Natanggong kay nalubong. Per tigyo na mong pamidpid engineer. Ingon lagi ko ga adto na Minoy. Alright ha, ingat sa mga biyahe mga tropa kay dita ka kumpiyansa, dita magkumpiyansa aning ulan-ulan. Ang ato manganing kapitan diri nga si Kapitan Ulan-ulan gani wa man gani ni magkumpiyansa nga apelyido pa lang ulan-ulan na. Aning kamot yun yung mga tropa nga mapakuan eh, mapalungtad yun yung mga tropa ning pagdipinsa diha sa iyahang lugar nga dili kini mabahaan. Dili una ta mga tropa, una sa itong mga balita at itong hatagan o pagtagad ang mga headlines na ito karon. Oy, like, share and follow mo ha para kamo na po na maka-avail mga katropa sa tuwang staycation diri karon sa New Year's Peak Mountain Resort. Kanawadlawa mga katropa ang State of the Nation address sa tuwang presidente. Ato ning paminawon. Kung unsa, kumusta o paunsa kita, makaingon mga katropa nga, wow! Kining ato ang mga katropa nga presidente, nagtrabaho gyud ni mga katropa, ha? So, isa na sa tuang mga pasalamatan karong mga panahona, gumikan kay makadungog na punta mga katropa o State of the Nation address. Importante mga unang zona, kaya diha ta makaingon mga katropa o natuman ba ni, or tumanon pa ni, o kunsay rason nga nung wala ni natuman. So, maminaw ta, isip pa mga Filipinos, labi na kita nga mga kuan mga katropa, labi na kita nga mga tawag na to ani mga taxpayers karon mga katropa. So katungod nato na, 'di ba? Harold Salang, good morning nimo diha. Rex Ordeniza, Ramil Unggay, good morning. Mayong buntag pa nimo diha. Analisa Asibron, good morning katropang Alan, good morning nimo diha. And Wilma Joaquin, good morning and welcome sa tuwang programang Bullseye mga katropa.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Sa tuwang mga headlines karon.
3: Headlines. Headlines.
0: Sa ito nga balita nga lokal, hatog na ito sa Santon Plaza Coffee Mix. Upat ka mga saad ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa milabay nga mga sunag. Ikumusta kini ni Davao City 3rd District Representative mga katropa Isidro Sid Ungap.
3: Headlines! Headlines!
0: Hoy, ang kani GPNP doon na po'y hagit sa pamunuan sa Davao City. Human mabahaan ang iyang balay.
3: Headlines! Headlines!
0: Taon-taon mga katropa, lalaki patay na nga napalgan human gianod sa kusog nga baha sa Davao City.
3: Headlines! Headlines!
0: Kapunisan usa padayon nga gisubay kung kinsay mi abandona sa usa ka napalgan nga fetus diha sa may barangay Maa sidewalk lamang.
3: Headlines! Headlines!
0: And DepEd 11 naghatag ni og psychosocial assistance human sa giingong pagpangbully nga miresulta sa kamatayon sa grade 3 learner.
3: Headlines! Headlines!
0: Car free Sunday route gikan Rojas hangtod Bago Coastal Road. Davao City official na kiningagi ablihan.
3: Headlines! Headlines!
0: Ito nga balitang regional, hatod ka na to sa Santon Vitamin C. Manager sa Osaka Cooperative, patay kini sa pagpamusil sa Quezon, bukid nun.
3: Headlines! Headlines!
0: O kining Dukirok mga katropa nga misis. 42 anyos pagkasiga pa kayo ni. Out pa ni mga katropa mo, Siapul. Naapag yun ni siya ay boy toy mga katropa. Nasakpan na sulod sa lodging house sa Pulumulok, South Cotabato.
3: Headlines! Headlines!
0: Balitang national at nga na to ang State of the Nation address sa tuwang presidente karong alas 4 sa hapon. Doon natin live coverage mga tropa, alas 3 ngayon sa alas 4, mabati mininyong duha ni Brixa Flores. Alang sa pag-aninaw sa mga kasikas mga tropa, inyo mga sentimento ato ng pag-asawahan. Ito kaya importante ngayon ang mga balita. Kaya wat naman sayo, huwag madamlag, kamo o ako na po ang mamahimong unod sa mga balita. So 3 to 4 ang ato ang blow-by-blow coverage mga tropa. And atong pagpaminaw sa SONA sa presidente magsugod na alas

0: 4 sa hapon dito ni sa Batasang Pambansa. Na matod pa sa mga kritiko, way Batasang Pambansa! Andamay. Balitang international, kapin 200,000 ka mga tao gibakwit tungod kini sa wildlife dito ni sa France o gang sa Spain.
1: Headlines. Headlines.
0: Saudi Arabia naglusad kini og airstrike batok sa Houthi rebels dito ni sa Yemen.
1: Headlines. Headlines.
0: Balitang sports sa Team Philippines target ang sobra 4 ka bulawan sa Asian Games.
1: Headlines. Headlines.
0: Og sa ito nga showbiz news, Senador Robin Padilla anda magigistorya kang Angel Locsin man silang lalis sa politika. Nganong nagname calling mapugkag si Locsin komunista bisag tinuod na pero di mapud angay nimong i-mention siya.
1: Headlines. Headlines.
0: Tanahan na kinsa may nanguna ninyo. LRG, kompanya sa Japan, nagpagawas kinig human refrigerator batok sa grabing kainit. Muna nga kita din mga tropa, doon na po tayo human refrigerator. Magpasalamat kay kumuadto ka sa Marilog area na ay New Year's Peak. Ang lugar mga tropa nga bugna o murag gi-refrigerate po ka.
1: Headlines! Headlines!
0: Ako naglangkob sa ito mga headlines sa karong mga adlaw. Adlaw karon mga katropa nga Lunes, pizza 27 ng bulan sa Hulyo tuiga 2026 sa ito nga programang Bullseye!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:05 na mga katropa. Ato sa delegatan ang balita. Manukad ni katropang Marvin Ibano. Mayor Baste Duterte nagabutyag. Administratibong o Administrasyong Marcos, mas gi-priority ang impeachment ni VP Sara inay pagsulbad sa flood control scandal. Italia manukad ni katropang Marvin Ibano.
1: Live report! Live report!
3: Gibueltahan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang Administrasyong Marcos gumikan sa naobserbahan ni ining mas giuna o gi-priority ang pagpa-impeach kang Vice President Sara Duterte inay ang mas unang nasugdan nga investigasyon sa anumalusong flood control project sa nasud. Atul sa iyang speech sa gilusad nga PDP Laban National Assembly sa Arena Athletics sa Matina, Davao City ni Mirabayng Adlaw, gi-question ni ini kung anong wala ablihi pag-usab ang Blue Ribbon Committee diyang anaa pa lang sa kamara ang pagdungog sa impeachment complaints batok sa Vice Presidente. Nagtuwang ang alkalde nga usa kadakong hulga sa Administrasyong Marcos si VP Sara, ilabi na sa nagsingabot nga 2028 national election, rason nga gidali na nila kining mapa-impeach. Nagtuusab si Mayor Baste nga gipakulong sa Administrasyong Marcos si Senator Rodante Marculeta sa rason nga buot ni ining paablihan ang Blue Ribbon Committee alang sa flood control scandal investigation. Kahinumduman nga kabahin sa ikaupat nga sona ni Presidente Marcos ni atong Hulyo 28 ning nakalabayng tuig 2025 mo ang pag-abli sa kontrobersiya sa flood control project anomalies ug ang pagmando nga masilutan ang mapamatud-ang nalambigit sa korupsyon. Kabahin sab kini sa gilauman sa ikalimang State of the Nation address sa Pangulo karong adlaw nga Lunes kung unsa na ang development sa investigasyon ni ining anomalya sa flood control project sa nasud. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Live report. Live report.
0: Ando na kita ay 7 minutos na palabay si Kaala 7 sa buntaga mga katropa. Ato sang dalikitan mga katropa ang balita sa tuang sister station. Manukad mga katropa sa Agusan o ingaman sa Jensan, ingaman sa Bukidnon. Bayugan na CHO giklarong walay siyentipiko nga pamatud ang durian o kapayas isip tambal kini sa dengue. Samantay ay gapauso ana mga tropa kun duna may mga naayo ana di man po na ilhon sa tuang medical world. Kay herbal world ramay magilana mga tropa. Atong siron ang kompleto nga detalye manukad ni Ray Alinton.
1: XFM report.
4: Gipay magluan sa Bayugan City Health Office ang publiko nga walay bisan unsang kamatuoran ang mikatag nga impormasyon nga mga home remedies gamit ang durian o kapayas nga matud pa makatambal sa sakit nga dengue. Sa usa ka pamahayag, gipahayag ni Assistant City Health Officer Dr. Kevin Buron nga walay klarong siyentipikong pamatuod o pagtuon nga nagpakita nga epektibo ang maong mga pagkaon isip tambal sa dengue. Gipahayag ni Dr. Buron nga sa oras nga makasinati og mga sintomas sa dengue, kinahanglan nga madala dayon ang pasyente sa labing duol nga doktor o health facility aron mahatagan og saktong pagsusi og pag-atiman. Gidugang usab sa opisyal ang pipila ka mga importanteng pahinumdom nga importante kaayo ang paghatag og igong fluid o tubig sa pasyente aron malikayan ang komplikasyon nga dala sa dehydration. Nagpasidaan siya sa publiko nga dako ang peligro og kapuyaw kon mosalig lamang sa mga home remedies imbis nga magpatambal sa mga health professionals. Ang dengue usa ka seryosong sakit nga gipasa sa lamok og mahimong makamatay kun mapasagdan og dili matambalan sa sakto nga pamaagi. Tungod niini, gihangyo sa City Health Office ang tanang residente nga dili maglangan og magpakonsulta gilayon sa pinakaduol nga tambalanan o center kon na makasinati sa mga timailhan sa maong sakit.
5: Ang dengue is sa tinuray walay tambal. It's only supportive treatment. So unsa may number one good rule sa dengue? Hydration. So unsa man ang gingon na tambal sa una sa dengue? Tawa-tawa, di ba, sir? So ang tawa-tawa, gimix nila og tubig mo ipainom. Gilaga man to nila ang tawa-tawa. So in short, even kita mga doctors, ang atong buhaton is hydrate. Unsa may buhaton? Ipainom og ORS kanang gitawag na Orisol. Ingno na mo inom og Gatorade. Pocari Sweat, sa una, sikat po ng MOTS, no? Tambal sa dading, sa dengue. Pero ang pinaka-importante ana is ang tubig itself. Una, ang number one, pag-admit na to sa dengue, i-hydrate siya through dextrose.
4: Ang tipik sa pamahayag ni Dr. Kevin Buron, mga katropa, aron dili madapuan sa bisan unsang mga balatian, kanunaya ang pagpainom sa santo na vitamin C. Alang sa Dekusang Pilipino para sa Pilipinas, inis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: XFM Report.
0: Ato na kita ay 10 minutos o 9 minutos na palabay sika alas 7 sa buntag, mga katropa. Admin aid sa Bukidnon Provincial Hospital paimbestigahan. Oy, tungod kini sa aligasyong dili maayo nga pagtrata sa mga pasyente. Ang express o ang ato nga balita o report manukada ni Rostom Villafranca.
1: XFM Report.
6: Ikatakdang ipatawag sa kadakuan sa Bukidnon Provincial Medical Center kon BPMC ang usa ka administrative aid o man kinay gireklamo sa dili maayong pagtratar sa mga pasyente. Base na usab sa mga nag-viral nga reklamo sa social media sa nakalabay nga simana. Di kumpirma ni Dr. Miguel Antonio Prantilla, ang Chief of Hospital sa BPMC, nga ang maong reklamong empleyado nagkupot sa posisyon isip usa ka administrative aid. Sumala ni Dr. Prantilla, dili kini ang unang higayon nga na reklamo ang maong empleyado tungod kay duna pa'y nahaunang mga sumbong batok kaniya nga gipalanog mismo sa iyang mga kauban sa trabaho. Mahitungod sa uban pang mga isyo, gipahayag sa opisyal nga ipatawag ang maong empleyado alang sa usa ka formal nga investigasyon aron mahatagan kini og higayon nga makatubag o makahatag sa iyang habig mahitungod sa maong mga pasangil. Base sa pamahayag sa BPMC, ang mahimong resulta sa maong investigasyon maoy sutaon o gamiton nga basihan lang sa ipahamtang nga tukmang aksyon o silot subay sa mga regulasyon o patakaran sa maong ospital. Mga katropa, kapibang healthy imong gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
1: XFM Report.
7: Kaklarik sana!
8: Exciting! Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
9: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron maless ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, Vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: XFM.
11: XFM.
12: Taklarik sana.
13: Exciting.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Dirita mga katropa, doon na kita ay 12 minutos na palabay si Kaala 7 sa buntag, mga katropa. O ato sang sayron karon ha, ang kini nga ato mga news trends, karon mga adlaw mga katropa, o man sa ito nga pagtimbaya, diha kaninyo, mga katropa, si Altia Bato Malaki Puntillas, good morning, katropa, kasara na bayis. Happy Monday na tong tanan, God bless us all, watching from Negros Oriental. Good morning, mga taga Negros.
14: Good morning!
0: Good morning po kay Juna o Juran Mats. Hi, Sir Alan, good morning, mga katropa, watching from Times Beach, good morning.
14: Good morning!
0: And Angel Kumanya, good morning. And Ronnie Piho, good morning. And Jing Pigarido, good morning, mga taga kuani matinapangi. And Annalyn Asibron, good morning. Ramil Ungay, ato aning kinakusgang classmate na ko ni sa elementarya niya, diya sa Ineroso Elementary School, Ramil Ungay. Rex Ordinisa, good morning, mga katropa. And Harold Salang, Wilma Joaquin, good morning. Say nakamata karon nag-monitor sa tuwang programa ug mga balita diri sa tuwang programa nga Bullseye.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Dirita mga katropa be kay si kining baha niadtong milabay nga adlaw mga katropa nya laging semana. Walay ulan diri sa downtown pero gibaha labi na sa Taal area. Pero kusog ang ulan dito sa bukid mga katropa labi na diha sa may Los Amigos diha sa Tugbok. Alimang ka, nagdinagpanay dito kuan engineer o kinikuan, kanang hito o kanang pantat. Sabi na ni mga tilapia, mga katropa. Dito na naglangoy sa kalsada. Wadit ang hearing atong panahon na ba? Labo na. Igutom niya ito. Dito yung minangaon sa kining turo-turo diya sa turil. O niya, nagtanaw, grabe naman mga binahaay naman ang mga balita. O niya, nagisitag monitor. Ningon na itong isa nga, tabangi mederi tito. Akong pagumangko, natanggong sa Tugbok.
15: Pinawa!
0: Diyan sa may ula. Tungod din yung mga tropa, kita ang mga taga Davao City, di naman tayo ignorante may kalabutan nini. Pero niya, nag-react na yun mga tropa, kaya wala makagwanta, kaya naguba ko nung yung refrigerator. Ang balay ni Libay Libat, General Torre, mga katropa, narakip kini sa nabahaan ang dating general, no? Si Torre, dati na itong Chief PNP o kasamtangan nga MMDA manager, nagyaw-yaw!
15: Pinawa!
0: Natumpan niya, walang jug ko, nagsaba-saba, kaniadto, kay basin og mapolitika ta. Kaya di lang ni first time ko noon nabahaan yan lugar just talomo proper. Asa din ni particular ni usay Bangkal usay Talomo. Talomo district siguro niya sakop sa Bangkal.
15: Pinawa.
0: Bako din na inong balay niya General Torre ha. Oh, ganahan kay kumusuri diya kay kana jud imong CR jud imo hangi picturean.
15: Pinawa.
0: Nabahan siya mga tropa, ningon siya. Ngayon lang ako magsalita.
15: Pinawa.
0: Dahil hindi ko na maaagwanta.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Nasira yung aking mahal na sapatos.
15: Pinawa.
0: Balat po 'yon. Balat.
2: Bullseye.
0: Ay, pwede mo kanta na lang kag balat kayo lahat. Ang buhay sa mundo, nakangiti kahit hindi totoo.
15: Pinawa!
0: Malalim ang lahat. Di na, taga-baro na. Sa yung sila. Kanta na lang, ana. Gina Torre. Sige, magkagkaroon pa magamuyaw-yaw.
15: Pinawa!
0: Onya, dili ko na siya gusto ng mga politika, pero nagyaw-yaw. Onya, nagplano ra ba ni Mudagag pagkasinador ning Kagwa? Ay, Kagwa nga ning tawahanan. Kagguang naman ni. Iba yung mga kagguang ni mga, wala mo ko natanaw, dagway ni mga katropa, ng murag na kagguang naman. Pero ang iyaha magong attitude mga katropa nga pa feeling victim. Alimang kaningon siya, ako ang biktima dito. Ha? Mismo si Digong, he threatens me.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Why he threatens me? Sabi niya, pag naging presidente si VP Sara, may mangyayari talaga sa akin!
15: Pinawa!
0: Hadlok, mangka. Bantul ka, isa po ka sa mga nanawagan nga ipa-impeach si Sara kay natakot ikaw. Bakit? Ano ba talagang nakikita nyo kang Inday Sara Duterte Carpio mamamatay tao? Nako, nako, nako, nako. Mga taga Davao City ay sabi nila, yung mga taga Davao City, nagpa-ototo lang kayo dyan sa mga Duterte.
15: Pinawa!
0: Kaita po na ang nagpa-ototo. Eh. Ha? Ano ba yung mga punto nga dito ganahan sa ilang mga aksyon? Ano po yung mga punto, mga tropa nga ganahan ta? Pero ang general public nag-ingon, dako, kayo kausaban ang atong syudad sa Davao, sukad silang pamunuan. Monay ato ang kanagitawag nga resibo. Tungod sa resibo sa peace and order, mga katropa, maoni og respeto sa matag-usa, unya disiplina sa matag-dabawinyo, mga katropa, o cleanliness sa tuwang palibot bisag daghang basura. Sa karon lang.
15: Pinawa!
0: Kay watay klarong basurahan. Proud na proud kami nga taga Davao City kami. Kahit palaom sa mga leader dali. Kanang baha diya sa Taal. Ah, dugay naman na, dili man na tungod anang baha lang nga common mga tropa kaya nag-overflow sa kanal. River na. From the rivers of Babylon. From the rivers of Babylon. When you came down.
15: Pinawa!
0: Mona, inungdan. General Dore. O di ba ka? Giihian sa agta ng imong lugar.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pero gwapo ba na iyang challenge, mga katropa? Na dito ta sa challenge nini nga dapat masolusyonan kay daghan ako ng mga tao ang nabiktima. Eh, tinood na. Tell it to your boss. Kasi hindi ito pang lokal lang na proyekto, ito'y pang national na.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Do not tell it to the Marines kasi sasabihin nila may corruption na nangyari.
15: Pinawa!
0: Tell it to your boss. Huh? Ask your boss, tell me that you love me. Tell me that you love me.
15: Pinawa!
0: Andam na rabak ko niya ako ang kape diri mga tropa katimplahon na kaya ko. Diri punta sa Pikas Bayan mga tropa si Congressman Abante. Gitawag niya karon nga betrayal of public trust ang biyahe ni Inday abroad. Pero si Vice President gidugok may noon sa London ning tanaw ra ni mga tropa dito sa London mga tropa.
15: Pinawa!
0: Ang bantay ni Inday na nabato to diya igunan. Okay, nadala ra ba? Believe you ko niya to ang kaabtig niya to ang engineer ba? Tanawa. Grabe, oh. Ibaba lang ayang audio gamay, ha. I-background na to ni Engineer. Pero tanawa na mga katropa, oh. Tanawa na ninyo!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Betrayal of public trust!
2: Bullseye!
0: Giyasalang sa impeachment court because of the 125 million pesos mga katropa na amassed by our Vice President! Oo na, tanawa mga tao, mga tropa, pwede naghana, pwede baga ang doot sa mga katilingban na ito, karo mga tropa, unsa man na day.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Diha na lang ka mag-duty, day. Kaya kung diri ka mag-duty sa Pilipinas, day, puro man problema, day, diha na lang ka sa abroad, magpabilin, day. Tapa na lang mo, nidigong diya sa daheg.
15: Pinawa!
0: Di ba? Mas guwapo siguro, day, nga sa daheg na lang ka, mulingkod. Magpa-kuha na lang siguro ka, magpa-asylum na lang po ka diya para ni Joma season ba?
15: Pinawa!
0: Sa the Netherlands. Oh, at least maka-experience mo na duha ni Digong diya kung sa deka nindot ang the Netherlands kung ikaw diha ka magpa-asylum. At least kaoban mo na mga komunistang tiunay na diha nagtago agyapon. Ako, ha?
2: Bullseye!
0: Suko na po ni si Madam Claire aning kalakihan. Yung siya nga, yan ba nagtrabaho? Yan ba ang vice presidente? Nagtrabaho na dapat siya sa atin dito. Anong ginagawa niya? Palagi lang na nag-abroad? Ibog man ka.
15: Pinawa!
0: Ikaw, bitaw, huwag matong ka sa abroad. Labayon man kagkamatis. Ay, nag-aibog ka ng inday. Kay dugo ko man siya mga tao. Nga ikaw, kung mag-abroad ka, gamitan mga megaphone. Pangit!
15: Pinawa!
0: Pangit! Ah, ano ka? Hindi nyo kaganahan na.
15: Pinawa!
0: Nga, si Principe Abante po mga katropa, Congressman Abante ba? Niingon mga katropa nga, si Inday dapat nagtrabaho. Eh, tagaing budget niya sa Kongreso para magsaktog trabaho kung wala magiging katrabaho. So may trabaho na lang, may budget. Ikaw, sige magpugong sa budget.
15: Pinawa!
0: Busy presidente, mga katropa niya karon. Okay, balo nga. Naghulat ra na og mawala ang presidente para mapuli ang busy presidente. Muna'y trabaho ron, Inday!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Aunahan na lang na sila, mga katropa. Kinsa'y magkauna og hawa diyas Malacanang o di ba ka sa trabaho?
2: Bullseye!
0: Ay, nakatunin balikan ni mga isyu, mga katropa, kay karong adlawa ang State of the Nation Address. Mga obserbasyon sa milabay nga suna ni PBBM o paglaom sa katawhan niya na tagbo ba kini puni pangutana sa mga madlang people karon mga katropa. Pabalik ang programa nga Bullseye.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Ay nana si Romel Burnia dere may buntag nimo og lan wala na tong promo nimo sa Santon Plus na pagyapon na. Like, share og follow. O diba ka, makatubag mo karo mga katropa, pa-Gcash na punta mga katropa, ha? Kagahapon, blessings kagahapon dito sa Cagayan de Oro City.
15: Pinawa!
0: Salamat sa kong ninong, kaya wadyo na ka, wadyo di ay, wadyo rin nakalimot si ninong, ang ninong na ako siya. Bisag wa, siya makatambong sa akong kasal. Good morning, Deto Odie, ninong Engineer Ed Montero. Tip na ako na sa inyo, ha? Ikaw, engineer, magpakasal ka? Pag-invite og ninong nga dili makaanhi.
15: Pinawa!
0: O niya, kanang tagalagyo yun. Niya, tapos kwintahe din siya unsay pilay magasto pag muanhi. May nga man niya, dakuha gasto. Katunga lang na ninong, ipa-convert to cash na lang na.
15: Pinawa!
0: Ana, tirada na. Diba? Kanang mga way budget sa kasal, mga tropa, panguha mo ninong 200 kabuok. Siya aro, tag-saklibon ng isa, mga tropa, di manambong, di na kay 200 mil! Umbrahan pa!
15: Pinawa!
0: Balik ta mga katropa, human lamang sa mga reminders itong Master Control. Standby mo atong oras. Alas 7.25.
11: XFM.
12: Kaklarik sana!
13: Exciting!
16: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
17: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
18: M2C Graphics, Davao.
11: Hangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
13: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
12: Kaklarik sana!
16: Exciting!
18: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition. Fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
5: Ging Famous Bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Matt Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging Bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging Famous Bibingka.
6: Embrace the breezy vibes. When the weather permits, turn off your AC and open the windows. Let the natural breeze cool your home and enjoy the fresh air. Remember, every small action adds up to make a big difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
9: Kahibaw ka ba?
10: Nasa opisina?
9: Makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
11: Daghang klaseng camera. Nay digital camera, film camera, og video camera. Pero ang mas importante, kay kanang kamerang duha.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
12: Pusay!
13: Mapriso ka!
14: Pidawa!
15: Suluhan ang imong kamera riha!
14: Pidawa!
15: Ngano mandayad ka ng Wakoy Film? May akong kamera kay magkapriso na.
13: Mapriso ka!
14: Pidawa!
15: May paning ako ang kamera. Ang akong kamera diri kining kapira. Kapira. Muna nga ako ang kape. Okay. Salamat sa mga donors. Pagka humot na lang yun, i-share niya ito ang kape karon mga katropa. Nanam!
14: Pito ka!
15: Nanam kayo! Tana mo kung saan niya akong kape akong ginom karong mga tropa. Kaya gina, galuya-luya ko gina mga tropa. Gumigan lagi kay watay tulog karong panahon na wak pa d'yo tulog. Ikan taga-biyahe mga tropa. Grabe eh. Kaya mo rin akong biyahe ka ng more than 9 hours?
14: Pinawa!
15: Why, puli-puli? Pero lubat-lubatan ako ang mga kauban. Kaya ka nalagi matulog-tulog mo ba? Kana matulog-tulog na mo. Ako nag-drive pa. Unya, paliko ka ni engineer? Ket lagliko, pagliko karon pag mata nila mo makita nila katong pader nga murag kumana siya kanang cemented area nga paliko namo yun ay kanang repraping no nga muputi manggupo na mura pud siya kalsada ba
14: pinawa
15: mali na mali din na siya no kay di nimo na mailahan kung kalsada ba ning sumpay ba ni siya o dili walay mga chevron
14: pinawa.
15: Basta ba ako kabig yun dyan? Ano yung... Na may di mo na ni kalsada ni... Bukid man din eh! Basta mga nangatulog, nisigang kalimutaw eh, mura pong nagkakape o ka ng Premium D3 Coffee Mix. Ang atong Premium D3 Coffee Mix, mga katropa mo, ni magkapapukaw na to, ha? Ano niya, di ba Mary Grace Cruzada, Elmer Curioso Cabillo, oy Gloria Malala Apelo, good morning ni Modia. Always listening Bulsay Davao Digital XFM from Bayugan City. Mga taga Bayugan, good morning. Og nay panawagan si Katropang Alexander Umagi Algabre da Senior. Da Senior ha. Mayo nga buntag Katropang Alan Malihog Langko sa aning akong panawagan. Attention double action, panawagan kini dinhi basta-basta gipahibalo ang tanang kaparentihan higala ni Otoy Ricafort, nga bana ni Miguela Labuca Algabre Ricafort. Nga si Otoy Ricafort namatay niya tung Hulyo 18, maguhay lang. Ang iyang haya anaa sa ilang panimalay sa Purok 8 poblasyon Sulop Davao del Sur ug ang lubong ipaygayon karong July 29. So sa tanan nga mga Ricafort family, condolence na lang kaninyong tanan, ha. So lubong karong July 29 ang haya to silang panimalay diha sa Sulop Davao del Sur. And to you, Otoy, kaning pagkatoy-toy, condolence na lang sa mga asawa o sa family. Kaning asawa ni Kuan, ni Otoy Ricafort, no? Pariente o higala, bana ni Miguela Labuca Algabre Ricafort. Okay, salamat kayo, no? Tuanan niyo dito mga katropa para sa mga dugang pang mga hinabang. Sa mga namatyan karon, condolence yun eh. Basta-basta rabaning mamatyan ka. Pero ang uban dyan mga katropa, pag naay mamatay, mo na ilahang fiesta. Nga naman, libre daw pagkaon, libre painit. Namay. Sa mga standby, ipa-extend pag yun ng patay ng mga siyam kaadlaw raman na pangajian sa mga katoliko, mga tropa, himuon pag yun ng 14 kaadlaw.
10: Pinawa!
15: Ingnon yung sabuto lang tagiya nga ganyang wala pa man dito na abot na niya to ang kuan ba? Para ganing amot para pang lubong. Mahal kayong lubong ron eh. Tag 38,000 to 40,000. Kaya ang mahal mamatay sa Pilipinas.
10: Pinawa!
15: Pero pag naka-premium D3 coffee mix ka mga Santon Plus Gold, na Santon Gold coffee mix, mabuhi yung ka, oh.
10: Nanam! Pinawa!
15: Isog-isog mga ito ang premium D3 mga katropa kaysa Santon Gold coffee mix. Pero ang Santon Gold coffee mix mga katropa, kung feeling drained at work ka, parehani ka ron mga katropa, nga sige kong angat niya kung kalimutaw kay Mupiyong Ragiya.
10: Pinawa!
15: Kung feeling drained at work ka, it's time for a coffee that does more than wake you up. Santon Gold coffee mix is packed with mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. O sa kinika powerhouse blend to fuel your day, mga katropa. Tulog ka mga binipisyo sa tuwang Santon Gold coffee mix. It fights sa fatigue and boosts natural energy, and also enhances focus and mental clarity, and supports daily wellness for busy lifestyles, mga katropa.
12: Bullseye! Bullseye!
15: Dito sa Suna Libre! Sa pika, stampi man ang Suna Libre, mga katropa.
10: Pinawa!
15: Mga obserbasyones na ito, mga katropa, sa milabayang Suna ni PBBM o paglaom ko ng sa katawan na tagbo ba? Mga katropa, naigipagawas gagina sa tuwang balita, no? Congressman Sid Ungab, no? Atong news ni Congressman Sid Ungab diri mga katropa. Kaya dunay upat ka mga butang iyaha ko na matod pa kini nga pangumustahon gikan sa tuwang presidente, no? Sa iyang panaad kaniadtong mga ulahing nga mga state of the nation addresses niya sa madlang people.
12: Bullseye!
15: Kining upat ka mga saad ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa milabay nga mga Suna, isa lang din mga tropa ang kining economic growth, that's number one. Number two, mga katropa, ang kining kalig-on sa tong piso nga nagtag 61 na karon. And saad nga 20 pesos kada kilo nga bugas, mga katropa, natuman ba ni? Pero ako, wala ko nagtanaw sa kanang natuman ba na. Ang akong pangutana din, ha, kung ang atong gobyerno, napabay kwarta para diha. Sigurad tag subsidize.
10: Pinawa!
15: Money karon mga katropa, tungod kay ang State of the Nation Address, manggod, murag ginanang itagna ng daan. I-appeal nila sa report mga katropa ni PBBM ang kining ilang pagpag-fight sa corruption nga nanay nga priso. Kinsa ang nga priso? ang kadtong mga nagsumbong ug naay mga ebidensya nga naay korupsyon. Sila ang ipang preso.
12: Bullseye! Bullseye!
15: Mapriso ka!
13: Mapriso ka!
10: Pinawa!
15: Asa ka manang kung ano mga tropa ang kato mga stalwart against sa corruption mo yung nagipang priso, i-appeal yun niya yung litok ni si Marcolita. Oga, i-appeal po niya yung litok mga tropa kini si Najingoy.
10: Pinawa!
15: Oga, i-appeal niya yung litok ni mga tropa nga si kining artista kasi to? ang ako mangkong na dumduman anan niya artista ha mga tropa ba nga kuan ka na ganing magsutsuot o ka nang murag si Superman pero Captain Barbell mo ko na siya good na?
10: Pinawa!
15: Si Bong Revilla! The Captain Barbell, Bong Revilla! Mag-alsalsag Barbell nga gaan mga tropa o niya tapos mag-brief o ka nang pula o niya tapos ipagawas murag si Superman!
10: Pinawa!
15: Para ba na masulbad mga katropa o ngano nang si Superman ang iyang brief na siyang gawas? Ha? O niya, dili butang sa ilalom sa pantalon ang iyang brief. O niya, muna mga katropa nga maglupad nga mag-isa lang kakamot ang iyahang i-ana sa taas, niya ang isa nasa ubos. Nagunit man ang kamot niya sa ubos mga katropa sa iyang brief kaya masiwa tanggal.
10: Pinawa!
15: Ha? Ay, shh, naabot man tari ha.
13: Mapriso ka!
10: Pinawa!
15: Pinabot ka sa mapriso ka nga si Bong Revilla. I-appeal yun na ni Bongbong Marcos mga tropa sa report. Mingon yun si Bongbong Marcos nga, ito na nga yung ating mga sinasabi ng mga walang hiya. Ay, nakukulong na talaga. Pero kumusta talaga si kuan, si Martin Romualdez? Si Martin Romualdez ay kasuhan na! Ha? Gianunsyo mga katropa ni Buying Rimulya na hindi exempted si si Martin Romualdez.
12: Bullseye! Bullseye!
15: At kasali sana sa SONA si Martin Romualdez. Bakit sana? Eh kasi inulit na yung script.
10: Pinawa!
15: Bakit? Nandyan pa rin yung pangalang Martin Romualdez kasi sikat na sikat kasi yan eh. Pero ang problema mga katropa, tungod kay na unsa ba ning kabawa kung ikaw kawatan ka nga naka sa administrasyon himuon nga man kang state witness.
12: Bullseye! Bullseye!
10: Pinawa!
15: Kung ikaw gidudahan ka unya karon kalaban ka sa administrasyon, duda palang galing na ikaw yon ang mapriso, ikaw yon ang kurakot.
12: Bullseye! Bullseye!
15: Pero pag ikaw mga katropa kaanib ka sa administrasyon, pasanginlan ka mga tropa nga kawatan, state witness ka. Kuhaon ko ng state witness si Martin Romualdez, kay dili daw siya ang mastermind.
12: Bullseye! Bullseye!
15: Oy!
10: Pinawa!
15: Ha? Okay lang mo anak mga katropa. Okay lang ko, bisag ka ng state witness na lang si Romualdez eh. Di ba yun na mapriso mga katro? State witness eh. Tapos iyang itudlo ang kining star witness. Ang kining mga katropang mastermind, si PBBM.
10: Pinawa!
15: Pero dili man. Ang nasiyang pahak na mastermind mga katropa si Saldi Corrigan. Nga dili papauli on diri sa Pilipinas mga katropa kay daghan kaig mga ibala. Ay nako. Wala kamo mga katropa unsa man yung lanto ani mga katropa kun sa inyong paniid ani.
10: Pinawa.
15: Nakabasa bata sa libro sa paniid ani karong mga panahon na. Expected gyud na mga katropa nga i-appeal gyud na ni PBBM ang bugas. Kaya kung si Francis Adrian pa'y pasultion ni mga katropa, si Francis Adrian Barnes Jansay pa'y pasultion ni mga daghan yun siya kanaganing mga naobserbahan sa atong presente nga administrasyon. Ha? Labi na itong mga tao diya sa El Garage mga katropa diin nagpag-greet ka na itong karon kaoban ni Francis Adrian Barnes Jansay. Ang kinakusgan nga anak mga katropa sa legendary nga media diri sa Dagbayan sa Davao nga si Ben Diansay. Good morning. Namina karon naglanog-lanog kuno sa El Garage. Asa man ang dapitan ng El Garage kay pwede hugawa ra ba sa akong sakyanan?
10: Pinawa!
15: Di na maila og sakyanan pabani o dili.
14: Good morning!
15: Sana karawasan na diya?
10: Pinawa!
15: May buntag niya, Sir Francis Adrian. Naminaw karon. May buntag niya diya, mga taga El Garage, mga katropa. Direkta mga katropa, be. Kay kung mag-iskot ng guta o kana ganing ipasigarbo ni PBBM, di gina ma-da mga katropa mawala ang kining bugas. Ang bugas nga tag-20 mga katropa tinuod na

0: Betul man, bot. Pero wa ba di ay? Wa ba di na maligyag 20 pesos nga bugas? Naa oy. Pero dili ta magtutok din na sa 20 pesos mga katropa. Ingon ani magud ni no. Indot pa minaon, lagi nga na ay 20 pesos. Bisag makadyot lang to mga katropa, pila ka kilo ra ang kining gitagana sa mga nagapalit mga katropa. So, ang pangutan na ito ng mga tropa, sa asa man ni gikan o asa nanukad ang kining 20 pesos nga bugas. Kabalo ka nga itong tinubdan sa mga bugasan o kanyang mga imported nga mga bugas mga tropa, kung dili Thailand, Vietnam, napay asa tong isa, Singapore, no? Or unsa ba, asa tong area. Pero kasagaran, Thailand rice o kanang Vietnam rice. Kabalo ka pilay kuan, presyo nito. Ang presyo nito mga katropa, tag 50 o 45 pesos sa tuha ha, nga currency. 45 pesos ngadto sa 50 pesos ispoko. Bullseye! Bullseye! Pero ano man lang nga ibaligya ang tag 20 because of subsidy. Ang pasabutan na mga katropa, ang atong government nag-spend og bilyones of pesos para ipang-subsidize, buti pasabot nagpa-alkansita. Para lang matuman mga katropa nga ibaligya, nagpalitag mahal, ibaligya nga barato ngadto sa mga madlang people nga nagkalisod o kadtong magkalisod pa. Ha? Namto man na.
1: No.
0: Natabangan ang kadtong mga nagakalisod o kadtong mga magkalisod pa. Di ba? Pero ako adya mga katropa, no? Awa man tayo kuan ni Marcos kay gusto man yun siya og kanang resulta sa iyang trabaho. Galing lang kiniya mga alipores mga katropa siya nga palibot, di niya kini mabadlong-badlong nga nag-iyahe, nagpanungkit og panalapi. Ano naman mga koterminos lang guna sila. Pusay! Number one, pagbugas itong isgutan mga tropa, ayog ingnag, walay mga taga-NFA nga mga sindikato niya.
1: Pinawa!
0: Ayaw ingnag, walay mga taga-NFA nga mo ingon. Tres lay ako, kadas ako. sa subsidize ha? Sa subsidy. Sa to pa din mga katropa, nagpa-alkansita og kung 55 or 50 na lang. Nagpa-alkansita og 30 pesos para ikababaligya sa inyo hatag 20 pesos.
1: Pinawa!
0: Ang NFA rice, mga tropa, kay Vietnam rice mo na, Thailand rice, mga tropa, pag-abot din sa tuwa sa Pilipinas, NFA na na. National Food Authority, rice na na, mga tropa. Butangan lang sako sa NFA. O niya, pag-abot sa palingki, mga tropa, burdagol na na.
1: Pinawa!
0: Ha? Ano man, ilisan lang nagsako ng mga traders, mga tropa, daog na. Pareha ba atong sa Maymaa, mga tropa, ang among girunda rito, na-appel ko sa napilian mga katropa sa taga Manila, mga katropa nga negosyante. Pwede na mong hapa-hapag, ikapoy na may hapa-hapa rito, di man na may i-appel mga katropa sa pagsugod sa pag-ronda.
1: Pinawa!
0: Di araman na may tawagon mga katropa, inighuman na. Para di mabulabog, ipang-confiscate among cellphone. Yung usawa na mo pagbalita ni Karon Sir, nga ginyo mag-confiscate among cellphone. Siya kasi, hindi, taga Manila kasi yun eh. NBI Manila and saka yung CIDG. Kasama namin, hindi taga Davao City kasi Davao City yung target. Nakita namin doon mga katropa, nasla yung mga nag-debug sila. Paspas kayo, ang trabaho sa mga trabahante dito mga katropa, debugger sila, puro mga NFA rice, giilisan nila karon mga katropa o kini mga commercial sack. Commercial nga sako. Napay kuha ko. Napay basta kay mga imported yung mga sako ang ipangilis mga tropa niya. Ang unod di ay NFA. Mixing. Ay, day mixer. Gipala-pala na dito mga tropa. Kita na to na dito nga isa ka gabundok nga bugas mga katropa. O niya, naarito sa kilid ang mga NFA rice. Kagipang padapin na to nila mga katropa. Gilisan nila o kanang naslay ka ng makina nga mutahipod. O niya, napod sila yung mga tropa yung timbangan. O niya, gimix. Buti pasabutan yung mga tropa ang bugas sa NFA o ang bugas din yung mga tropa nga commercial, ilang gimix nga to sa NFA. Tunga-tunga o di ba ka 60-40. Dili na pure mga katropa. Gipalit nila o barato sila mga confront ang kanang ilang mga kakasaba sa National Food Authority. Gibaligya mga tropa og sindikato. Karon, ay ginawa na sayon taga NFA ana.
1: Pinawa.
0: Oh, sige dito ta sa legal nga pagkawat. Legal nga kawat ha. Sa legal nga kawat mga katropa, kadon mo atong panahon ni FRRD, nag-away ang kanyang mga sakop ni FRRD, apil na ni si Kidapawan dati nga governor, si kinsa nang dati nga governor sa Kidapawan, naimo na siyang DAR secretary mga katropa, si nasa ko ang lingag, gagawin ako malitok sa kong otok.
1: Pinawa!
0: Naman ato niya ang Santo Plus Coffee Mix. Unya na. Marikol na ako ng malan eh.
1: Pinawa!
0: Ningon siya mga dating cabinet secretary ni Digong. Gusto niya mga tropa nga ibalik ang NFA department under sa Department of Agriculture.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tungod mga katropa, kay nakabalo siya mismo nga may pira sa NFA in terms of pag-angkat og mga bugas abroad. Example, nabulabog tong pila ka billion of pesos mga katropa during the time ni PRRD. Yang ipa-stop! And siya, stop! Nga naman, gipalagpot niya itong Yang Yusek. Nalimot lang po itong Yang Yusek, mga katropa. Kaya nag-transact o kanang libo-kalibo ng mga NFA rice, bisag dili pa kini, mga katropa, nato needed.
1: Pinawa!
0: Imported rice di ay. Ano pa na mahimong NFA pagabot sa Pilipinas, mga katropa? Imported rice, bisag dili pa kailangan. Naibalaan ka sa isa kasako, doon na siya tag 3 pesos kada usa.
1: Pinawa!
0: Pila kalibo ka mga sako niabot pa nag-million ang ilang ipang import mga katropa, ipang pundo lang din na sa budiga sa NFA, kwintahon yung muna tag 3-3 lang kadao sa mga tropa, kwartang malabo. Ha? Sa 1 million sack, sa tag 3 pesos na nakit 3 million.
1: Pinawa!
0: May lagi ka ng 1 million lang yung mga tropa, ang apwet yung daghana rabag yun ilang ipang order. Karon, stop man to. Napurdoy. Nanadito'y sabot di ay bilyones untang mawala sa atong panudlanan that time. Karon gusto ni Pinyol. Si Pinyol. Inom pagog Santon Plus Coffee Mix bigay ni. Nigawas ng pangalan ni Pinyol. Tinuod yun di ay ang Santon Plus Coffee Mix maka-ignite kini sa itong memorya. Labi nagkulang kagtulog. Ingo ni Manny Pinyol mga katropa, nga gusto lagi niya nga ipabalik ang NFA under sa control sa Department of Agrarian, Department of Agriculture. DA! Department of Agriculture. Ang DAR, marang ko nalitok.
1: Pinawa!
0: Department of Agriculture, DA lang di ay. Karon,

0: Nam Bullseye. Mag-o-oma dito sa Thailand.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Tagpila man atong palay, bayeng palay karon mga tropa, bayeng sa palay karon ingon sa mga magbabaol kini mga tigpananom nato kini mga humay. Ingon sa palay kay naa man kini ngadto sa 12 ngadto sa 15 pesos maglugos paganig abot og 13. Alimang ka na. Why not kanang 30 pesos mga katropa atong gipaning kamutan nga mahatag nato nag subsidize ato pagpalit ng ato ang mga kaigsunang mga magbabaol nato diri mga katropa unta dili unta magmahal ang ato ang local rice ug mga upland rice.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Lupigon mga katropa sa presyo nga mahal ang yapon nga tag 60, 55 to 60 kini mga imported rice. Oh. Palit ka na mga local rice ato mga katropa, local milled rice na to. Mahal mang yapon. Kanang mga pula nga bugas na to mga katropa, mahal na abot na 70 ng uban. Mga upland rice na to, mas mahal pa, humot na mga katropa, medyo pugiso na. Pero mo na nindot nga kauno na to mga katropa, kay full of vitamins na and minerals. Ato pa ni Doc CJ ni Droda, ang kato mga dili kayo puti. Mo na'y dapat nga kaunon. Pero kita mga tropa, gihiluan ta ni gasto pang gobyerno mga puti pa jud kayo nga bugas mga tropa nga makadaot na dai kini sa tua pod nga tinae.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Og ito na din na i-subsidize ka to sa tua mga magbabaol ng 30 pesos mga katropa, nag-enjoy pa noon ka. Enjoy pa noon sila. Wala na yung mga magbabaol, nagipamaligyan na lang ilaha mga umahan.
2: Pinawa!
0: Gihimo na nilang sagingan. Ipang confiscate na naslapanday mga katropa. Yan lang mga pangkwadya, kanaganing mga panglist ng yuta mga katropa. Ang ito, giprinda ang yuta, ang ito di na mabawi. Ito ay niya ito ang mga magbabaol. And that was the challenge mga katropa. Bisa pa man gani panahon ni Digong na challenge na pero di nganong di man yun. Si Digong ano mga tropa gi-try niya wala man gina wa nagsilbi napugna lang niya mga tropa kadyot pero wa nagsilbi because grabe ang sindikato niya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung wa man gani makapugong si Digong kung na-hold man lang gani ginagmay pero naa lang gyapon na kalusot mga igala mga bay. How much more pa kaya karon
2: pinawa
0: na free for all na
1: bullseye
0: ang corruption. Ato nga pagbalik mga katropa, pagbalikan kining impeachment trial. Update may kalabutan din mga katropa ha. Kumusta sa tuang The Secret of Health, standby kamo mga katropa. Pareto sa pag-like, pag-share, pag-follow mga katropa ha. Sa tuang pag aginod nga tusunahan. Tristan Wyatt Gulay, good morning. And Raxuman de la Piña, good morning also to you. And Rich Palacios, so good morning katropang Jeral and Vice. Always watching your program Bullseye Family Iyong or Family Iyong sa Tugbo ka Iyong. Dilita mga katropa si de la Piña ningon siya mayong pagpaminaw sa Bullseye gikan ni Ronnie de la Piña sa Mawab. All right no, si Mary Grace Cruzada, good morning. Lami gyud ikapi-kapi sa Alan saon gani paghigop sa dato og pobre kay aras man ang tutunlan. Bugnaw naman yung mga tropa, higop sa pobre rin ako. Ah, oh. Nanam, unya ang higop sa dato, kanang pinahan lang, oh. Pinazip, ginagmay. Muna kag nagpalit, huwag ka ng mahalon ng kape nga tag 200. Diya sa Diamond Box.
2: Pinawa!
0: Atong oras! Alas 8 o no?
3: XFM.
4: Kaklarit sana!
5: Exciting!
6: It's 8 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
8: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimo ning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
6: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug.